0: Basta Star.
1: Ano pa man ang estado ng puso mo ngayon, may kantang nakalaan para sa'yo. Nandito kami para samahan ka sa bawat tibok, kilig at hugot ng iyong puso. Mula sa mga kantang nagpapangiti sa'yo tuwing naaalala mo siya, hanggang sa mga linyang magpapagaan ng iyong loob. Ang soundtrack ng pag-ibig mo dito sa Metro Manila, mapapakinggan sa 102.7 Star FM.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM! It's all for you!
7: Star FM!
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Point 7 Star FM, it's all for you.
3: Lamba, share mo.
2: Talagang bahala na. Umalis ka sa bahay ninyo, wala kang dalang payong. Dahil akala mo wala nang ulan dahil walang bagyo. Bahala na talaga kung basang sisiyong ka pagdating mo sa opisina. Alas-alas-alas Asia, Cebu, Kapuluan ng Pilipinas. 27 star minuto na makalipas sa alas 8 na umaga, 8:27 in the morning. Siyempre, Star Nation, kahit walang bagyo, kailangan magdadala pa rin tayo ng payong kasi hindi pa na, di natin sure eh, di ba? Kung uulan ba o umaaraw. Kasi nga, di ba, pati siya bagat, nagdadala din ng mga pagulan niya. Eh kung saan nga ho, Star Nation, patuloy tayo makakaranas sa pagulan, ha? Ang ilang bagyo na Luzon ngayong araw ng Webes dahil nga ho yan sa Southwest Monsoon o Abagat at inaasahan nga ho paminsan-minsan na pagulan dyan po sa Zambales at Bataan habang dito po sa Metro Manila. Maging sa Calabarzon at ilang po mga karatig na lugar ay maulap na papawirin na may kalat-kalat po na pagulan at thunderstorm ang ating mararanasan dahil pa rin po yan sa Habagat. Sa ibang bagyo na Luzon, mayiging bagya po maulap hanggang sa maulap na kalangitan na mayroon pong isolated rain showers. Samantala, mayroon po tayo minomonitor na isa pong tropical storm, ang Tropical Storm Nangka na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga yung huling namataan sa layong 2,560 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. At taglay nga po nito ang hangin na nasa 65 kilometers per hour at kumikilos hilagang silangan sa bilis na 20 kilometro kada oras. Patuloy po natin ang binabantayan. Ito pong Tropical Storm Nangka. Parang ano lang, dun sa Marikina, no? Nangka, Marikina. Tama ba? O Barangka? Hello, Webes! Sorry, Sean! O mas magandahin natin ang ating umaga nitong Webes dahil babanggitin na po natin ang ating special prize winner sa ating papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ready ka na ba? Aba, ready na rin ako!
4: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Star Nation, umanda na mabuti dahil babanggitin na po natin ang ating special prize winner sa ating swerte sa palengke 2026. Bale-bale pa premyo na my cash pa! Naman nalaw ako ng isang 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition rechargeable AM-FM radio with LED light at flashlight at no fixed dial pa o hindi nakapako sa isang istasyon plus 500 pesos in cash! Ako, Star Nation, napaganda po nitong pinamimigay natin radyo ha. Dahil pwede nyo pong dalhin kahit saan kayong magpunta. Dahil ito po yung rechargeable din at desaksak. O, di ba? Star Nation, laksan nyo na yung radyo ha. Dahil ang ating po special prize winner ngayong araw ng Webes, August 13, 2026. Ang kanya pong winning entry, walang iba kundi ang Syngenta, bringing plant potential for life. At mula ho, Star Nation, sa Las Piñas City. Ay, mga taga Las Piñas City po dyan, laksan nyo lang yung radyo ha. Baka yun na po ang ating special prize winner ngayong araw po ng Webes. Dahil congratulations to... Sino kaya? Congratulations, Noe Aracha! Noe Aracha o Araka? O Arasa? Noe Aracha! Ng Trinidad, Gatchalian, Las Piñas City, na may winning entry na Syngenta. Noe Arasa, binanggit kita ng 31 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras to claim your prize. So, yung deadline ay 31 star minutes after 8 in the morning, bukas ng Friday, August 14, 2026. Yan ang iyong deadline, Noe Arasa. At huwag kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs. Ha? At paki-photocopy na rin. At pumunta na dito sa ating impilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Efertigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. At syempre, Star Nation, I know where asa. Kapag hindi ka nakarating dito sa ating impilan ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremyo ay mawawala sa iyo at tayo bubunot ang panibagong winner. Sayang naman, ha? Kaya naman na pumunta na dito, dali-dali-dali, sa ating impilan. And advance congratulations. Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang inyong paghuhulog ng inyong mga entries. Dahil nasa week number 6 na tayo ng ating SWAT sa palengke 2026. Balde-balde pa premyo na my cashback. Kung saan, 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide. Kaya Star Nation, lasan nyo na ang tuloy-tuloy pa rin ang inyong paghuhulog ng inyong mga entries. Dahil the more entries you send, the more chances of winning.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi Mare.
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
8: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
9: Mmm! Holiday!
8: Almusal yun naman.
9: Good morning!
8: Pagtanghalian.
9: Uy, may birthday ba?
8: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
9: Wow! Paloche buena!
8: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
9: At holiday beef loaf.
10: Malinamnam holiday!
11: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
12: Masiglakas ako. Basta gardenia.
13: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
14: Masiglakas ako. Basta gardenia.
13: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
14: Masiglakas kami.
15: Pure Gold. Huling hirit na ng Pabuhos Blowout Sale. Abangan ulit ngayong darating na August 15 to 16. Your favorite brands with the biggest discounts from food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit takulan, ikaw ay always panalo. Pro runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
4: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila;
5: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila;
4: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila;
5: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City;
4: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City;

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7
1: Star FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya
3: from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
10: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
11: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
10: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
11: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: 102.7 Star
1: FM. It's time to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
5: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
9: Masigla ka sa ko.
10: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
9: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
10: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
9: Masigla pa sa
0: basta gardenia.
11: Star FM. Musika ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
12: Tuloy palita sa Department of National Defense.
11: Ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News.

0: Connect!
1: Sa ating Star FM News Connect sa mga oras na ito. Sa ating balitang nasyonal, 375 million pesos OVP confidential fund spending noong 2023, may mga irregularidad ayon sa COA auditor. Sa iba pang balita, mga senador may take 500 million pesos leadership fund sa Department of Public Works and Highways ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sa ating local news naman, Bislig at Cagayan de Oro nagsuspende rin ng klase dahil sa matinding init. At sa ating balitang international naman, mahigit 1,200 na katao inilikas dahil sa magkakahiwalay na wildfire sa France. Para sa ating balitang sports, NBA star Russell Westbrook magre-retiro na. At sa ating balitang entertainment naman, SB19 magde-debut sa isang Japanese show bago ang Summer Sonic performance.
0: Star FM News Connect!
1: Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Narito na ang Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakanap ng inyong mga Star FM DJ. Ngayon ay araw ng Huwebes, 13 sa buwan ng Agosto 2026. Live po tayong napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Kimi. At narito na ang detalye ng ating mga balita.
0: Star FM News Connect! Star FM National News.
1: Quezon Nation, sa ating balitang nasyonal, nanindigan ang isang state auditor na may irregularidad sa paggamit ng Office of the Vice President ng 375 million pesos confidential funds noong 2023. Sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong Miyerkules, o nitong Miyerkules, sinabi ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Officer Auditor Zaylin Del Campo na kulang ang mga dokumentong isinumite ng OVP para mapatunayang ang paggasta ng confidential funds. Kabilang dito ang bayad sa mga reward na ayon kay Del Campo ay walang sapat na dokumentong nagpapatunay sa naging resulta ng information gathering o surveillance na batayan ng pagbabayad. Wala rin umanong naibigay na karagdagang dokumento para matukoy at mapatunayan ang ilang biniling o biniling supplies, medical at food aid. May nakita rin umanong irregularidad ang COA sa reimbursement ng mga gastusin, kabilang ang surveillance expenses. Ayon kay Del Ocampo, hindi maaaring gamitin ang confidential funds para sa reimbursement dahil labag ito sa Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda ng mga panuntunan sa paggamit ng confidential fund at intelligence funds. Sinabi rin ng auditor na hindi saklaw ng mandato ng OVP at Department of Education ang pagsasagawa ng confidential operations.
0: Star FM News Connect!
1: Sa iba pang balita, Star Nation, ibinunyag ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan na lahat umano ng mga senador ay nakatanggap ng tinatawag na leadership fund mula sa DPWH simula noong 2024. Tinatayang nasa 500 million pesos umano ang alokasyon sa bawat senador, habang umaabot naman daw sa 1 billion pesos ang nakukuha ng mga senador na chairperson ng mga komite. Sa kabuuan, sinabi ni Bunuan na umaabot sa 24 billion pesos ang tinatawag na leadership fund na umano'y nasa diskresyon noong ni Senate President Juan Mig Zubiri. Maaari rin umano itong dagdagan ayon kay Bunuan. Ayon pa sa dating DPWH chief, humingi umano si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng mga proyekto kina dating Senador Bong Revilla at Senator Jingoy Estrada. Sinabi rin niyang nagsumite umano ng listahan sina Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Ginit din ni Bunuan na nagpasalamat umano sa kanya sina Padilla at Senator Amy Marcos para sa kanyang assistance. Itinanggi naman ni Zubiri ang mga aligasyon. Sinabi niyang hindi siya kailanman humawak o humingi ng listahan ng mga proyekto mula sa mga senador. Ayon kay Zubiri, dumadaan sa Senate Committee on Finance ang mga kahilingan para sa mga proyekto at hindi sa kanyang tanggapan. Gayunpaman, sinabi niyang walang masama sa institutional amendments para sa mga kalsada, tulay, paliparan at iba pang infrastruktura at maayos ang implementasyon. Itinanggi rin ni Go na nagsubiti siya ng listahan ng mga proyekto kay Bernardo. Hinamon niya si Bunuan na linawin kung ano ang pinagbabatayan ng kanyang mga aligasyon.
0: Star FM News Connect. Star FM Local News.
1: Sa ating balitang lokal naman, nagsuspinde ng klase ang Bislig City, Surigao del Sur at Cagayan de Oro City dahil sa nararanasang matinding init. Napatid umano na nasa 42 degrees Celsius ang heat index sa Bislig City dahilan upang kanselahin ang klase pagsapit ng tanghali. Batay sa memorandum order ni Bislig City Mayor Florencio Garay, itinuturing na mapanganib ang ganitong kataas na heat index at maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng mga estudyante at school personnel. Pinayagan namang magpatuloy ang mga klase sa gabi, maliban kung may bagong kautusan mula sa mga otoridad. Samantala, inanunsyo ni Garay nitong Miyerkules ng gabi na suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan ngayong Huwebes. Batay sa panibagong memorandum, maaaring umabot sa 43 hanggang 45 degrees Celsius ang heat index sa lungsod.
0: Star FM News Connect. Star FM International News.
1: At sa ating international news naman, humigit kumulang 1,200 na katao ang inilikas mula sa isang campsite matapos sumiklab ang dalawang magkahiwalay na wildfire malapit sa isang beach sa France. Bagamat may mga na-control ng sunog, patuloy namang kumakalat ang isa pa dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Nahihirapan kasi ang mga otoridad na makapasok sa lugar, kaya mabilis na kumakalat ang sunog sa kagubatan. Inilipat naman sa isang evacuation set o shelter ang mga residente at turistang naapektuhan ng wildfire. Patuloy na nakararanas ng matinding wildfire ang France at iba pang bahagi ng Europe dahil sa tumitinding heat wave sa pabago-bagong klima. Ayon kay French Environment Minister Monique Barbude, maaaring umabot sa 15 billion euro o mahigit 1 trillion pesos ang pinsala dulot ng mga heat wave sa bansa.
0: Star FM News Connect. Star FM Sports News.

0: sa ating balitang sports naman, inanunsyo ng NBA star na si Russell Westbrook ang kanyang tuluyang pagre-retiro sa paglalaro. Sa kanyang social media account ay nag-post ito ng video kung saan ibinahagi o binasa pa ng aktor na si Michael Jordan ang ilang mensahe ng 37-year-old na si Westbrook. Naglaro sa NBA si Westbrook sa loob ng 18 NBA season kung saan nakasama siya sa 7 koponan. Matapos ang 2 taon sa college career sa University of California, Los Angeles ay napili siya bilang number 14 sa 2008 NBA draft ng Seattle Supersonics, subalit hindi ito naglaro. Umabot sa 11 season ito, naglaro sa Oklahoma City Thunder, ang bagong pangalan ng Supersonics kung saan nakatambal niya sina Kevin Durant at James Harden. Pinangunahan nila ang Western Conference title noong 2012, subalit natalo sila sa Miami Heat noong NBA Finals. Sa Game 4 ng Finals ay nagtala ito ng 43 points kung saan 23-year-old pa lamang ito na siya ang nanguna sa scoring, assists, rebounds at steals noong panahon na ito. Nagtamo ito ng meniscus tear sa first round ng 2013 playoffs habang si Durant ay nagkaroon ng foot fracture na nagtapos sa OKC sa Game 7 nila ng Golden State Warriors. Hindi siya binitawan ng OKC kung saan nakasama pa nito si Paul George at Carmelo Anthony. Noong 2016 to 2017 season ay naging isa siya bilang unang manlalaro mula noong panahon ni Oscar Robertson sa taong 1962 sa nag-average ng 31.6 points, 10.7 rebounds at 10.4 assists para makamit ang Most Valuable Player Award kung saan nagtala ito ng 42 triple-doubles sa nasabing season. Si Westbrook na 9-time All-Star ay mayroong career average na 20.9 points, 6.9 rebounds at 8.0 assists kada laro. Hawak nito ang most career triple-doubles na 209 na nahigitan ang naitala ni Robertson. Kabukod sa OKC ay naglaro din si Westbrook sa mga koponan gaya ng Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets at Sacramento Kings. Sa kanyang final season ay mayroon itong 58 na laro na sa Kings kung saan nag-average ito ng 15.2 points, 6.7 assists at 5.4 rebounds. Nagretiro itong panlima sa kasaysayan ng NBA na may career assist sumusunod kina John Stockton, Chris Paul, Jason Kidd at LeBron James. Siya ang pang-14 sa NBA career scoring list na may 27,176 points at tanging 3 aktibong manlalaro kasunod kina Durant, James at Harden.
1: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
0: Para naman sa ating balitang entertainment, magde-debut sa Japanese television ang K-pop group na SB19 bago ang kanilang inaabangang performance sa Summer Sonic ngayong weekend. Inanunsyo sa isang pagtatanghal ang live guest na SB19 sa kanilang programa ngayong Webes, 10:25 ng umaga, Japanese Standard Time. Ipe-perform ng grupo ang kanilang latest single na Lawless. Ayon kay Justin, excited ang grupo dahil ito ang kanilang unang pagkakataong magpo-perform sa isang Japanese show. Samantala, sinabi naman ni Josh na hindi sila makapaghintay na makita ang kanilang Japanese fans. Nasa Japan na ngayon ang SB19 matapos ang kanilang aktibidad sa Estados Unidos kabilang ang kanilang makasaysayang performance sa Lollapalooza. Sa Biyernes, August 14, magpo-perform ang grupo sa Massive Stage sa Osaka para sa kanilang Summer Sonic debut. Sa Sabado naman, sa August 15, tutungo sila sa Pacific Stage sa Tokyo. Pagkatapos ng festival, magkakaroon ng SB19 ng I Was There Thanksgiving Fan Meet sa Yokohama sa August 18.
1: Star FM News Connect.
0: Atin niyo pong napakinggan ang ating Star FM News Connect. Mga trending at komprehensibong balitang nakalap ng inyong mga Star FM Jeep. At mula rin ito sa himpila ng Star FM Manila, ako po ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Kimmy.
1: Star FM Police Report.
0: At huwag niyo na rin pong kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. At para po sa iba pa mga detalyadong balita, pumunta lamang po kayo sa ating website. Yan po ang www.bomboracho.com. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tayo po ay may 27 star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga, 10:27 in the morning. Is our Philippines Standard Time. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect
2: 102.7
3: Star FM.
4: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winner ng 1,000 sa katatapos na week 5 ng Swerte sa Palengke 2026. Studio draw noong August 8, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Efficacent dahil gumamit ako ng kanilang Proof of Fortis. Muli ako po si Victoria Favores mula sa Barangay Fortune, Marikina City at ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila. Ang music station

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Antonio Lambada,
1: Kimi Gora, 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like more, share more.
0: Mega Manila's best music station.
1: Aras-aras station sa Buka Bluan ng Pilipinas. Eksakto ng alas 11 ng umaga.
2: Uy, grabe no. Eksaktong-eksakto na tayo napapunta sa ating next program.
1: Yes. At ito nga ngayong Star Nation. Ang tabihanan niyo po yung programang Star Hits Express. Siyempre, makakasama niyo po. Bahala kayo kung sino niyo makasama.
2: Ako na muna ang hahalili.
1: Ikaw na muna.
2: Oo, ako na muna ang hahalili. Tama ba?
1: Gusto mo ako na lang. Ano ba?
2: Pato-topic nga tayo ngayon. Isang bagsak. Okay, kahit hindi nila nakikita isang bagsak.
1: Ah, sige. 1, 2, 3, go. Ah, sige. Ako. Ikaw na nga.
2: Dahil meron kang importanteng mahalagang kailangan puntahan.
1: Oo, para sa ating pagpapakasal. Dahil pupunta ako kasi yung kaibigan ko eh.
2: Oo, pupunta ka ako. Para may meaning ka talaga.
1: Alam ko sino?
2: Alam nyo ka, Star Nation, ingat po tayo ha. Medyo maulan ngayong hapon. Yan, ngayong hapon na ito. Ngayong umaga pa rin. Walang tigil ang pag-ulan.
1: Saka ano nga, no, kamusta yung mga dagat natin? No? Kasi pag mga ganyang pag-ulan, yung alon, no?
2: Yun pa. And of course, yung mga ano natin, yung mga mangingisda natin. Yan. Ingat-ingat po kayo ha. Kung hindi naman talaga, kung hindi po talaga uubra na pumalaot pa, wag na po nating pilitin na pumalaot. Mas maganda po yung inyong safety, ano. Baka sa mga susunod na araw, umaraw at gumanda na rin ang ating panahon.
1: Yun.
2: Pagdasal po natin yan para sa buong Pilipinas.
1: Yan. Kaya sa mga Star Nation natin, ha. Ingat-ingat po tayo ngayon po maulan, pero wala po tayong bagyo, ha, dito sa loob ng ating bansa. Habagat pa rin po nakaka-apekto sa atin. Okay. I sus. Talaga naman. Anyway, my way, Star Nation. Agad dito na lang po yung programa. It's all for you in the morning. At syempre, makasama niyo po Star DJ Kimi Gora sa programang Star Hits
2: Express.
1: Dito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
2: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like boss, share boss, Star Nation. Here's Britney Spears para sa kanyang awiting
2: Sometimes.
1: Good morning, Metro and Megastar Manila!

0: Awiting Gusto by Zach the Budlo featuring Al James. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 20 star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. 11:40 in the morning is our Philippine Standard Time. Again and again and again. At sa puntong ito, Castor Nation, ako na muna ang inyong makakasamang gumora, lumarga at pumasada ngayong umaga para sa ating programang Star Hits Express. At dahil yan ang ating programa, mga tugtugin na nakapagpapaindak sa atin at talagang sasabayan natin ang ating mga nagagandahang awitin. Ikaw ba, Castor Nation, meron ka bang kilala na sobrang mahal na mahal ang musika na para bang yung buhay niya ay lagi siyang nasa disco? Disco fever, mas man sa pag-ibig natin. Sabi nga ng VST, ano? Pero ikaw ba, Castor Nation, may idea ka ba? O alam mo ba kung saan ang galing ang salita na disco? Ipapaalam ko muna sa'yo. Mabilisang pasada lang tayo ngayong umaga na ito, Castor Nation. Para naman, meron tayo mapupulot na aral. Kahit na maliit na detalye lamang, meron kang alam sa musika, ba? Diba? Pero ito, Castor Nation, alam mo ba na ang salitang disco ay galing po ito sa French word na ang ibig sabihin ay Library of Phonograph o Phonograph Records. Ang salitang iyan, Castor Nation, ay originally, ginamit po para ilarawan o describe ang underground clubs sa Paris na nagpe-play ng mga recorded music kaysa sa live bands. Kasi ng mga panahon din na yun, Castor Nation, may ilang mga clubs na hindi afford yung live band. So sila ay nagpe-play ng mga recorded music para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagsayaw. O diba, kaya may mga clubs, ganyan, na puro recorded yung mga musika na piniplay. Doon ano pa lang, plaka pa lamang yung pwede mong baligtarin, tapos ibang musika yung magpiplay, tapos pwede mong ulitin, ganyan, pero babaligtarin mo lang. Ano? Para yun, imagine mo, no, kung meron pa rin tayong plaka sa mga panahon na ito, yung vinyl kung tawagin. Meron pa din naman, pero Castor Nation, iilan na lamang yung collectors nitong mga vinyl at mga plaka na ito. And I hope someday, makakollect tayo ng mga favorite album natin sa mga dati ng mga artists na pinapakinggan pa rin natin up until now. At yan na muna ang ating pasadang OTG, as in, oh, that's good, ngayong umaga. I hope you're still enjoying our music this morning. Stay safe, Castor Nation. Ngayong umaga na ito na medyo maulan pa rin ang ating panahon. Kaya naman, let's go back sa ating mga nagagandahang tugtugan. Baligtugtugan po tayo, RWBRBS in. Relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang ng kahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
8: The Hits. You're on Star Hits Express.
9: Star Hits Express.
8: On Star FM. Star FM.

Bisado by Four of Spades. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 minuto na lang bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. 11:56 or 11:57 in the morning is our Philippine Standard Time. Castor Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Star Hits Express. Pakaantabayanan po natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Noontime Edition. Mamaya po ulit magkadaupang tenga tayo sa mga oras na alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Check out na po ang inyong OTG DJ as in On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer. At lagi ko pa rin paalala, Gora lang ng Gora pag napagod magpahinga. Gora lang ng Gora dang walang tinatapak ang iba. To formally close our program, leaving you with the song As Against the World by December 10. Good morning, Metro and Megastar Manila.

0: matindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Webes, ika 13 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, bilang ng mga naitalang nasawi dahil sa Bagyong Luis, Maymay at Habagat, umakyat na ho sa 21 batay sa record ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang Metro Manila at mga karatig na lugar, muling nakataas ho dito ang flood warning.
3: Ang Office of the Vice President mayroong legal remedies sakaling panatilihin ng Commission on Audit and Disallowance sa confidential funds.
2: Side comments ng mga abogado sa impeachment court, maaring humantong sa sanction ayon yan sa tagapagsalita ng impeachment court.
3: Abangan mamaya sa ating international news, ang Iran inaasahang mas magiging agresibo bago ang United States midterms.
2: Sa balitang palakasan, si Russell Westbrook umpisyal na ho na magre-retiro sa National Basketball Association o NBA. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Lumobo pa ang bilang ng mga kumpirmadong binawian ng buhay dahil sa magkakasunod na bagyo, partikular na ang Bagyong Luis, Bagyong Maymay at patuloy na umiiral na hanging habagat. Batay nga sa pinakauling data ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ngayong Huwebes mga kabombo 13 ng Agosto 2026, umaabot na sa 21 ang kabuuan bilang ng mga nasawi. Sa naturang report ay lumalabas na 15 katao ang binawian ng buhay dahil sa pagkabiktima ng landslide at pagguho po ng bahagi dyan sa Benguet, at meron ding tatlo sa Rizal at tatlo rin doon sa probinsya ng Batangas. Kabilang doon sa mga natukoy na dahilan ng kanilang pagkasawi ay yung insidente ng landslide, rockslide at pagkalunod at maraming iba pa. Maliban dito ay nakapagtala rin ang konseho ng 14 na mga naitalang sugatan at 3 ang mga individual na ngayon ay patuloy na pinaghahanap. Sa kasalukuyan ay maabot sa mahigit 3.7 million pesos o 300 million individuals ang apektado sa mga magkakasunod na kalamidad, abang bilyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura, batay na rin sa mga initial reports at posibleng tumaas pa sa mga darating na araw. Mahigit 1 milyong pamilya naman sa 10 rehiyon ang naitalang naapektuhan.
3: Samantalang muli namang nakataas sa banta na malawakang pagbaha ang National Capital Region at malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Ito ay dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat na nagpapaulan sa maraming lugar sa bansa. Ang mga naturang pag-ulan ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, National Capital Region, ang General Flood Advisory dito sa Region 3, Region 4A o ang Calabar Zone, Region 4B o Mimaropa Region, Region 6, itong Western Visayas. Sa ngayon, maraming lugar pa rin sa bansa ang nakakaranas ng mga pagbaha na umaabot na ng ilang araw mula pa noong nanalasa itong Bagyong Maymay. Kabilang dito ang ilang lugar sa Metro Manila at Central Luzon.
2: Sa ibang balita naman tayo, mga kabombo at mga Castar Nation. Mayroon daw mga legal na remedyo ang Office of the Vice President kung sakali man napapanatilihin ng Commission on Audit ang Notice of Disallowance laban sa paggamit ng confidential funds. Ayon yan kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa. Ipinaliwanag ni Attorney Poa ang proseso kasunod na rin ng 15 araw ng impeachment trial.

0: pag-akyat from a notice of disallowance, pwede mong i-akyat yan sa director and then to the commission proper within 180 days. Dito po kasi pagdating sa Kuwa Ikfaw, wala na po kasing director sa taas ng Kuwa Ikfaw. Diretso na po yan ng commission proper and that has to be done within 180 days. Now, once the commission on proper decides under the rules of Kuwa, once the commission proper decides, the government agency has the right or the option to file a motion for reconsideration. Sakaling hindi po pabor yung naging decision ng commission proper, meaning na-affirm yung notice of disallowance. Now, once you file a motion for reconsideration, either i-reconsider ng COA at ipawalang visa na nila yung notice of disallowance, or they might just deny the motion for reconsideration and maintain the notice of disallowance.
1: Bagi yan ang pagpapaliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Kung hindi pa rin mababago ang desisyon, maaari umano na iakyat ang usapin sa Supreme Court sa pamamagitan ng Rule 65 kaugnay ng Rule 64 at Rules of Court. Binigyang din pa ni Attorney Poa na ang posibleng pag-akyat sa kataas-taasang hukuman ay nakabatay sa paniniwalang nagkaroon ng grave abuse of discretion sa naging pasya o aksyon ng Commission on Audit. Anya, sa kasalukuyan ay may mga remedyo pa ang kanilang tanggapan upang questionin ang anumang disallowance at hindi pa umano tinatalakay ng panig ng depensa ang merito ng mismong kaso. Narito pa ang patuloy ng mapahayag ni Attorney Michael Poa.
0: Step po dyan is aakyat tayo ngayon sa Supreme Court via Rule 65 in relation to Rule 64 of the Rules of Court. So kung babasahin niyo po yung Rules of Court, sa Rule 64, yun yung specifically for COA and COMELEC pag aakyat ka sa Supreme Court. No? But again, Rule 65 is grave abuse of discretion. So ang magiging ground mo bakit ka umaakyat sa Supreme Court is because you believe there was grave abuse of discretion on the part of COA. So yun po yung proseso. So sa ngayon, nasabi naman po ng witness na meron pa tayong remedies available for OVB.
1: Lagi pa yan ang pagpapatuloy na pahayag ni Attorney Michael Poa. Kaugnay ito ng mga naging pagtalakay sa impeachment trial tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kabilang na ang mga natuklasang irregularidad sa paggamit at liquidation ng naturang pondo. Nauna nang naglabas ang Commission on Audit ng mga Notice of Disallowance na nag-uutos sa pagbabalik ng ilan sa halaga na tinukoy. Habang iginiit naman ang panig ng depensa na may mga proseso para sa pagkwestiyon doon sa naturang findings.
2: Samantala, nais naman ni Vice President Sara Duterte na manatili si Attorney Michael Poa bilang bahagi ng kanyang legal team kahit iminungkahin ng Senate Impeachment Court na magkaroon ng hiwalay na spokesperson ang depensa. Ang kay Attorney Poa sa isang press briefing matapos ang impeachment trial noong Agosto 12, napag-usapan na nila ni Vice President Sara Duterte ang usapin, dalawang linggo na ang nakalipas. Sinabi niyang nais ng Vice Presidente na magpatuloy siya bilang counsel sa impeachment case. Kung tuluyang hihilingin ang impeachment court na magtalaga ang depensa o ang defense panel ng hiwalay na spokesperson, ay sinabi ni Poa na posibleng kumuha sila ng isang tao mula sa labas ng legal team. Sa ngayon, wala pa umanong napipiling bagong spokesperson ng defense panel at wala pa rin sila nakakausap na posibleng hahawak sa naturang papel.
0: Yung sa spokesperson na suggestion ng ating presiding officer around 2 weeks ago, I already spoke to our client, the vice president, about it. And I think I'm free naman to disclose that she would prefer talaga that I stay on as counsel. So if ever man, talagang we will just have to get a spokesperson that is outside of the legal team. Although I have to be honest with you, sa ngayon, wala pa kaming nakukuha or na kinakausap man lang. Wala pa po talaga, no? Kasi naging mabilis din yung takbo ng mga nakarang araw. So this is something we'll have to explore further. But in the meantime, I'll have to stay on as a spokesperson.
2: Bahagi na pahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa.
1: Wala naman tayo ng report mula sa ating news team. Side comments ng mga abogado sa impeachment court ay maaari daw

0: Mantong sa sanctions ay niyan kay Attorney Tunggol, tagapagsalita ng impeachment court. May balita si Bombo Angelo Agaran.
1: Bombo Dennis, Bombo Jai, maaari umanong mapatawan ng sanctions ang mga abogado sa impeachment trial dahil sa mga side comments o pahayag na itinuturing na improper sa loob ng korte. Ayon yan kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Pagpapaliwanag ni Attorney Tunggol, hanggat maaari ay hindi pinapayagan sa korte ang mga side comments dahil may sinusunod na code of conduct umano ang mga abogado at inaasahang magbibigay ito ng respeto sa kanilang mga kapwa counsel. Aniya, maging ang Supreme Court ay mahigpit sa mga ganitong usapin at maaaring magkaroon ng disciplinary action laban sa abogado na gagawa ng improper conduct o hindi susunod sa paalala o utos ng hukom. Bukod dito, maaari rin umanong mauwi sa indirect contempt ang paglabag sa rules of court o rules of order ng korte. Posible rin aniyang magreklamo ang mismong abogado na pinagsabihan o ininsulto o kaya ay i-refer ng hukom sa Supreme Court ang abogado para sa kaukulang disciplinary action. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
2: Sa po yun sa mga as much as possible hindi pinapayagan sa korte. Lagi nyo po tatandaan, very formal po kaming lahat sa korte. Kaya kung makikita nyo po sa unang-una pa lang, pagpasok pa lang, pare-pareho po yung sinasabi namin, di ba? Respectfully appearing for the prosecution, ganyan. Pare-pareho lang po yun. So meron po kami tinatawag na code of conduct within the court. At kapag kasama po sa aming canon of professional responsibility and accountability na lahat ng abogado ay nag-swear in po na dapat po you accord respect to a fellow lawyer. You do not call fellow lawyers' names. Medyo mahigpit po ang Supreme Court dyan. Alam niyo po, marami ng mga abogado ang mga na-suspend at na-disbar. On public record naman yan, pwede kayo naman i-search sa Google, no? So any kind of impropriety in the actions of a lawyer can be sanctioned by the Supreme Court. So kung mga side remarks na yan, it can be sanctioned by the judge of that court.
1: Ang pagpapaliwanag na yan ni Attorney Tunggol ay kasunod ng mga naging side comments ni Counsel for Prosecutor Attorney Lorna Capunan kay Attorney Christine Ferrer ng defense team sa impeachment trial kahapon. Dahil rito, hiniling ni Ferrer kay Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero na huwag payagan ang mga pahayag na hindi kaaya-aya o akma sa loob ng korte. Iginit niya na mahalaga umano ang pagpapakita ng paggalang lalo na sa kapwa abogado. Nilinaw naman ni Escudero na winidraw na umano ng Counsel for Prosecutor ang mga side comments nito. Nangako naman si Capunan na mag-iingat at iiwasan na nito ang pagsasabi ng mga pahayag na hindi konektado sa pagdinig. Kung lang yan, balikan natin ang mga naging kaganapan kahapon sa impeachment trial.
3: Sir, would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Capunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, oh, Your Honor. And that was captured by the media po. So that is our request, Your Honor, to just remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you.
4: Attorney Capunan already... Although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Capunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
5: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave. Thank
6: you. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin, 14 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinabi ni House Prosecutor Representative Keith Flores na patuloy pa rin na nagsasagawa si Vice President Sara Duterte ng mga aktibidad gaya ng tree planting, Christmas parties at road safety events kahit wala na siya na confidential funds. Ayon kay Flores, nagbubukas ito ng tanong kung bakit kinakailangang gumastos ng milyong-milyong piso mula sa confidential funds para sa mga kaparehong aktibidad noong mayroon pa itong pondo. Reaksyon ito ni Flores sa testimonya ni Commission on Audit State Auditor Silene Del Campo hinggil sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Samantala, kinwestiyon din ni House Prosecutor Member at Spokesperson Representative Sia Alonto Adjong ang paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad na maaari naman na isagawa sa pamamagitan ng regular na security operations ng pamahalaan. Dagdag pa ni Adjong, hindi kailangan na gumastos ng milyon-milyon para sa seguridad sa mga pampublikong aktibidad ng Vice President dahil kaya naman itong ibigay ng regular police work.
7: Mistula o manong naging habitual o naging karaniwan na ang irregularidad sa paggamit ng Office of the Vice President sa kanilang confidential and intelligence funds. Ayon sa barikang abogado na si Attorney Lulu Reyes, malabas ding naging habitual na ang umano'y hindi pagsunod sa mga itinakdang rules sa paggamit ng confidential funds, batay na rin sa umuusan na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Unang sinimula ng House Prosecution Panel ang pagtalakay sa confidential funds article sa pamamagitan ng pagpresenta ng dalawang branch manager ng state-owned bank na sinundan ng dalawang auditor ng Commission on Audit. Susundan ito ni na Gina Acosta at Edward Fajarda, ang mga dating special disbursing officers ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Attorney Reyes, malaki ang papel ng dalawang witness para matuntun ang mga pinupuntahan ng mga naturang pondo dahil sila ang direktang responsable sa pagbabayad o pagbili gamit ang confidential funds. Hindi rin anya imposible na sila mismo ang nagbayad ng iba't ibang gastusin sa magkakalayong lugar sa iisang araw batay sa ipinapakitang records ng prosecution.
0: Samantala, itong si Vice President Sara Duterte kabilang din daw doon sa titignan kaugnay ng sub judice rule violations at iba pa. At iba pa mga kaganapan at mga pahayag mula ho dyan sa mga mababatas sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ating alamin sa balita ni Bombo Analy Soberano.
8: Bombo Dennis, umaasa ang prosecution panel na mabigyang linaw na ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero ang issue sa sub judice rule. Kasunod ito sa nangyaring insidente kahapon sa kasagsagan ng impeachment trial kung saan nagkaroon ng matinding sagutan sa pagitan ni na Attorney Lorna Capunan ng prosecution at Attorney Christine Ferrer ng depensa. Pinuna kasi ni Capunan si Ferrer sa kanyang mga misleading questions sa testigo. Pero ayon kay House Prosecutor Representative Jel Jokno na sana mabigyan na ng linaw ni Presiding Officer Escudero ang issue sa sub judice rule para na hindi na ito magkaroon pa ng mga maraming issue. Pakinggan natin si Representative Jel Jokno.
9: Impeachment trial ay lahat po tayo ay nakakapanood at nakakapaghusga. Ang panawagan lang siyempre ng lahat ng panig ay dapat maging patas, even-handed ang application ng lahat ng rules of the Senate on impeachment cases. At as we proceed with the trial, matitesting at matitesting talaga yan. Kaya makikita natin sa mga darating na mga araw, linggo o kaya buwan kung gaano ba kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga rules na inihain ng Senate.
8: Binigyan din naman ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na sakop din sa sub judice rule si Vice President Sara Duterte. Gayunman sinabi ni Tolosa, nakakabahala ang mga naging banat ni VP Sara sa impeachment court at sa presiding officer na tila lumalabag sa nasabing panuntunan. Sinabi pa ni Tolosa, sa panig ng prosecution, ginagawa nila ang lahat para hindi malabag ang nasabing panuntunan ng korte. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
10: No, ayaw na ho na sana namin ng pagtuunan pa ng mata mahabang panahon, no? Madaming pansin tong bagay na ito dahil ito'y nagiging distraction, no? Doon sa mas importanteng usapin na ito ho yung naging mahalagang testimonya ng testigo natin kahapon. Gayunpaman, maganda na rin na na-mention na din ho ito dahil tulad ho ng sabi ni Kong Rene kanina, siguro kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa subjudicial rule na yan, huwag natin ho kalimutan na sa cloud din ho nitong subjudicial rule na to ang Vice Presidente mismo.
8: Sa kabilang dako, suportado ng ilang mambabatas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ang paggamit ng nuclear energy para mapalakas ang energy security at mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa langis. Ayon kay Representative Ching Bernos, hindi dapat madaliin ang nuclear energy program at kailangan itong pag-aralan ng mabuti upang kabilang na ang pagsasanay ng mga eksperto at pakikipagtulungan sa mga bansang may matagumpay na nuclear programs. Kasabay nito, hinimok ng mababatas na tuklasin ang solar, wind at geothermal energy bilang iba pang alternatibo. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Sa iba pa nga usapin, hindi umano nakakapagtaka na inabot ng halos 2 taon bago tuluyang maihain ang criminal complaint laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng kanyang kontrobersyal na pagbabanta noong Nobyembre taong 2024 kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal. Ayon kay former Integrated Bar of the Philippines National Executive Director Attorney Antonio Ligon, kailangan ng beyond reasonable doubt sa criminal cases para tuluyang maisampa ng kaso kaya't posibleng hinigpitan ng mga otoridad ang paglikom ng mga ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Hindi anya ito katulad ng impeachment complaint kung saan hindi kailangang patunayan ang kaso beyond reasonable doubt. Maari rin anyang ikinukonsidera ng National Bureau of Investigation ang kasalukuyang status o posisyon ng Vice Presidente kaya't kinailangang tibayan ang kanilang isasampang kaso. Ayon kay Attorney Ligon, expected ng mabigat ang ebidensyang hawak ng NBI o National Bureau of Investigation matapos sa mga serye ng investigasyon na inabot ng halos 2 taon. Maaalala mga kabombo, ngayong Linggo pa lamang naihain ang criminal cases laban dito kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang pagbabanta noong taong 2024 na isa rin sa pangunahing dahilan ng reklamo sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Ayon pa sa abogado, hindi pareho kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang immunity from lawsuits na mayroon din si Vice President Sara Duterte dahilan para tuluyan siyang sampahan ng kaso.
0: Sa tuloy-tuloy natin yung mga balita, mga kabombo, oras natin, 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Itinanggi ng ilang senador ang umano'y maling gawain matapos na sabihin ng dating Department of Public Works and Highway Secretary na si Manuel Bunuan na mayroong mga senador na nakatanggap ng nasa 500 million pesos hanggang 1 billion pesos na leadership funds. Lumitaw ang naturang aligasyon sa pagdinig kaugnay ng malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay Bunuan, may mga allocation na iniaabot at natutuklasan na yung katumbas na halaga para sa mga senador. At sinabi niya, itong si dating Senate President at kasalukuyang Majority Leader Juan Miguel Sumiri ang nagdidikta kung magkano ang mapupuntang halaga sa bawat senador. Mari namang itinanggi ni Sumiri ang naturang aligasyon at sinabing walang mali sa institutional amendments sa budget kung transparent ang proseso at binibigyang din pa niya na dapat ay matiyak na hindi mauwi ang pondo sa ghost o kaya naman ay substandard projects. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Juan Miguel Sumiri.
11: Told today that during the testimony of Secretary Bunuan that my name was dragged as the Senate President at the time when it came to allocables given to public politicians and legislators. For the record, Mr. President, and you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held or handled any list of project requests from senators. And I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po duman na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan. Because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Tapos pag naglagay naman po tayo ng institution namin, babanatan tayo ng babanatan, corruption, di dapat pwede yun. As long as it is devoid of influence, Mr. President, by the legislator on the choosing, on contractor, on the kalokohans that happened there, as long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency, I don't see anything wrong, Mr. President. For as long as projects are properly implemented, that they are neither ghost projects nor substandard. Yan ang importante. Hindi po siya dapat ghost projects or substandard, Mr. President. And they are devoid of any influence from the proponent legislators that could lead to corruption. That is the statement I made to
0: tinig yan ni Senator Juan Miguel Zubiri kaugnay ng nasabing revelasyon ni Secretary Bunuan. Tinanong din ng prosecution itong si Bunuan kung sino-sino ang nakikita o kaya naman ay nakakuha ng listahan ng mga proyekto na mula sa dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Roberto Bernardo, at binanggit niya sina Senators Christopher Lawrence Bongo at Senator Robin Hood Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada. Sinabi rin ni Bunuan na nagpapasalamat sa kanya si Senator Aimee Marcos para sa kanyang assistance. Samantala, sinabi naman ni Senator Marcos na wala siyang alam sa tinutukoy na pasasalamat ni Bunuan, at iginit naman ni Padilla na dapat ay linawin ang konteksto ng kanyang pagkakabanggit dahil ang listahang tinutukoy umano nitong may nakalagay na FLR o for later release ay kinakailangan umano ng suriin. At narito ang tinig ni Senator Aimee Marcos.
12: Wala akong alam sa tunipo. Hindi ko alam nagpasalamat saan. Parang din naman ako nagpapasalamat sa lahat ng department kung meron silang gagawin sa Ilocos Norte. Eh, kailan o kababayan ko si Secretary Bunuan. Hindi ko alam kung anong pagpasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Arbosa. Parang din naman kami magalang sa Ilocos at kinikilala ang utang ng loob. Okay. Pero hindi ko alam kung ano yan.
0: Bagi yan ang mga pahayag ni Senator Aimee Marcos kaugnay sa mga aligasyon ni Bunuan. Marin namang itinanggi ni Senator Go na may ipinasa siya na listahan kay dating Public Works Official Bernardo, at nilinaw na maraming listahan ang kailangang aksyonan ng Department of Public Works and Highways na hindi otomatiko na nangangahulugan na may kaugnayan sa flood control o kaya ay korupsyon. Narito ang karagdagan namang mga bahagi niyan sa salaysay o statement ito si Senator Christopher Lawrence Bongo.
13: Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bunuan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng malisya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto.
0: Bagyan ng mga pahayag ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Sa ibang balita naman tayo, mga kabombo at mga Kastar Nation, ng Department of Education ay makikipag-ugnayan daw sa Department of Public Works and Highways para sa dagdag na evacuation centers. At nasa 8,000 paaralan apektado ng bagyo at ng habagat. Alamin natin ang mga karagdagang detalye, hatid ni Bombo Isa Cotoner.
14: Yes, Bombo Dennis, Bombo Jai, makikipag-ugnayan nga ang Department of Education sa Department of Public Works and Highways para yan sa karagdagang mga evacuation center doon sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad. Ayon kay Department of Education Secretary Sunny Angara, layunin itong mabawasan ang pressure sa mga paaralan na gawing evacuation centers tuwing may malakas na ulan, bagyo o pagbaha. Anya, mahalagang magkaroon ng mga dedikadong community evacuation centers upang mapanatiling nakalaan ang mga paaralan para sa pangunahing tungkulin itong maghatid ng edukasyon. Iginit ni Angara na ang matagal na paggamit sa mga paaralan bilang evacuation centers ay maaaring makaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante at makadagdag sa learning loss. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
15: Help of DPWH siguro dyan dahil yung batas dyan is DPWH yung responsibility to build evacuation centers. So in fact, the purpose is to not put pressure on the schools actually. Because pag may evacuation centers, hindi schools yung tatakbuhan, di ba? So papatulong kami sa kanila dito sa construction ng evacuation centers.
14: Umabot na sa tinatayang 8,000 paaralan sa buong bansa ang unang naitalang naapektuhan ng sunod-sunod na sama ng panahon kabilang ang mga bagyong Luis at may mayat epekto ng habagat. Tinatayang 6 milyong estudyante naman ang naapektuhan ng mga kanselasyon ng klase kaya kailangan ng recovery period upang mabawi ang mga nawalang aral ng pag-aaral. Sinabi ni Angara na isinasaalang-alang na sa bagong 3-term school calendar ang mga posibleng class suspension dahil sa kalamidad kaya may pagkakataong mabawi ng mga estudyante ang mga araw na nawala sa klase. Gayunman, iginiit ng Department of Education na mas makabubuti pa ring magkaroon ng sapat na evacuation centers upang hindi na kailangan gamitin ng matagal ang mga paaralan bilang pansamantalang tirahan ng mga evacuees. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin sa buong kapulungan, 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Migrant Workers o DMW ang deployment ng mga Filipino seafarers sa Northern Black Sea dahil yan sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon nga kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leyukakdak, inabisuhan na ang mga manning agency at principals na huwag muna na magpadala ng mga Filipino na tripulante doon sa naturang lugar. Batay sa security assessment ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs, sinabi ni Kakdak na maaaring tumuloy ang mga barko sa Northern Black Sea kung walang sakay ng mga Pinoy na mga seafarers. Ngunit hindi ito dapat na pasukin ng mga barko na may Pinoy crew at umabot umano sa 20 barko na may mga Filipino seafarers ang inatake ng mga drone at missile na nakaapekto naman sa 282 Pinoy crew members. Sa bilang na ito ay 261 ang ligtas habang 174 naman ang nakauwi na dito sa Pilipinas. 3 Pinoy seafarers naman ang nasawi sa mga pag-atake na yan at 1 ang patuloy na nawawala. Ayon nga kay Secretary Kakdak, inaasahan na may uuwi ngayong Linggo ang 10 ng 1 sa mga nasawi na nakita sa Romania habang isinasagawa naman ang repatriation sa isa pang biktima. Samantala, ibinahagi ni Secretary Kakdak na 3 Filipino seafarers ang inatake umano ng mga individual sa isang community malapit sa may Bristol Island o doon sa may England matapos ang pagdaong ng kanilang barko. 2 ang nakauwi na sa Pilipinas habang ang 1 ay nananatili pa rin sa intensive care unit. May mga suspect naman na nasa kustodiya na ng United Kingdom authorities upang isama doon sa imbestigasyon at tinutulungan naman ng Department of Migrant Workers ang pamilya ng mga nasugatang seafarers na makapunta doon sa United Kingdom. lahat pa tayo ng karagdagan report mula sa ating news team, mga kabombo at mga ka-Star Nation, kaugnay ng mga kaganapan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na atin pong tinutugay-gayan. Kuha tayo ng update dyan sa tanggapan ho ng Department of Justice at ganoon din sa mga kalapit po na mga kaugnay na ahensya, may kinalaman pa rin dito sa mga iniimbestigahang bagay, lalo't lumalalim na ho yung mga imbestigasyong sinasagawa sa iba't ibang mga usapin dito sa ating bansa. Alamin natin ang mga nakalap na impormasyon ni Bombo Grant Hilario.
16: Bombo Dennis, inihayag ng Department of Justice na halagang 120,000 piso ang inirekomendang piyansa sa korte para kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang bail recommendation ay kaugnay sa kaso grave threats na inihay ng kaguran kontra ikalawang pungulo. Binase at nadeterminaan niyang naturang rekomendasyong halaga ng kabayaran pampiyansa sa bail bond guide alinsunod sa batas. Nito makaraan lamang kasi ay formal ng sinampahan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng kaso grave threats kaugnay sa pagbabanta nito sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Kaugnay niya natin pakinggan si Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice.
17: Well, the bill, recommended bill is 120,000 pesos. Okay, for that count. This is one count. Hawa ko dito, no? Yes, per count. But again, there's only one count. The information we have is only one. The bail, of course, is determined by the bail bond guide. Nasa batas din po yan. Okay.
16: Samantala, Bombo Dennis, maibahagi lamang din natin na kapansin-pansin yung biglang pagbuhos ng malakas na ulan nitong umaga dito sa Maynila, kung saan patuloy pa rin nakararanas ng pabubugso-bugsong pag-ulan, pati mga karating na lungsod dito sa Metro Manila. Sa ibinahagi niya online post ni Manila Mayor Francisco Escomreno Dumagoso, umabot na sa higit 200 sako ng basura ang nahakot, partikular sa Paseco Beach ng Department of Environment and Public Services ng lungsod. Inumok naman nila ang publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan at tamang pagtatapo ng basura. Kasabay sa pabago-bagong lagay ng panahon, tiniyak ni Manila Mayor Escomreno Dumagoso na sapat at mayroong supply ng gamot ang mga ospital at health centers sa naturang lungsod. Ating pakinggan naman ang alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Francisco Escomreno Dumagoso.
18: We made sure na may mga available na produkto o gamot sa ating mga healthcare facility, whether it is in community or whether in our hospital, owned and operated by the city government of Manila, is ready. Ready with regard to our medical professionals are in place. Our supplies for medicines is in place.
16: Bukod sa Maynila, Bombo Dennis, danas din ang pag-ulan maging sa mga kalapit na lungsod ng Pasay, Quezon at Makati City. Habang ang lokal na pamahalaan naman ng Navota City ay ibinigay ang kalagaan sa pagkakaroon ng epesyenteng flood control system. Kanilang kinilala ang pagbibigay halaga sa proyektong flood control na makatulong umano lalo na sa panahon ngayon na maulan dulot ng habagat. Anilay, sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan, patuloy na pinagagana at napapahingang ang coastal dike, flood gates, concrete box culverts at pumping station ng lungsod. Layo daw dito na mapanatiling kontrolado ang tubig baha at mapigilan ang seawater na makapasok sa mga komunidad kapag high tide habang inaalis ang tubig ulan mula sa mga kalsada. Bigyan din ni Navotas Representative Chobi Chanko na bagamat kita ang naitutulong ng flood control system sa lungsod, hindi pa muna ito kompleto at maaari pang kinakailangan ayusin. Kung kaya titiyakin daw nilang patuloy na mabibigyan atensyon ang mga proyektong makapagbibigay proteksyon sa mamamayan kontra sa dulot ng pagbaha ng malalakas na pag-ulan at mataas na tubig. Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Basta Radio, Bombo!
19: Bombo Sports News!
0: Opisyal nang nagretiro mula sa National Basketball Association o NBA ang triple-double king na si Russell Westbrook. Yan ay matapos ang 18 season sa naturang liga. Binili ng Batikang point guard ang pagre-retiro mula sa liga sa kabila ng mga offer mula sa iba't ibang kupunan para naman siya ay mapabilang para sa 2026-2027 season. Kinabibilangan ito ng Sacramento Kings at ang Washington Wizards. Kung babalikan mga kabombo ang naging karera nito si Westbrook dyan sa NBA, napili siya bilang number 4 overall pick noong 2008 NBA draft sa pamamagitan ng dating kupunan na Seattle Supersonics. Ngunit hindi siya nakapaglaro sa naturang kupunan dahil naman tuluyang lumipat sa Oklahoma City ang team. Dito mga kabombo ay sinimulan ni Westbrook ang kanyang karera sa NBA kung saan ay inabot siya ng 11 season sa naturang kupunan kasamang iba pang mga stars na sina Kevin Durant at James Harden. Nagawa ng 3 na dalhin ang Oklahoma sa finals noong 2012. Ngunit tuluyan ding natalo sa Miami Heat. Sa kanyang pagretiro, hawak pa rin ng naturang player ang record sa Thunder bilang career leader sa scoring at assist, maging sa rebounds at sa steals. Noong 2016 to 2017 season, nagawa niya na mag-average ng triple-double sa buong season. Dito ay hawak niya ang 31.6 points at meron siyang 10.7 rebounds at 10.4 assists per game dahilan upang tuluyan niya na ibulsa ang unang Most Valuable Player Award. Sa huling 7 season ng kanyang karera dyan sa NBA ay nagpalipat-lipat siya sa mga kupunan mula sa Thunder patungo naman sa Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets at Sacramento Kings. Sa kanyang huling season, itong 2026, nagawa pa rin niya na maglaro sa loob ng 58 games para sa Kings. Hawak ang average na 15.2 points at 6.7 assists at 5.4 rebounds. Bilang NBA star, siya ang ikalima sa may pinakamaraming career assists sa naturang liga. Hawak din nito si Westbrook ang pinakamaraming triple-double sa buong NBA. Kaya't binansagan siya bilang triple-double king.
7: Sa ibang balita naman, makabombo, asahan ang pagbaba nitong airfare sa huling bahagi ng Agosto ng kasalukuyang taon. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bababa ang fuel surcharge level sa level 12 sa August 13 to August 31. Sa ilalim ng bagong panundunan, nasa 389 to 1,000 mahigit ang maaaring bayaran fuel surcharge sa domestic trips. Aabot naman sa 1,000 mahigit hanggang 9,000 pesos ang babayaran para naman yan sa international flights.
0: Baba tayo ng mga karagdagan report, mga kabombo at mga ka-Star Nation mula sa ating mga news team o sa ating mga reporters at yung mga tinugay-gaya ng mga kaganapan at aktividad sa nakalipas ho ng mga oras at kaugnay ng mga napapanahong paksa, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kuha tayo ng update dyan sa Department of Energy dahil tiniyak ho ng ahensya na aktibong pakikipagtulungan doon sa mga tanggapan ng gobyerno upang maalis na ng tuluyan yung system loss charges. May balita si Bombo Cindy Grida.
20: Dennis, tiniyak nga ng Department of Energy ang patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tuluyang maalis ang system loss charge sa billing ng kuryente. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang talakayan sa Kongreso ukol sa mga usaping technical at non-technical na nagdudulot ng aberya sa kuryente. Sa usaping technical loss, pinag-aaralan ng ahensya ang pagsasaayos ng sistema, partikular na ang pagpapalit ng mga lumang wiring at kagamitan. Sa kabilang banda, sa usapin naman ng non-technical loss, patuloy umano ang kanilang pag-aaral kasama ang mga eksperto upang makabuo ng tamang disenyo na makababawas sa nawawalang kuryente. Inihayag din ito ang pagbuo ng isang multi-agency task force kasama ang National Electrification Administration, Energy Regulatory Commission at iba pang ahensya upang magsumite ng mga panukalang reforma sa budget at polisiya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin.
2: We have created a multi-agency task force, National Electrification Agency, Administration, ERC, even NAPOCOR, TRANSCO, DOE, para po ihanapan po ng paraan na our objective is to have zero on that, no? Na i-eliminate siya. So each agency is now preparing their proposals on what reforms they need to do, whether it's budget, whether it's policies. So inaayos pa po, we asked them to submit this week.
20: Dagdag niya, kinakailangan umanong pagsamahin o i-consolidate ang mga panukalang ito para sa gagawing cost-benefit analysis na magbabalanse sa posibleng mga gastusin at sa halagang mababawas sa system loss charge. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin.
2: There has to be a cost-benefit analysis of that. Baka sobra, hindi naman pwede na sobra-sobra yung gastos para mabawasan ng 1 centavo on system loss. So we need to find that proper balance and maybe find other solutions, whether it would be technical, ayusin natin yung mga system natin sa grid natin, or kailangan palitan ng mga wiring natin or mga equipment natin. And that is something that we are waiting for, as kailangan nila ng time to assess. But the objective ultimately is to have charge people with electricity that they don't use.
20: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: 14 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Tayo ng mga balita mula sa ating mga himpilan. Yung tuntunin sa cross-examination sa testigo kaugnay ng misleading questions ay pinaliwanag ng isang constitutional law expert. Narito ang naging panayam ng Bombo Radio Dagupan.
21: Ipinaliwanag ng isang constitutional expert ang mga tuntunin sa cross-examination ng testigo sa gitna ng paggamit ng misleading questions sa cross-examination sa 15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Joseph Emmanuel Serra, constitutional law expert at political analyst sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan, pangunahing tuntunin sa cross-examination ang paghamon sa pundasyong inilatag ng opposing counsel sa direct examination. Aniya, dapat ay alam ng abogado ang sagot sa mga itatanong sa cross-examination habang kinakailangan ding may kaugnayan ng mga tanong sa isyong tinatalakay. Pinapayagan din umano ang paggamit ng leading questions o mga tanong na maaaring sagutin ng yes or no sa cross-examination. Paliwanag ni Sera na iba ang proseso sa direct examination kung saan karaniwan iniiwasan ang leading questions. Sa bahaging ito, mas ginagamit ang mga tanong na nagsisimula naman sa why, how, who at when upang malayang maipaliwanag ng testigo ang kanyang sagot. Sa cross-examination naman, maaari umanong gumamit ng leading questions na diretso at maring sagutin ng yes or no. Naging usapin ito sa paglilitis matapos magtanong si Defense Counsel Attorney Christian Ferrer sa testigong si Silen Del Campo, ngunit nag-elaborate ang testigo sa kanyang sagot. Dito na iginit ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na hindi dapat gumamit ng misleading questions sa cross-examination. Matatandaan na pinunari ni Capunan ang umano'y pagpapatigil ni Ferrer sa testigo habang nagsasalita pa lamang ito. Samantala, iginit naman ng depensa na hindi direktang sinasagot ng testigo ng yes o no ang mga tanong nito. Binigyan din ng depensa na may pagkakataon ng prosecution na nagtanong ng clarificatory questions sa redirect examination.
22: Pag nagpo-cross-examine ka at hindi ka dapat nagtatanong kung hindi mo alam yung sagot. Pero kailangan relevant yung tanong mo at pwede kang magtanong ng leading questions sa cross-examination.
21: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Ito namang grupong karapatan, pinuna ang pag-uugnay ni Senator Robin Padilla sa New People's Army Recruitment at Confidential Funds. Kuha tayo ng report nito kanya ng Bombo Radyo Rojas.
1: Pinuna ng grupong karapatan ang naging pahayag ni Senator Judge Robin Padilla kaugnay sa isyu ng umano'y NPA recruitment at sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa paniyam ng Bombo Radyo Rojas kay Raul Manuel, karapatan National Council member, sinabi nito na tila hindi nakikinig ng maigi si Padilla sa mga naging talakayan sa impeachment trial kaya nakapagtatanong umano ito ng mga bagay na malayo sa pinag-uusapang isyo. Matatanda ang nagbanggit si Padilla ng ilang paaralan na umano nagsilbing recruitment hubs ng New People's Army o NPA at tinanong si COA ECFAO State Auditor Silin Del Campo kung kabilang din sa responsibilidad ng Vice President at dating Education Secretary ang mga estudyanteng nasa naturang mga paaralan. Inihambing din ni Padilla ang sinasabing 5.8 billion pesos na budget na NPA batay sa impormasyon umano mula sa National Intelligence Coordinating Agency o NECA sa 612.5 million pesos sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na inakusahan ng prosecution na misuse. Para kay Manuel, hindi umano sapat na dahilan ang isyu ng NPA recruitment upang maiugnay ito sa pangunahing usapin ng impeachment case, particular sa ligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Iginiit ng grupo na dapat nakatuon ang mga tanong at talakayan sa mga isyong direktang may kaugnayan sa mga ligasyon at ebidensyang iniharap sa impeachment proceedings.
3: Sobrang obsessed siya dyan to the point na hindi niya pinakinggan yung mga sinasabi ng witness doon sa impeachment trial. Malinaw, nakailang witness na nga, wala ang sino man yung nakapag-testify na ginamit nga talaga ang confidential funds ng OVP o ng DepEd para sa ganong objectives, yung pagsubuda ng recruitment ng mga rebelde sa loob ng mga paaralan.
1: Mula rito, simpila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluz Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
0: Samantalang mga kabombo, maselan ang susunod nating balita dahil may resto bar dun sa Coronadal na ni-raid ng mga otoridad. Dalawang palapag opisyal ng naturang establishmento ang arestado at siyam na kababaihan ho yung na-rescue. Sinasabing ito ay biktima ng human trafficking. Alamin natin ang mga karagdagang update mula sa Bombo Radio Coronadal.
4: Ni-raid ng National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office o NBI SEMRO ang isang resto bar sa Barangay Zone 1, Coronadal City na nagresulta sa pagkakasagip ng siyam na kababaihan kabilang na ang isang minor de edad, dalawang floor managers ng establishmento na aresto dahil umano sa pagkakasangkot sa pininiwalaang human trafficking activities. Ayon kay Investigation Agent 3 Elias Lianyo Jr. ng NBI Region 12, nasa edad 17 hanggang 27 anyos ang mga nasagip at patuloy pang biniberepeka ng otoridad ang kanilang edad at iba pang mga detalye. Nasa kustodiya ng NBI ang mga nasagip para sa kaukulang proteksyon at assistance habang napapatuloy ang investigasyon. Samantala, sumailalim naman sa proseso ang dalawang naarestong floor managers kaugnay sa posibleng pagsasampa ng kaso. Kasunod ng operasyon, sinabi ng Coronadal City PNP na paigtingin ito ang monitoring sa mga resto bars at iba pang establishmento sa lungsod upang maiwasan ang human trafficking at iba pang illegal na aktividad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Harold Cornell, regular ang police visibility at pag-iikot ng kapulisan lalo na sa gabi upang matiyak na walang kontrabando, armas at iba pang illegal na gawain sa mga establishmento. Nagwawala rin ang hepe ng kapulisan sa mga business owners na maaaring managot sa batas ang mga mapapatunayang gumagamit ng kanilang establishmento para sa human trafficking at iba pang illegal na aktibidad.
23: May isang minor 17 years old. But yet, we still have to establish the true age ng bata. So we requested the certification or certificate of leave of birth from the Philippine Statistics Office.
4: Yan ang ulat narito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donald Pitogo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
19: Bombo International News.
7: Sa Colombia na nanatiling walang kuryente tulong mula sa iba't ibang bansa, dumarating na. May report ang Star FM Bacolod.
5: Dumarating na ang mga tulong mula sa iba't ibang lugar para sa Colombia. Matapos itong tamaan ng magnitude 7.4 na lindol, lumobo na sa mahigit 200 ang bilang ng mga nasawi ayon sa mga lokal na opisyal. Nananatili namang walang kuryente at iba pang pangunahing serbisyo sa ilang indigenous communities na nagpapahirap sa isinasagawang rescue at relief efforts. Nagpahayag din ang pakikiramay at pakikiisa ang mga royalty ng Monaco na sina Prince Albert II at Princess Charlene sa mga mamamayan ng Colombia matapos ang mapaminsalang lindol. Sa panayam ng Star FM Bacolod sa mag-asawang Giovanni at Violeta Trujillo, Bombo International Correspondent sa Colombia, nananawagan ang mga ito sa publiko na ipagdasal ang lahat ng mga apektado ng lindol.
6: To also pray for extra help, divine help is always important. And mostly this government, thank God, they believe in them and they introduce that one to the whole people to let them know that God exists. So now in this moment, we will try our best praying and also asking for other people to pray about the country, like they did in Venezuela that happened just some months ago.
5: At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Jesse and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
19: Bombo Entertainment Bombo. News. Entertainment News. Bombo Entertainment News.
7: Etong Pangasinan Pride na si Renz Bryle Ondokon wagi bilang Mr. Tourism Ambassador Universe World 2026 sa katatapos lamang na competition na ginanap sa Malaysia. May report ang Star FM Dagupan.
9: Nasungkit ng 19 anyos na si Renz Bryle Ondokon na tubong mapandan Pangasinan ang titulong Mr. Tourism Ambassador Universe World 2026 sa katatapos lamang na kompetisyon na ginanap ngayong buwan sa Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Bukod sa pangunahing titulo, nasungkit din ni Ondokon ang espesyal na parangal na Mr. Intellectual at Best in Smartware. Sa panayam ng Star FM Dagupan kay Ondokon, ito ang kauna-unahang international competition na kanyang sinalihan kung saan ayon sa kanya, matinding preparation at disiplina ang naging susi sa kanyang tagumpay.
10: This journey was never be easy. Behind this journey were countless sacrifices, sleepless nights, disciplined preparation, and an unwavering faith in God. I trained not only physically but also mentally and emotionally because I believe that a true king is ready to lead with purpose and integrity.
9: Ang Mr. Tourism Ambassador Universe ay isang international male pageant na naglalayong itaguyod ang turismo, kultura at pagkakaibigan sa pagitan ng iba't ibang bansa kung saan bukod sa pisikal na kaanyuhan, sinusukat din sa kompetisyon ang personalidad, komunikasyon, advokasya at kakayahan ng mga kandidato bilang mga ambassador ng turismo. At yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Mia and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas at Mindanao. Maging sa iba yung dagat, dapat updated ka. Kaya naman, nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa mga lalawigan mga kabombo, masusubaybayan dito sa Northern Luzon ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Agaya ho dyan sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa probinsya ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa area ng Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Samantala, dyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
7: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigiraw. Ganyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union sa Southern Luzon. Ganyan naman ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, mga kabawat sa Tarnation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Iberata for deliverance from calamities.
8: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mapapanood naman at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang ika-anim ng umaga-gabi, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kaya't inyong subaybayan ang ating patuloy na balitaan. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
11: Star FM,
12: the best music station across the nation.
13: Kwelang-kwela ng mga DJs!
12: Ang galing sa information!
11: Fully digitalized, it's all for you!
24: Star FM, across the nation!
25: Star FM.
26: Sa palengke, may swerte.
27: May swerte? Sa palengke?
26: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
28: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
26: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
28: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
29: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
30: It's time to fiesta with Bet88.
31: Come dance with me.
30: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
32: It's always a party at Bet88.
33: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
11: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
34: 102.7.
35: The Philippines' number one Star FM.
36: Mga awiting mai-in-love kayo.
37: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
36: Mga awiting para sa inyo.
37: It's all for you on Star FM.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusalin ng nam.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
4: Wow! Palo

0: Martes sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you. 102.7.

0: Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
0: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
0: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi, Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit

Animal by Cat's Eye. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 14 na star minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:17 or 4:14 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

0: Rebecca again and again and again. Muli po nagbabalik sa inyo mga radyo ang inyo pong OTG DJ. As in, on the go star, DJ Kimi Gora the Explorer. Nasasamahan po kayong Gumora, Lumarga at Pumasada ngayong hapon. Ang awitin pong napakinggan natin ngayon-ngayon lamang ay mula sa Cat's Eye na awiting Animal. May lyrics doon, you move like an animal. Yung awitin na yan, Castornation, ay na-release noong July 24, 2026. Ngayong taon lamang iyan, Castornation, para sa kanilang EP na Wild. At alam mo ba, Castornation, it was co-written kasama sa nagsulat niyan si Ed Sheeran. No? At ito pa, Castornation, ha. Kung ikaw man, halimbawa, galing sa awitin na Animal ng Cat's Eye, kung ikaw ay magiging hayop, anong hayop ang pipiliin mo? Kung si DJ Kimi ay magiging isang animal, isang magiging hayop, siguro gusto kong maging ibon, lilipad. Or gusto kong maranasan maging elephant. Oh no, gusto natin makakita ng elepante sa personal pero ayoko makakita ng elephant sa zoo. Naawa ko sa kanila kapag sa zoo ko sila makikita, pwera na lang kung sila ay nasa sanctuary talaga tapos pinapagamot pero papakawalan din eventually kapag sila ay bumalik na. Parang mas gusto ko makakita ng mga wild animals sa wild talaga sila nakatira. Oo, no. Pero syempre, hindi tayo lalapit. Mamaya, sipain tayo ng mga animals na iyan. Pero ano ba, Castornation, na ang mga elephants ay sobra. Oo, no. Sobrang talas ng kanilang memorya dahil, ayon sa mga research, kapag ka ang elephant ay natandaan ka, kahit ilang taon pa ang lumipas, maaalala ka nila. Siguro yun yung isa sa mga characteristics ng mga elephant na gusto natin ma-acquire. Yung kahit ilang taon na ang lumipas, hindi tayo madaling makalimot. Kaya pag may kasalanan sa akin ng isang tao, hindi talaga ako nakakalimot agad-agad. Yun lang yung mahirap doon, no? Hindi ka makakalimot sa tao na nakit sa'yo, pero hindi ka rin makakalimot sa mga importanteng events sa buhay mo. Para balance lang pala. Anyway, highway by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nakaiinak na tugtugan ngayong hapon ng Huwebes. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
5: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
6: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
7: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
8: Star FM!
9: Star FM!
8: FM.
9: Star FM.
1: Basta Radyo sa FM.
10: Alos na. Star

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Kessler Nation, para sa ating news update sa mga oras na ito, ilang grupo nagprotesta sa Manila o sa Maynila para tutulan ang pagsalika sa kabila ng matinding pag-ulan. Hindi napigilan ng matinding buhos ng ulan ang ilang grupo para magprotesta sa Calao Avenue sa Maynila ngayong Huwebes, August 13 upang tutulan ang pagsalika initiatives sa Capas, Tarlac. Nagmarcha ang grupo mula sa Calao Avenue patungo sa US Embassy subalit hinarang sila ng pulisya. Ilan sa mga hawak ng mga rallyista ay may nakalagay na nananawagan sa pag-ban kay US President Donald Trump na tinawag na war criminal na hindi welcome sa bansa. Sa kanilang talumpati, kinundira ni Bayan Chair Teddy Casino ang Amerika dahil sa umano'y paggamit ito sa Pilipinas para sa planong pagtatayo ng AI weapons manufacturing hub sa bansa. Sinabi rin niya na hindi dapat paniwalaan ang mga pangako mula sa gobyerno ng Amerika, lalo na pagdating sa depensa laban sa China. Wala umano itong pinagkaiba sa pambobola noong 1898 ng US. Natutulong ito sa Pilipinas laban sa mga Kastila at baka magising na lamang isang araw na nasabwatan na ang China o nagsabwatan na ang China at US at gagamitin ang pagsalika para sa kanilang sariling interes. At yan muna ang ating news update sa mga oras na ito. Para sa ilan pang mga detalyadong balita, manatili lamang po kayong nakatutok sa ating himpilan. Tayo po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya, bumisita sa ating website. Yan po ang www.bomboradio.com. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:34 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
0: Star FM News Update. Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: I'm a fireball.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Aka Bombo, Star Nation, ako si Nuya Raza mula sa Las Vegas City at ako ang nanalo ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Inclusive Limited Edition Radio Seat na chargeable LED at emergency light at no fixed dial pa. Plus 500 pesos cash pa sa swerte sa palingki 2026 week number 5. Dahil sa aking forecast na sinjinta, ako ang nabunot para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 2.7 Star FM Manila at sa Bombo Radio. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radio cash prize at iba pang limpak-limpak na premium. Star FM, all for you. Like more, share more. Basta Radio Bombo.

0: Dilag.
1: Awiting Magandang Dilag. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 3 star minuto na lang o 2 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:58 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Hello muna sa mga magagandang dilag at magagandang binata natin ngayong hapon. Naway panatilihin nyo hindi lang ang pisikal na kaanyuan, kundi syempre ang kabutihang loob. Dapat magkasama yan parati. Hindi lang physical appearance mo ang lagi mong iniingatan. Hindi lang physical appearance natin dapat ang maganda o gwapo. Dapat sa kaloob-looban, sa kaibuturan din ng iyong puso, ikaw ay mabuting tao. Kasi kung physical appearance lang ang magpapaganda sa'yo, eh sayang naman. Parang hindi rin balance eh. Kung hindi maganda ang iyong agali, ano? Anyway, Highway, by the way, Caster Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Afternoon Stars Weep. Susunod na ang ating programang Twilight Zone. At ako pa rin po ang inyong makakasama sa programang Iyan, Agumora, Lumarga at Pumasada ngayong hapon. And of course, to formally close our program, leaving you with a song para sa mga taong pag ayaw nila, ayaw talaga nila. Awiting, Kung Ayaw Mo, Huwag Mo by River Maya. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, Metro and Megastar Manila.

0: was, and that was The Power of Love dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:17 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Okay, let's go. Of Love by UA Lewis and the News. Yan po ay na-release taong 1985, Consternation. At alam mo ba na yan din po ang first number one hit on the US Billboard Hot 100 ng banda. At yan po, Consternation din ang ginamit na theme song. Opo, ano, para sa movie na Back to the Future. At yan din, Consternation, ay nagkaroon ng Academy Award nomination for Best Original Song. Ang awiting, The Power of Love. Welcome ka na sa ating programang Twilight Zone. Kasama ka, piling niyo pa rin ang inyong OTG DJs in On The Go Star, DJ Kimi Gora, The Explorer. Kaya naman, let's go BT po ulit. Panigtugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahati ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM. Sa palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: That was Lips of an Angel by Hinder. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras na din sa buong kapuluan ng Pilipinas. 27 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:27 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Narinig na naman natin ang awiting Lips of an Angel sa mga bigla na lang nagkaroon ng trust issues dyan. Kasi ang awitin ba naman na ito, Consternation, ay mula po o na-release noong 2006 at nag-number 3 sa US Billboard Hot 100 at naging massive cultural touchstone noong mid-2000s rock music. Kasi yung awitin na ito, Consternation, bigyan lang kita ng background, ano, tungkol ito sa isang lalaki na hindi pa rin nakaka-get over sa kanyang ex-girlfriend habang kasama niya pa yung current girlfriend niya. O, diba, nakakalungkot na nakakainis. Pero, diba, yung pagkakasulat, talagang magigets mo, maiintindihan mo na parang nasa kabilang room lang yung iyong current girlfriend, tapos kinakausap po pa rin yung ex mo. That's bad and that's so sad. Ay, huwag kayo nagmamahal agad-agad kung hindi pa kayo nakaka-move on sa dati ninyong lover. Huwag niyong saktan yung taong nagmamahal sa inyo ng totoo, kayo talaga. Diba, para magkaroon ka naman ng high or high IQ. Alam mo ba, mga taong may high IQ, hindi yan gagawin. Inform lang kita ha, hindi gagawin ng mga taong may high IQ ang magloko. Ay, speaking of high IQ, Consternation, o yung mga taong merong talagang likas na matatalino sila, ito yung mga sinyales na ikaw ay merong high IQ. Unang-una na dyan, Consternation, ikaw ay very expert, ano? Expert ka sa pagpapalaganap ng kapayapaan. Aba, kumbaga ikaw ang peace officer. Consternation, ang mga taong may high IQ, according sa mga pag-aaral, ay meron silang strong interpersonal skills na naka-indicate sa kanilang pagkatalino, such as being skilled sa conflict resolution. Kumbaga, marunong silang mag-manage ng mga conflict. Marunong silang magbigay ng solusyon sa mga problema. Hindi ikaw ang pinagmumula ng kaguluhan, bagkus ikaw ang nagre-resolba nito. Ikalawa, Consternation, na senyales na ikaw ay may high IQ, ikaw ay may abilidad na makapag-adapt agad sa iyong kapaligiran. According sa psychological research, sinusuportahan ito ang ideya na ang tao ay may katalinuhan kapag kaya niyang mag-adapt or kaya mag-cope up ng isang tao effectively sa kahit anong environment na iba to sa kanya. Para kang damong ligaw na kaya mong mabuhay kahit saan ka ilagak o iligaw. Taray, flexible yarn. Ikatlo, Consternation, ikaw ay may high IQ kung ikaw ay palaging curious. According sa mga pag-aaral na ang taong curious palagi ay nalilink sa mga taong meron ding high IQ, which makes sense kapag Consternation sila ay may passion sa pagkatuto. Diba, kapag ang tao ay mahilig matuto, mahilig magbasa, diba, ay yan ang indikasyon na sila ay mag-i-improve or magpo-progress palagi sa kanilang mga buhay. Kumbaga, kapag may hindi sila alam sa isang bagay, i-research agad nila yan. Kapag may hindi sila alam sa isang bagay, magbabasa sila, magtatanong, magiging observant, at magiging curious kung paano nga ba gumagan ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Ika-apat, ikaw ay may high IQ or ikaw ay matalinong tao kung ikaw ay marunong mag-manage ng iyong emosyon. O, emosyon tayo, Consternation. Generally speaking kasi, ang taong may high IQ, ang tao rin ay may high emotional intelligence. Yung kaya nilang mag-recognize ng mga emosyon at maintindihan kung paano ito maapektuhan ang isang sitwasyon. Kaya kung lahat yan, na-check mo yung apat na iyan, edi very good ka, matalino kang tao. Pero ang katalinuhan, hindi yan ipinagyayabang. Yan po ay pinapalaganap. Naway marami ka pang mahawa ang kapwa natin Pilipino na maging matalino. Hindi lang sa mga choices natin sa pang-araw-araw, kundi pati sa eleksyon. Oo, no? Dapat matalino ka sa pagboto. Kasi magiging domino effect yan sa ating ekonomiya, sa ating bansa. At yan na muna ang ating pinasadahang OTG, as in, oh, that's good. Ano ba ang mga senyales na ang isang tao ay matalino? Enjoy more of our rock music this afternoon. Kasama kapiling nyo pa rin po ang inyong OTG DJ, as in on the go star DJ Kimi Gora, the Explorer. Let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB, as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 33 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:33 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
2: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
3: Mmm! Holiday!
2: Almusalin ng nam!
3: Good morning!
2: Pagtanghalian,
3: uy, may birthday ba?
2: Tanghalian linom nam! At sa gabi,
3: wow! Mm! Balot sa buwan!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orocan Icebox ko.
5: Orocan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa, kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orocan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa, kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
6: E di lahat ng laman ng ref natin.
5: Ayos ah.
7: Orocan, maayos ang buhay mo.
8: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
9: Twilight Zone,
0: Star FM.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

And that was Thunder by Boys Like Girls. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto na makalipas o 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:55 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Kester Nation, check out po ang inyong OTG DJs in On The Go star DJ Kimi Gora The Explorer at pakantabayanan po natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Evening Edition. At syempre, palagi ko pa rin pong paalala, Gora lang ng Gora pag napagod, magpahinga. Gora lang ng Gora nang walang tinatapakang iba. Sa mga pauwi pa lamang po sa kanika nilang mga tahanan o di naman kaya nasa biyahe na, ingat po tayo sa inyong ingat po kayo sa inyong pagbiyahe, sa inyong mga pag-uwi. At sa mga nagmamaneho po sa mga oras na ito, medyo madulas ang daan. Keep safe at panatilihin po natin ang malamig nating mga ulo para hindi tayo mapapahamak sa daan habang binabagtas natin ang ating mga pag-uwi. And to formally close our program, leaving you with the song What About Love by Heart. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po'y araw ng Huwebes, mga kabumbo, Agosto 13, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga paunahing balita, abangan sa ating weather update, mamaya yellow rainfall warning nakataas sa National Capital Region at iba pang bahagi ng Luzon. Mga pagulan, posible pong magtagal hanggang sa mga susunod pang mga araw. Ang bilang naman ng mga nasawi dahil sa habagat at mga bagyo, umabot na sa 25 katao. Halaga ng pinsala sa sektor ng pagsasaka, dumuble pa sa halos 700 million pesos. Sa ibang mga balita, mamaya Vice President Sara Duterte naghain na ng motion to quash laban sa kinakaharap na kasong grave threats dyan sa may Department of Justice. Si Senator Lacson naman, nais nang buwagin ang leadership fund sa national budget kasunod dyan ng revelasyon ni dating Public Works Secretary Bunuan sa lahat daw ng 24 na senador ay meron ding kahalintulad na pondo. Abangan sa ating provincial report, mamaya landslide sa isa may Baguio City, dineklarang no-build zone. Kasunod dyan po yan ang pagkamatay ng 10 katao. At sa balita sa Bayong Dagat naman, si Ukrainian President Zelensky, kampanteng masisira ng Ukraine ng lahat ng Russian ballistic missile kung ibebenta ang 10% ng US Patriots. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
0: Bumbo Weather Update!
2: Sa ating weather report, mga kaumbo, nakataas pa rin ang yellow rainfall warning sa malalaking bahagi ng Luzon ngayon pong araw na ito hanggang ngayong gabi at inaasang magpapatuloy hanggang bukas, Agosto 14. Ito ay dulot pa rin ng patuloy na pag-iral ng hanging habagat ng localized thunderstorm. Ang mga naturang pagulan ayon sa State Weather Bureau ay maaari pong magpalala sa mga pagbahang kasalukuyang nararanasan sa maraming lugar dito sa Luzon. Kabilang po dito ang mga sumusunod, ang Metro Manila o National Capital Region, ang probinsya ng Cavite, Bataan, Zambales at ang probinsya ng Batangas. Kinabilangan po ng mga bayan ng Laurel, Lemery, Calaca, Balayan, Toy, Nasugbo, Lian at Calatagan. Maging ang probinsya ng Bulacan na kinabilangan po ng mga bayan ng Ubando, Bulacan, Malolos, Hagunoy at Paumbong. Sa probinsya naman ng Pampanga, kabilang po dito ang bayan po ng Florida Blanca, ang Lubao, Sasmuan, Macabebe at Masantol. Sa kabilang banda, posibleng maranasan din sa mga probinsya ng Laguna, Tarlac, Rizal, Nueva Ecija, Quezon at iba pang lugar sa Pampanga, Bulacan at Batangas ang light to moderate rains hanggang sa minsan ay meron pong mga heavy rains. Maaring magpatuloy naman ang mga naturang pagulan sa loob ng 3 oras o mas matagal pa. Tumutok po sa Bumbo Radio Philippines, mga kabumbo, para sa updated report ukol sa lagay ng ating panahon. Sa katulad pa rin development, nirevisahan ng Philippine National Police ang bilang ng mga nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at kamakailan ay mga bagyo sa 25 mula ho sa dating 26 matapos ang mga serye ng validation. Kinumpirma ni Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co na kabilang sa mga nasawi ay isang pulis. Base nga sa datos mula sa Police Regional Office na nagsumili ng kanilang report sa Philippine National Police National Headquarters kanina pong umaga, Agosto 13, narito po ang bilang ng mga nasawi sa mga kalamidad. Diyan sa report ng Police Regional Office sa may Cordillera Administrative Region, 2 po ang namatay o nasawi sa may La Trinidad sa probinsya ng Benguet, 3 sa may Atok, Benguet at 10 sa may Baguio City. Ang mga ito ay nasawi dahil po sa serye ng mga landslide o pagguho ng lupa. Diyan naman sa report ng Police Regional Office sa Calabarzon o Region 4A, 1 o 2 ang namatay sa may Rodriguez Rizal, 3 ang namatay sa may Batangas City, 1 ang namatay sa may Antipolo City sa Rizal, at 1 ang namatay o nasawi sa may Binangunan sa probinsya po ng Rizal. Makikita po ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers, mga nanonood po sa atin ngayon pong oras na ito. Sa report naman ng Police Regional Office dyan sa may Ilocos Region, Region 1, meron pong 1 namatay o nasawi sa may La Union, 1 ang nasawi sa may bahagi ng Alaminos, Pangasinan. At sa report na inilabas naman ng Police Regional Office Negros Island Region, 1 ho ang namatay o nasawi mula sa may Cadiz City sa Negros Occidental. Ito po yung pulis, mga kabumbo, na sinasabing nasawi dahil yan sa pagkalunod. Samantala, Mas mataas ang datos ng Philippine National Police kumpara sa pinakahuling ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council na bilang, at ito'y umabot lamang ng hanggang sa 21 o 21. Ipinaliwanag ni Colonel Ko na ang kanilang natanggap na datos ay mula sa kanilang mga unit na nakatalaga sa mga nabanggit na lugar. Pagdating niya sa pagtukoy ng mga nasawi, maaari niyang may ibang kriteriya ang ibang ahensya ng pamahalaan na kailangang matugunan na lamang o gaya na lamang kung hindi tinuturing ang pagkamatay bilang direktang may kaugnayan sa habagat o kung hindi man sa nagdaang mga bagyo. Iniulat din ng ahensya na mayroong 82 mga personal ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ang apektado sa Metro Manila at dyan sa may bahagi ng Mimaropa dahil yan sa pagbaha at napinsala din ang kanilang bahay dulot ng ilang araw na pagulan, dala pa rin po yan ng habagat. Samantala, halos dumoble rin ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil yan sa pinagsamang epekto ng nagdaang mga bagyong Luis at ng Maymay at pinaigting na habagat. Sa pinakabagong datos mula naman sa Department of Agriculture, pumalo na sa 689.66 million pesos ang halaga ng pinsala ng mga kalamidad sa sektor ng pagsasaka sa buong bansa. Tumas pa ito mula sa 347.37 million pesos na iniulat ng ahensya nitong nakalipas na araw ng Miyerkules. Bunsod nito ay apektado ang 21,115 na mga magsasaka. Yan ho'y mula sa may Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at dyan sa may Region 6 o Western Visayas. Ito ho'y matapos pa rin ang pagkakapinsala ng mga bagyo ng mahigit sa 17,000 na metriko tonelada ng farm produce at mahigit sa 19,000 hektarya ng mga sakahan. Pangunahing naapektuhan na commodities ay ang palay at sinundan po ng mais, saging, high-value commercial crops, livestock at poultry, maging ang mga agricultural infrastructure, machineries at mga kagamitang pansakahan. Inasahan naman ng sektor ng pagsasaka na madagdagan pa ito habang nagpapatuloy ang sinasagawang damage assessment at maging ang validation sa mga apektadong rehiyon. Oras natin, meron na ho tayong 8 minuto makalipas mga kabumbuang alas 6 ng gabi. Dako tayo sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating news team. Si Vice President Sara Duterte naghain na ng kanyang motion to quash laban ho yan sa kinakaharap ng kasong grave threats dyan sa may Justice Department. Yan at iba pang report sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario.
3: Bombo Jenkins, ipinababasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kinakaharap na kasong grave threats sa Regional Trial Court ng Quezon City. Kinumpirma mismo ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon ang paghahain ng Vice Presidente ng motion to quash upang mabasura lamang ang kaso. Base anya ito sa impormasyon, nagsasabing natanggap ng hukuman ang naturang motion kung kaya't nagpadala ng kautusan sa prosecution. Inataasan daw ang Department of Justice na magsumite ito ng komento.

0: its comment to the same before it will resolve the issue. So on the matter of the details pertaining to the case itself, it will all depend on how the court will resolve the motion. No, we have not received it, and we are expecting to get hold of a copy before the end of the week, and we will be filing our comment forthwith. After that, we'll find out what the ruling of the court is on the motion to quash.
1: Si Vice President Sara Duterte ay naharap sa kasong grave threats na isinampan ng Department of Justice na ngayon ay nasa korte na. Ito ay dahil sa pagbabantahan ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Samantala, kinumpirma naman ni Chief State Counsel Dennis Arbinchan na natanggap na ng Department of Justice ang formal extradition request ng Estados Unidos. Aniyaya, natanggap na ng kagawaran ng naturang kahilingang extradition para kay Pastor Apollo Quiboloy at dalawang iba pang kasama. Kung kaya't alinsunod dito, ibinagi ni Chief State Counsel John na kanila ng pinag-aaralan o it's nasa ilalim sa pagsusuri ang isinumitang extradition request ng Amerika. Layon daw dito na mapag-aralan at matiyak ang pagiging naayon ng kahilingan sa kasalukuyang tratado o ang Philippine-United States Extradition Treaty at pati rin sa batas ng Pilipinas. Atin naman pakinggan si Attorney Dennis Arbinchan, ang Chief State Counsel ng bansa.
2: Good afternoon to everyone. From the Office of the Chief State Counsel, I would like to confirm that our office is or has received already the formal request for extradition from the United States of America for Pastor Apollo Quiboloy and two other respondents. So the documents are with us. We are reviewing the submissions made by the United States government to ensure its compliance with the Philippine-U.S. extradition treaty and the Philippine extradition law. So that's all for now from our office.
1: Si Pastor Quiboloy ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail kaugnay sa kasong qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse. Habang kasong sex trafficking at sex trafficking naman madaldirada naman sa Estados Unidos. Nag-uulat live, ito si Bombo Gratilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: 11 minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 6 ng gabi. Sa ibang usapin ho tayo, sisimulan na bukas Agosto 13 ang unang pagdinig ng Truth Commission na binuo para idokumento ang umunoy extrajudicial killings na konektado sa war on drugs ng Duterte administration. Kinumpirma ito ng chairperson ng komisyon na si Attorney Raul Pangalangan at isa sa gawaan niya ang pagdinig sa Pope Pius Center diyan sa may lungsod ho ng Maynila. Isa sa mga kasong tatalakayin sa initial proceedings ay tungkol sa 19 na taong gulang na lalaking si Raymart Chapo mula sa Navotas na napatay noong 2017 matapos akusahang nagbenta umano ng marijuana. Ayon kay Judge Pangalangan, nagsagawa na ng exhumation o paghukay sa labi ni Chapo na sinuri ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Kaya't inasahang ipepresenta sa pagdinig ang findings sa pagkasawi ni Chapo. Maalalang nabuo nga ang komisyon na may 5 miyembro kasunod ng panawagan ni Cardinal Virgilio David noong Nobyembre na nakalipas na taon at inorganisa ito ng Simbahang Katolika at Civil Society Organization na walang prosecutorial o judicial powers. Subalit ayon kay Pangalangan na nagsilbing dating hukom ng International Criminal Court, maaaring dinggin ng komisyon ng mga kaso na labas sa jurisdiction ng International Tribunal. Pangunahing layunin ng komisyon ay papakinggan ang panig ng mga biktima, idokumento ang kanilang mga karanasan at isama ang impormasyon sa formal report. Ayon kay Pangalangan, maaaring ibigay ng komisyon ang makakalap nitong ebidensya at findings sa kaugnay ng mga ahensya ng pamahalaan, gayon din sa International Human Rights Organization para yan sa posibleng aksyon. Bukas naman ang komisyon na mapakinggan ang lahat ng panig, kabilang ng mga opisyal ng gobyerno at mga individual na makapagbibigay ng impormasyon o sarili nilang mga accounts. Sa ibang balita ho tayo, itinuturing ng Batikang Defense Lawyer na si Attorney Jose Roy III na normal o karaniwang nangyayari ang magsagutan at ang gitgitan sa pagitan ng mga abogado sa isang impeachment trial. Si Attorney Roy, mga kaumbo, kung ating babalikan, ay dating nagsilbi bilang defense lawyer ni dating Chief Justice Renato Corona noong sumalang ang dating

0: 10 mahistrado sa impeachment trial. Kung babalikan ang ikalabing limang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Atty. Kapunan na pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili na ispank itong si Atty. Ferrer matapos igiit ng huli na pinapayagan ng misleading questions. Ayon sa abogado, kilalang may strong character si Atty. Kapunan at hindi maiwasang mangyari ang mga naturang insidente sa gitna ng isang trial. Anya, madalas at karaniwang nangyayari ang mga ganitong insidente sa mga trial, lalo na sa mga pagkakataong gitgitan ng dalawang panig sa kani-kanilang ipinupunto sa kaso. Malalang bago matapos ang 15 araw ng trial ay pinuna ng defense ang naging asal ni Atty. Kapunan. Kasundyan ay nangako rin ng Batikang Council for the Prosecution na mag-behave sa pag-usad ng trial laban sa pangalawang pangulo. Usapin pa rin po ng trial, mga kaumbo. Ito hong impeachment complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Ito manong mga confidential funds, dapat daw ay malinaw na liquidation at resibo ayon po sa Palasyo Malacanang. At yung misleading questions, hindi na raw dapat o hindi raw karapat dapat sa mga cross-examination. Yan at iba pang mga balita sa pag-ulat ni Bombo Analy Soberano.
1: Binigyang diin ng Palasyo ng Malacanang na dapat may malinaw at maayos ang paggamit at pag-liquidate ng confidential funds kahit hindi agad isinasa publiko ang detalye nito. Tugon ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos hinga ng reaksyon ang Palasyo sa 15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Castro, kailangang maipakita ang mga dokumento at resibo kapag may red flag o pagsusuri ang Commission on Audit. Question din ni Castro kung bakit umabot sa 125 million ang nagastos sa loob na lamang ng 11 araw. Ayon kay Castro, dapat gamitin ang confidential funds para lamang sa mga lehitimong proyekto o programa ng ahensya. Anya, hindi dapat gamitin ang naturang pondo para sa personal na seguridad dahil may nakatalagang proteksyon mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa Vice President. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
2: Even before, sinabi po natin, ang Pangulo at ang Administrasyon ay hindi makikialam sa anong ginagawa at proseso dito sa impeachment trial. Pero bilang parte ng aming mandato na ipaliwanag ang katotohanan, ito po ang aming nakita. Unang-una, bakit nga ba naubos ang 125 million pesos in 11 days? Ang sabi nga lang ay one day. Dahil kahit sa isang araw, mabilis na ipamigay ang pera sa iba't ibang lugar. Yan ang lumabas. Ang pondo po kasi, kapag hindi naubos sa loob ng isang taon, ito ay bumabalik sa National Treasury. So, lumalabas, kailangan ubusin in 11 days para hindi na maibalik sa National Treasury.
1: Hindi din dapat gumamit ng misleading questions ang mga abogado, lalo na sa cross-examination dahil maaari itong magdulot ng maling sagot mula sa testigo. Tugon ito ni Castro matapos hinga ng komento kaugnay sa naging mainit na sagutan sa pagitan ng defense nitong prosecution na private prosecutor Attorney Lorna Kapunan at Attorney Christine Ferrer ng depensa. Inalmahan kasi ni Kapunan ang mga tanong ni Ferrer sa testigo na para sa prosecution, misleading ang question. Pero sinabi nga ni Castro, maaari maging problema kung pipilitin ang testigo na sumagot lamang ng oo o hindi nang walang pagkakataong magpaliwanag. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
3: Okay. Yung sagutan nila Attorney Kapunan and Attorney Ferrer.
2: As a lawyer, basic. This is so basic. Misleading questions are not allowed. Especially during cross-examination. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less. it will definitely give also a wrong answer. So hindi, sanay na nga tayo sa fake news, pati ba naman sa hearing, magkakaroon pa ng fake news. So hindi po allowed ang misleading questions. Kasi para mong niloloko yung witness mo at pipiliti mong sumagot na oo o hindi.
3: Ma'am, ibig sabihin ba, parte ito, naniniwala kayo, parte ng strategy nila? Yung ginagawa ng defense? Yung pagtatanong ng mga misleading questions?
2: Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyer. So, respeto ko na lang sa kanila yon.
3: Okay, thank you, ma'am.
1: Gayunman, ang tanungin kung bahagi ito ng strategiya, sinabi ni Castro, ayaw niyang husgahan nga ang mga abogado. Ipinunto ni Palace Press Officer Castro na bilang abogado, mahalagang maging maingat din sa bawat pahayag, lalo na kapag nasa korte. Ayon kay Castro, kung may maling pahayag o hindi malinaw na konteksto sa sinabi ng isang abogado, mas mainam na ito ay agad na itama ng mismong nagsabi. Anya, hindi niya hinuhusgahan ang mga abogado, ngunit dapat maging responsable sa mga pahayag dahil maaring magdulot ito ng iba't ibang reaksyon at interpretasyon. Muli, si Jose Claire Castro.
2: Isang lawyer, dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga dyan. Talagang mareretain sa'yo yan. So at that time, I do not want to judge any comment made by the lawyers. Pero mas mainam, kung marami nang nag-react, kita natin maraming reaction. Right there and then, sana, kinorek niya na. Siya na mismo nag-correct. Yung sino mismo nagsabi nun, siya mismo dapat ang nag-correct.
1: Samantalang ngayong hapon, sinuspend din ng Malacañang ang trabaho sa gobyerno at klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang bahagi ng Luzon. Simula kaninang alas 3 ng hapon. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Quezon. Ayon sa Palasyo, magpapatuloy ang operasyon ng mga agencies na nagbibigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan. Gayon din ang mga tumutugon sa kalamidad at iba pang mahahalagang serbisyo. Maari ring magpatupad ang mga lokal na pamahalaan ng kanilang sariling suspension sa trabaho at klase. Samantala, nakadepende sa pamunuan naman ng mga private companies at opisina ang pagsuspinde ng kanilang trabaho. Patuloy ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa umiiral na habagat sa ating bansa.
4: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Meron ho tayong 21 minutes makalipas magkakabombo ang alas 6 ng gabi. Kasama ho natin ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, si Representative Joel Chua mula po sa lungsod ng Maynila. At kaugnay pa rin po ito doon sa gumugulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang gabi ho sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Representative Chua, sir.
6: Ay, magandang hapon ba o gabi,
5: gabi
6: sa
5: gabi
6: inyo at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
5: Mm-hmm. Kamusta ho kayo dyan sa ikatlong distrito, Representative Chua, sir? Hindi ho ba tayo binaha? It's been few days, ano? Quite some time mula ho nung nagsimula itong mga
6: pambahas. Well, mababa lang naman ang mga baha dito, gutter dip, at saka nung na medyo mabilis naman ang pag-subside ng mga baha dito.
5: Mm-hmm. Okay. Balikan ho yung naging trial kahapon, ano? 15th trial day, Representative Chua, sir. Medyo marami ho yung mga naibunyag ko kahapon. Ano? Pero unahin ko po yung hanggang ngayon ay laman pa rin po ng mga balita ho natin paggamit ng misleading question. Anong take ko dito ng prosecution panel, sir?
6: Well, kasi alam naman natin pare-parehas na yung misleading question ay hindi yan pinapayagan whether sa direct, whether sa cross, o sa kahit na anong estado, stage. Sa aking pananaw, siguro dahil kung bakit nangyari yun, baka nalito lamang yung defense counsel, si Attorney Ferrer, Dahil siyempre kailangan minsan unawain din natin na ito'y first time niya na umapir sa ganitong klaseng kalaki na hearing. Siguro bigyan na lang natin siya ng benefit of the doubt at siyempre bilang kapwa abogado ko kasama ko sa profession ay siyempre lahat naman medyo baka mamaya rattled lang siya at medyo intense kasi yung naging bakbakan nila ni Attorney Kapunan kaya medyo siguro anihin na lang natin. Tingin ko hindi naman isang malaking bagay yon na dapat na palakihin pa.
0: Yun yung maganda, no? At sa bagay, nagpaliwanag din po si Attorney Season ano, doon sa actual na, yung konteksto ng kanyang statement or statement ng kanyang kapwa defense lawyer. Ngayon, sa part ho ng House Prosecution Panel, hindi ho ba tayo affected? Kasi doon sa pagtatapos po ng 15th trial day kahapon, inire-reklamo ho ni Attorney Season or ng defense team yung naging post ni Attorney Ligutan post a few minutes after nga dong usapin ng misleading question. Hindi pa tayo affected, lalo yung pagnanais po ng House panel na magkaroon ng malawakang information campaign, sir.
6: Well, kanya-kanya kasi na interpretasyon yan eh. Pero sa aking banda, wala naman ako personally, wala naman ako nakikitang masama dun. Sinasabi lamang niya bilang isang professor ng College of Law sa UP ay sinasabi lang niya siguro na sa lahat ng estado ay hindi po pwede talaga ang misleading question. So wala naman siyang pangalan na binanggit. Kaya tingin ko dapat ito yung mga bagay na hindi naman dapat pinalalaki. Dapat nawawala kasi tayo dun sa focus ng mismong discussion which is yung confidential fund. So yung mga misleading, yan mga bagay na yung mga abogado lamang nakakaunawa. Parang medyo nalilihis na yung usapin. Hindi naman talaga yan ang pinaka main course dito. Ang pinag-uusapan dapat natin dito kung tama ba o hindi yung paggamit ng confidential fund ng Vice President. So sa akin, puro pampagulo lang ito eh.
0: Kasi kung i-censor po ito ng Senate Impeachment Court at let's say magpataw ho ng anumang penalty, huwag naman sana, pero kung sakali magpataw man ng anumang penalty, maaring maging dangerous precedent ito, sir, ano? Kasi parang isa-censor na po yung private accounts ng bawat abogado, ng member ng House panel at ng defense, kung sakali.
6: Well, tingnan muna natin. Mahirap naman pangunahan kung ano magiging desisyon ng Impeachment Court. At bigyan din natin ng pagkakataon o opportunity si Attorney Ligutan kung ano yung kanyang paliwanag sa Lunes. Dahil sinabi naman ng ating presiding officer, Senator Jesus Escudero, na bibigyan ng opportunity na magpaliwanag si Attorney Ligutan.
0: Dako ho tayo doon sa, I understand na meron pa rin pong limitasyon doon sa merit, pagsasalita po ninyo sa merit ho ng kaso, sir. No? Pero anong... so far, contented ho kayo sa pag-usad ng trial dyan sa Article 1 or dyan sa may issue ng confidential fund, sir?
6: From day one, satisfied tayo hanggang ngayon. So nakikita naman natin yung kalidad na pinakikita namin, yung mga ebidensya na nilalatag namin. Kitang-kita naman, maliwanag pa sa sikat ng araw na at very obvious, very glaring yung mga ebidensya. Kaya sa akin, so far as I'm concerned, wala naman akong nakikitang problema sa parte ng prosecution panel.
0: Meron pa bang ibang pangalan, sir, na pwede mabubunyag in the coming days? Kung pwede po ninyong mabanggit sa amin. Meron pa bang ibang mga pangalan na, well, katulad...
6: Siguro maganda, antayin na lang natin yung mga magpepresenta. Kasi tapos na tayo sa mga pangalan, nandito na tayo sa... testigo ni Acosta at saka ni Fajarda. So doon na tayo papunta. So pagdating sa mga pangalan, tingin ko medyo nailatag na yung mga ilang mga pangalan. Bagamat maraming pang pangalan, pero ito na yung latag. Yeah. Ng
0: And during that time, the House was able to establish Hello? Na... Yes, sir. And during that time, the House panel was able to establish na meron nga talagang natanggap ang mga ito. Ano man yung kanilang kalagayan, peke man or alias man ng mga to, the House was able to establish na may natanggap silang pera, ano, sir?
6: Well, base doon sa sinasabi acknowledgement receipt. Now, whether totoong tao nakatanggap o hindi, hindi natin alam. Pero hindi naman din yan yung mga, hindi lang naman kasi yan ang pinakamit ng mga naging salaysay ng dalawang COA officer. Kung makikita mo yung findings sila kung bakit sila nag-issue ng AOM, ng Notice of Suspension at saka Notice of Disallowance, dahil walang mga kaukulang mga ebidensya. Kagaya ng mga pinasabi nila, nagkaroon sila ng pagbili ng mga medicine, pagbili ng mga goods o mga supplies, pero wala naman silang maipakita ng mga sales invoice, mga OR bilang katibayan na nabili nga nila yung mga nasabing mga gamot, mga nasabing goods. At yun ang hinahanap sa kanila ng COA. Nung naglabas ng audit observation memo ang COA, yun ang ine-expect ng COA na ibigay nila o isumiti nila. Pero hindi sila nagsusumite. Bagkus puro AR lang na pare-parehas ang kanilang sinusumite. Kaya sabi ng ko, walang pinakamatinding ebidensya kung hindi yung sales invoice o yung mga ano pang valid na resibo.
0: And to support dyan, ang sabi rin ni Ms. Del Campo ay pwede pang magsagawa ang Commission on Audit ng fraud audit after nito.
6: Ano? Fraud audit?
0: Oo.
6: Yes, dahil kung makikita po ninyo, no, bukod po sa mga nabanggit ko na mga naging problema sa findings ng COA, may mga pagkakataon din. Halimbawa, yung mga pecha, December 2023, yun ang ginagawa nilang justification doon sa kanilang confidential fund noong December 2022. So kung makikita ninyo, lagpas na doon sa takdang araw yung mga ebidensya na pinipresenta nila. 2022 yung pondo ginamit, pero yung pinakikita nila mga resibo, 2023. Pangalawa, yung mga pechang yon o yung quarter na yon, wala namang confidential fund ang Office of the Vice President. So paano nun naging yun ang kanilang mga naging ebidensya? So bukod dito, may mga lumabas din sa mga audit, no, na ginamit ang parang disbursement sa mga Christmas activity, sa tree planting, at sa kung ano-ano pa na mga wala namang kinalaman sa confidential fund. So maliwanag eh, ang confidential fund, hindi po pwedeng gamiting disbursement. Ang paggamit dito ay para sa intelligence gathering. So maliwanag po yun. So bukod po dito, nakita rin natin na yung confidential fund ay ibinigay ng SDO, yung tinatawag natin Special Dispersing Officer, kung sino yung binibigyan lamang ng batas na siya dapat ang nagdi-disperse o nagre-release ng pondo. Pero instead, pinagkatiwala nila sa mga security officer ng Vice President base sa sinabi o kautusan ng Vice President. So ito yung mga naging problema na naging nakita nung COA kung bakit sila nag-issue ng notice of disallowance sa mga quarter kung saan nagkaroon ng confidential fund ang Office of the Vice President.
0: Moving forward, Representative Chua, sir, handa na po ba ang House Prosecution Panel sa pag-present kina Fajarda at Gina Acosta knowing na sila po ay from the camp dati ni Vice President Sara, sir?
6: Kami naman, kung makikita naman yun, from day one, handa naman lagi ang prosecution. Ito naman talaga yung sinasabi namin na handa kami nung 19 Congress pa. At ngayon naman, nakikita na kung sino ba talaga handa, kung ang prosecution o ang defense.
0: Siguro kahit kaunti lang, sir, kung pwede lang. What are we hoping to establish with the presentation kina Fajarda at kay Acosta?
6: Well, wala namang bago dito kung hindi yung mga naging salaysay din nila nung sila ay pinatawag sa Committee on Good Government. So, syempre, yung ipababalidate natin sa kanila, yung mga sinabi nila doon, kagaya ng sinabi nila na ibinigay nila yung mga pondo sa security officer. So more or less, kung ano man yung mga naging salaysay nila doon sa Committee on Good Government, yun din ang inaasahan natin na sabihin nila dito.
0: Again, thank you so much for joining us, Representative Chua, sir. Hanggang sa mga susunod. Next week, kita-kita huli tayo. Maraming salamat po.
6: Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo, sir. Ang isa po sa mga kinatawan ng lungsod po ng Maynila, si Representative Joel Chua Mangahumbo, at isa rin po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel. Oras po natin, meron na lamang po tayong 25 minutes bago po sumapit ang alas 7 po ng gabi. Naniniwala ang dating Pangulo ng Philippine Bar Association at Chairperson ng Movement Against Disinformation na si Attorney Rico Domingo na dapat nang maging mas maigpit si Impeachment Presiding Officer Francis Escudero sa pagpapatupad ng mga lintunin ng Korte. Ang paalalang ito ay kasunod ng naging pahayag nga ni Counsel to Prosecution Armando Virgil Ligutan sa online hinggil yan sa paggamit ng mga misleading question, umano'y misleading question ng kampo ng defense. Binigyan din ni Attorney Domingo na dapat sumunod ang mga abogado sa mga panuntunan ng impeachment court at magpakita ng respeto sa kanilang mga kapwa-abogado sa halip na mag-away sa gitna ng pagdinig. Inihalimbawa pa niya ang naging mahigpit na pamumuno noon ng dating presiding officer na si Juan Ponce Enrile noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona upang mapanatili ang kayusan. Maging mga nanonood sa loob ng impeachment court ay pinapalalahanan din ng dating Bar Association President na maging tahimik at magbigay ng kaukulang panggalang sa pagpapatuloy ng proseso ng korte. Samantala, pinuri naman ni Domingo ang ipinakitang katapatan at kagandahang performance ni State Auditor Zailin Del Campo sa witness stand laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, napanindigan ni Del Campo ang kanyang mga nilalaman at testimonya sa kabilapayan ng mga tangkang o tangka ng defense na sirain ang kanyang kredibilidad. Samantala, dumipensa rin si House Lead Prosecutor Representative Gervil Luis Tro sa naunang online post ni Attorney Armando Ligutan hinggil sa hindi katanggap-tanggap na paggamit ng misleading question sa korte. Ayon kay Representative Luis Tro, walang anumang provision na nilabag si Attorney Ligutan kaugnay ng kanyang social media post. Katiwiran ng abogadong mambabatas, ang ipinagbabawal lamang ay ang pagbibigay ng komento sa mismong merito o sustansya ng kaso. Sa halip ay pumapasok lamang anya sa usaping procedural ang online post nitong siligutan upang bigyang linaw ang pampublikong katanungan at hindi ang mga paksang pagbubutuhan pa ng mga senator judge sa hinaharap. Hanggat procedural lamang anya ang isang komento at hindi tumutukoy sa merito, pinapayagan ito ng rules ng Senado bilang isang impeachment court. Sa kabila nito ay nais din anya ng House panel na magkaroon ng mas malinaw na guidance mula sa korte ukol sa subjudicial rule para yan sa mas istriktong pagsunod sa naturang panuntunan. Naniniwala naman ang law professor na si Attorney Jennifer Reyes na magiging krusyal sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yaw mga testimonya ni Gina Acosta at Edward Fajarda, dalawa sa mga inasahang hiharap ng House Prosecution Panel sa hinaharap. Sina Acosta at Fajarda ay parehong dating special disbursing officers. Si Fajarda ay mula sa Department of Education habang si Acosta naman ay sa Office of the Vice President. Ang Attorney Reyes, mahalagang testimonya ng dalawa para matuntun kung nasaan napunta yung mga encash o na-encash na cheque mula sa confidential funds ng dalawang nabanggit na opisina. Magiging exciting din niya ang pagtayo ng dalawa sa witness stand dahil silang pangunahing individual na umano'y nakakaalam sa trail ng hanggang sa 612.5 million pesos na intelligence fund ni Vice President Sara sa kanyang dalawang opisinang hinawakan. Magandaan niya ang abangan kung may mga pangalan na mababanggit ang dalawang individual na posibleng pinagdalhan o pinagbigyan ng pundo matapos ang kanilang encashment. Sa pamagitan ng dalawang dating disbursing officer, tiyakan niyang matutunton ang mga tumanggap ng pera at kung sakaling matunton naman ito, kailangan ding mapadalhan muli ng sabina upang paharapin sa Senate Impeachment Court. Kailangan din niyang abangan ng publiko kung aakuin ba nila o kung meron mang pagkakamali o kung hindi man ay kung lilinisin ang pangalan ng pangalawang pangulo o kung tuluyang may madadawit na ibang pangalan sa naturang testimonya. Usapin naman mga kabombo ng Senado ang ating pong bibigyang daan. Ang isa po sa mga senador, si Senator Panfilo Ping Lacson, na isa rahong buwagin ng leadership fans sa pambansang pondo ng Pilipinas. May report dyan si Bombo Jello Aganan.
7: Bombo Genesis, iginiit ni Senator Panfilipin Lacson ang pagbuwag sa tinatawag na leadership fund sa pambansang budget na aniyay mas pinalalang version ng ipinagbabawal na pork barrel. Ayon kay Lacson, nakakapagbigay ito ng pagkakataon sa mga mambabatas na makapagsingit umano ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa lamang ang national budget. Dito aniya, nagkakaroon ng tinatawag na allocable funds ang mga mambabatas mula sa mga ahensya bago pa man isumite ang National Expenditure Program o NEP sa Kongreso. Pagpapaliwanag ng senador, mas malala pa umuna ito sa pork barrel dahil nangyayari lang ito noon sa paglalagay ng insertions sa panahon ng deliberation ng national budget. Ngunit ngayon, sa NEP pa lamang umano ay may allocable funds na para sa proyekto ng mga mambabatas.
8: Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert ka, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel. It was outlawed way back in 2014, di ba? Outlawed na yan declared and constitutional. Pero ngayon, naka-invento na naman sa halip ng pork barrel. Worse pa, kasi ang pork barrel, doon na yung sa Congress Ito, executive domain pa lang, nandun na nakialam na yung mga congressmen because ino-operan niya ng mga allocable. And what a term, allocable.
7: Kasunod dito, sinabi ni Lacson na hindi na niya ito'y kinagulat dahil nool pa man ay alam na niya ang proseso rito. Ibinunyag ng senador na noong unang termino niya umaabot umano sa 200 million peso ang maaaring ilagay na insertions ng mga mambabatas. Ngunit sa halip na makontento aniya sa ganitong halaga, mas pinalaki pa umano ito kaya tumaas hanggang sa bilyon-bilyon. Habang nilinaw naman ni Lacson na hindi nangangahulugang otomatikong may maling paggamit ng pondo ang bawat insertions. Ngunit maaari umano itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan.
8: Hindi na ako nagulat kasi alam ko naman yun Di ba nga, nung sinabi ko yun, kakampuhan pa rito. Sinabi ko naman, it doesn't automatically mean na merong misuse, na merong allocable. Pero it is, it could open the floodgates sa abuse, sa corruption. Why? Kaya nga umabot na nang meron tayo na 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion, merong 4 billion.
7: Pace o sa panahong nasa Kongreso na ang panukalang pambansang budget para sa deliberasyon. Aniya, maaaring makilahok ang mga mambabatas sa paghahanda ng mga lokal na proyekto sa pamamagitan ng Local Development Council kung saan pwede silang magpadala ng mga maaaring kumatawan para sa kanilang mga distrito sa pagbuo ng local development plans.
8: Hindi man illegal, kaya lang improper. Why? Because district representatives are supposed to be members of the local development councils. Pag nag-deliberate, even in the barangay development councils, pwede sila magpadala ng representatives sila para makihalo sa discussion, deliberation ng local development plan. Sa municipal city, member sila. So, dapat doon sila nag-deliberate, doon nila nilalaban kung ano yung mga projects nila sa mga districts.
7: Samantala, ipinaliwanag naman ni bagong Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito na wala na sa 2026 budget ang leadership funds at tiniyak na tatanggalin din ito sa kanyang pamumuno ngayon sa komite. Binigyan din ni Ejercito na tututukan niya ang isasagawang deliberasyon ng pambansang budget ngayong taon at isasagawaan niya ang lahat ng insertions sa open hearing at hindi rin papayagan ang mga late-minute insertions lalong-lalo na sa bicameral conference.
9: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: 18 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa ibang mga development, dako tayo dyan sa may Department of Public Works and Highways. Ito manong mga questionableng pondo sa naturang ahensya. Hindi raw papayagan at hihipitan din ang pagbabantay sa mga proyekto. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner.
10: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison na hindi na papayagan ng ahensya ang mga questionableng pondo sa kanilang mga proyekto at sisiguraduhin nakabatay ang mga ito sa pangangailangan ng mga komunidad. Ayon kay Dizon, mahigpit ng babantayan ng kagawaran kasama ang iba pang otoridad ang pagpaplano at implementasyon ng mga proyekto sa bawat local government unit upang maiwasan ang anumang irregularidad. Kasunod ito ng mga alegasyon ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan tungkol sa umano'y 24 billion na leadership fund para sa fiscal year 2025 na ayon sa kanya ay may nakalaang bahagi para sa ilang mga senador. Pinabulong

0: Hulaanan naman ito ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Iginit ni Dizon na mahalaga rin ang pakikilahok ng publiko sa pagbabantay sa mga proyekto. Hinikayat niya ang mga residente na magsumbong kung may napansing questionable proyekto o paggamit ng pondo sa kanilang lugar. Nagbabala rin ang kalihim na pananagutim at ipapakulong ang sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian o irregularidad, kabilang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang sa implementasyon ng mga proyekto. Ginawa ni Dizon ang pahayag matapos niyang inspeksyonin ang pansamantalang pagkukumpuni sa Maison Road sa Valenzuela City na nasira dahil sa pagbaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan at epekto ng habagat. Tinatayang 81 milyon ang inilaan para sa unang yugto ng pagkukumpuni sa naturang kalsada na inaasahang matatapos naman sa loob ng 6 na buwan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
1: Kawawa yung mga, lalo na yung mga motorsiklo, maraming sumisimplon dito. So, pinuntuan natin ngayong 2026. And dapat nag-umpisa na tayo, kaya nga, magandang tigil yung ulan. Pero pinangako ko ngayon na, ang isang huminto ng konti ito, magmumobilize na tayo, magsisimulan ng ito. Nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineers. Sabi nga, 8 to 10 months, sabi ko masyado matagal. Kasi, at tagal na pagkat hindi ginagawa ito ng DIR, no? So, hopefully in 6 months, patapos na natin. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung ba, hindi mabilis masisira yung mga kalye.
0: Samantala, nagpapatuloy naman ang clearing operations ng naturang kagawaran, Metropolitan Manila Development Authority, Parañaque City Government at iba pang ahensya sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City. Ikatlang araw na ng operasyon upang alisin ang natitirang mga tonetonelad ng basura na bumabara sa daluyan ng tubig at maibalik ang maayos na agos nito. Layunin ng clearing operation na mabawasan ang panganib ng pagbaha, partikular sa mga komunidad na direktang naapektuhan ng pagbabara ng mga waterways. Batay sa uling datos ng Metropolitan Manila Development Authority, umabot na sa 203 na mga trucks o katumbas yan ng 748.87 metric tons ng basura ang nakolekta sa naturang lugar matapos ang magkakasunod na masamang panahon itong mga nakaraang araw. Patuloy namang nanawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag magtapon ng basura sa mga kanal, estero at iba pang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbabara at pagbaha. Muli ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
1: Non-stop tayo doon ng tuloy-tuloy. And yung sa basura naman, nakita nyo naman yung dinaranas ngayon ng Parañaque, ng Pasay, ng Las Piñas, kaya talagang kailangan talagang magtulungan ng national challenge.
0: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: 14 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa usapin pa rin po ng kalamidad, mga kabombo, ito hong landslide site dyan sa may Baguio City, itong tinawag na Gisad Surong, idedeklara na po na no-build zone. Kasunod dyan ang pagkasawi ng hanggang 10 katao kamakailan. May update dyan ang Bombo Radio Baguio.
3: Ipinagbabawal ng bumalik sa lugar ng landslide sa Barangay Gisad Surong, Baguio City ang mga residenteng naapektuhan ng insidente matapos makitang hindi paligtas ang lugar. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, idedeklara bilang no-build zone ang Ground Zero matapos makita ng mga engineer ang mga senyales ng paggalaw at pagiging unstable ng lupa. Nauna nang sinabi ni Magalong na nakaranas na rin ng landslide ang lugar noong dekada 70. Kinumpirma naman ni Gisad Surong Punong Barangay Alfredo Canero sa panayam ng Bombo Radio ang desisyon ng alkalde. Ayon kay Canero, naabisuhan na ang mga residente na lumikas bago pa man magsimula ang malakas na pag-ulan, particular ang mga nakatira sa mga lugar na itinuturing na delikado. Anya, may mga bitak na nakita sa itaas na bahagi ng lupa na maaring nakaambag sa pagguho habang patuloy ang malakas na pag-ulan. Posible ring madagdagan ang bilang ng mga evacuee dahil may mga residenteng naninirahan sa mga danger zone na inaasahang lilikas patungo sa mga evacuation center. Patuloy naman ang pamamahagi ng tulong sa mga evacuee habang nagpasalamat ang barangay sa mga individual at organisasyong nagpaabot ng donasyon at iba pang ayuda sa mga naapektuhan ng trahedya.
4: Manamin sa kanila, ma'am, huwag sana sila masyadong magsawa-sawa po sa aming nakabibigay ng mga donasyon nila sa amin.
3: Samantala, pansamantalang tutulungan ng pamalang lungsod ang mga apektadong pamilya sa pag-upa ng tirahan habang inaayos sa ang permanenteng relocation site. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, na maaaring magbigay ang ahensya ng 10,000 pesos buwan ng rental assistance sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan habang inaayos ang pangmatagalang socialized housing. Mahigit 20 pamilya ang kasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa Baguio International Academy matapos ang landslide na kumitil sa buhay ng 10 katao. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo!
2: Sa iba pang mga balita, mga kaumbo, dati hong legal officer ng Commission on Audit, hinikayat ang ahensya o ang komisyon na repasuhin ng mga pulisiya sa usapin ng auditing o pag-audit ng confidential funds kasunod po yan ng mga revelasyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May update dyan ng Bombo Radio, Iloilo.
5: Hinikayat ni isang bombo abogado ang Commission on Audit o COA na balikan at tirpasuhin ang mga polisiya at proseso nito sa pag-audit ng intelligence at confidential funds. Ito ay kasunod ng mga isyong lumitaw sa pagdinig ng impeachment trial, partikular sa paraan ng liquidation at pagsusuri sa paggamit ng naturang mga pondo. Sa parehan ng Bombo Radio kay Attorney Noel Palomado, dating legal officer ng Commission on Audit, sinabi nito na espesyal ang proseso ng ahensya sa pag-audit ng nasabing mga pondo kung ikukumpara sa regular na pondo ng pamahalaan. Giit niya, hindi lamang ang mga ahensyang gumagamit ng confidential funds ang dapat tingnan, kundi maging ang sistema ng pag-audit ng COA. Binigyang diin din ni Palomado na hindi lamang Office of the Vice President at Department of Education na may ganitong uri ng pondo, dahil may iba pang national government agencies at local government units na nakatatanggap at gumagamit nito. Dahil dito, sinabi niya ang mahalagang balikan ng COA ang mga policies nito sa post-audit, lalo na kung paano sinusuri ang bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan, inilabas at niliquidate ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Layunin umano nito na higit na mapalakas ang accountability at matiyak na ang bawat paggamit ng pondo ng bayan ay masusuri at nasusuportahan ng sapat na dokumentasyon.
6: Ang liquidation, ang audit of this intel and confidential funds are special, no? These are not done through regular audit by the resident auditors. These are put in a sealed envelope and sent to COA, central office, under the office of the chairman, and that the chairman did create an office, what we call ICPAO, to exclusively look into this or audit or examine this. But why only now, no?
5: Si Attorney Noel Palomado. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!
2: Sa kalintulad pa rin pong usapin, mga kabumbo, may mga paliwanag din ukol sa pagkakaiba ng leading at misleading questions. Matapos nga po itong lumabas sa nagpapatuloy pa rin na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama na rin po dyan ang kahalagahan ng sub-judicial rule sa nagpapatuloy na trial. May update at exclusive report dyan ng Bombo Radio Kawayan.
7: Ipinaliwanag ng isang law professor ang pagkakaiba ng leading at misleading questions, gayon din ang kahalagahan ng sub-judicial rule sa mga kasong dinidinig sa korte. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Randy Ariola, sinabi niya na ang leading question ay tanong na nagmumungkahi na ng sagot na nais makuha mula sa testigo, kaya karaniwang hindi ito pinapayagan sa direct at redirect examination. Gayunman, maaari itong payagan sa cross-examination, hostile witnesses at sa ilang pagkakataon para sa mga batang testigo o may espesyal na pangangailangan. Samantalang misleading question ay naglalaman ng impormasyon sitwasyong hindi naman sinabi ng testigo at ipinapalagay na totoo ang isang bagay na walang batayan sa kanyang testimonya. Anya, hindi ito pinapayagan sa anumang uri ng examination. Tungkol naman sa mga pahayag sa media at social media, pinalahanan ni Attorney Ariola ang mga partido at abogado na maging maingat upang maiwasan ang trial by publicity. Anya, maaaring magpaliwanag tungkol sa mga legal na konsepto, ngunit mas mainam na iwasan ang pagtatalakay sa merito ng kasong kasalukuyang nililitis. Ipinaliwanag din niya na saklaw ng sub-judice rule ang mga usaping nakabinbin pa sa korte, lalo na kung ang mapahayag ay maaaring makaapekto sa paglilitis o makaimpluwensya sa publiko. Gayunman, nasa korte pa rin ang pagpapasya kung may naganap na paglabag sa nasabing tuntunin.
8: Yung leading question, ayun, yung mismong root word nito, lead, yun yung mga tanong na sinasuggest mo na o sinasabi mo na kung ano yung magiging sagot. Kaya nga sinasabi, hindi lead mo. Usually, ito ay bawal, lalo na kung sa mga direct or redirect examination dahil tinuturuan mo na yung testigo mo. So yung direct kasi, di ba, ikaw mismo yung witness ay testigo mismo nung nagtatanong. Ganun din sa redirect. Kaya hindi mo pwedeng itanong o i-coin yung tanong mo in such a way na sinasabi mo na yung gusto mong makuhang sagot.
7: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marjorie de la Cruz and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Isa pang law expert ang nagpaalala sa mga abogado ng prosecution at ng defense na maging maingat daw sa mga binibitawang mga pahayag habang umuusad ang trial. May update naman dyan ng Bombo Radyo Rojas.
9: Nagpaalala ang isang law expert sa may kapwa nito abogado na nasa prosecution at defense sa impeachment trial na maging maingat sa mga pahayag lalo na sa mga inilalabas sa social media. Ito ay kasunodan naging kontrobersiya sa social media posts ni Private Prosecutor Attorney Amando Verhel-Ligutan sa nasabing misleading question are not allowed on cross-examination. Matatanda ang pinunay ito ni Defense Lawyer Attorney Sheila Sison na nagsasabing hindi angkop ang naturang post habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Sa paniyam ng Bombola Juraski National Union of People's Lawyers, President Attorney Efraim Cortez, iginiit nito na general statement lamang ang naturang pahayag ni Ligutan at wala naman itong particular na binanggit na pangalan o abogado. Dahil dito hindi umano nangangahulugan na may direktang epekto ito sa mismong paglilitis. Ayon sa law expert, mahalagang mapanatili ng mga abogado ang balanse sa pagitan ng kanilang freedom of expression at ng pangangailangang mapanatili ang pagiging impartial at maayos ng proceedings. Ipinaliwanag din ni Cortez na bahagi ng proseso ng paglilitis ang mga objeksyon kabilang na ang pagtutol sa matanong na hindi naman naaayon sa rules of evidence.
10: Bagay na yan, to a certain extent sa isang proceedings, dapat i-ventilate mo yung inyong mga objections in the course of the proceedings, not in social media or in interviews. However, ang post ni Attorney Ligutan ay isang general statement or rule sa on evidence that misleading questions are not allowed. So, kung titignan mo, it has nothing to do, kumbaga, it will not in any way affect yung takbo ng proceedings.
9: Mula rito, same pila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluz Deli and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
11: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa ating pong palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, makakaubos sa pagtatapos po ng trading kanina alas 5 po ng hapon, ang isang US dollar, ito ho'y katumbas na ho ngayon ng 61 pesos and 34 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 82 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas po ng 47 pesos and 92 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 33 centavos. At ang isang Euro katumbas na po ng 70 pesos and 67 centavos. At yan po'y batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit ang kanilang mga social media pages. Lahat po ng provincial station po natin, 32 stations po yan sa Bombo Radio Philippines at Star FM. May sariling kanikanya ang mga social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Pwede po ninyong o kayong mag-subscribe at mag-like. Sa Mindanao area, dyan po sa may Davao region, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuanon, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Dyan sa may Sarangani province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio General Santos. At para po sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Sa Bukidnon area naman, magkakabombo, nariyan po ang Bombo Radio Malaybalay. Sa Zamboanga Peninsula, nariyan ang Star FM Zamboanga. Sa Dipolog City at mga katabing lugar, nariyan po ang Star FM Dipolog. At sa may Cotabato area, nariyan ang Star FM Cotabato. Muli, sama-sama ho tayong manalangin. Narito ang Horacio Emperata for Deliverance from Calamities.
12: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, mga kabombo. Abangan po bukas muli ang atin pong pangumagang edisyon ng Bombo Network News o ang Bombo Network News Morning Edition. Ganap na alas 7 ho ng umaga kung saan mas marami mga balita at mga impormasyon ang inyo pong matutunghayan. At yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Evening Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
13: Star FM,
14: the best music station across the nation.
15: Kwelang-kwela ng mga DJs.
14: Ang galing sa information.
13: Fully digitalized. It's all for you.
16: Star FM across the nation.
17: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
18: Basta Star.
19: Parang hindi ko na talaga to kaya. Sobrang sakit na ng puso ko. Ayoko nang magmahal. Pero buti na lang may mga love songs at nandito ng Star FM DJs na pwedeng magpayo sa akin. Dito sa Quezon Province, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kasama mo ang Star FM.
20: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
21: Star FM!
22: Star FM!
23: Star FM!
13: Star FM! It's all for you!
24: Star FM!
25: Sa palengke, may swerte!
26: May swerte? Sa palengke?
25: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
20: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
25: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
20: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
18: It's time to fiesta with Bet88.
21: Come dance with me.
18: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
22: It's always a party at Bet88.
23: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.

0: like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Evening Star Suite on Star FM.

0: German Bolero.
1: Happy evening sa lahat po ng mga upuan lang ang kanilang sandalan sa buhay. At least may sandalan tayo sa buhay, hindi nga lang siya tao, di ba? Minsan, maganda kasi talaga kung tao sandalan natin kasi ang hirap naman talaga naman. Pero syempre, okay na po yan basta may support ang ating mga backbone at hindi sumakit ang ating mga likuran. Kaya maraming salamat sa lahat po ng upuan sa buong mundo na sumusuporta sa amin at nagmimistulan or nagiging sandalan natin. Ay! Awiting sandalan na mula po yan sa bandang 6 Cycle Mind. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 19 Star Minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. 7:19 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time at isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan. Mga nagagandahan, nagagwapuhan at super duper sa kasipagan ng mga ka-Star Nation natin all over the world. Yes, it's your night tonight. Kung ano man yung mga pinagdaraanan natin, ako sumandal ka muna at mag-chill ka ngayong gabi hanggang sa makatulog ka at bukas po tayo ulit lalaban. Bukas naman tayo lalaban ha. Wag na ngayon, bukas na lang. But anyways, Star DJ German Bolero po muli ang inyong mga kasama mga kabandingan. Every Thursday po yan, back-to-back evening programs. Ako po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobalabulain kayo hanggang alas 9 muna ng gabi dito sa ating programang Evening Starship. Kaya naman baliktugtugan na tayo agad. Dito pa rin po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan o Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
6: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
7: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
6: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
7: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
8: 102.7
9: Basta! 102.7

0: German Bolero.
1: Pag wala kang kasama ngayong malamig ang panahon dahil umuulan, wala kang kayakap. Maging malakas. Oo, wag pa batalo sa kung anuman. Oo, tayo po ay strong, independent persons. People of the Philippines. Awiting at tuwing umuulan at kapiling ka, mula po yan sa bandang Eraserheads. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 32 Star Minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. 7:32 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan nga, speaking of ulan, nako. May mga nagsasabi, nako, baka umabot daw ng next week yung malakas na dulot, no, ng habagat. No, yung malakas na idinudulot talaga nito na pag-ulan dito sa atin na sa lugar kung saan man umuulan at as of the moment, di ba? Metro Manila at yung mga kalapit na lugar, nako naman. Diba? Dahil daw may namumuo at potential daw, no, na low pressure area at bagyo na hatak sa habagat na malapit daw po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayan. Pero good news, dahil may bad news, meron din tayong good news. Ayan, numipis na daw po, no, at humupa na rin yung kaulapan na dala ng habagat naman ngayong araw or ngayon, as of the moment, ano, sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Central Luzon yan at ilan pang mga lugar dyan sa Calabar Zone. Base po yan sa latest na satellite image ngayong gabi or hapon ng Webes, August 13, 2026. Ah, diba? Pero syempre, ganun pa rin, ano, naka-yellow warning, yellow rainfall warning pa rin. Nakataas pa rin po yan sa NCR at ilan pang bahagi ng Luzon. Ngayong araw hangang bukas po yan dahil naasan pa rin po ang patuloy na pag-ulan bukas. Ayan, August 14, 2026. It's Friday. And so ingat-ingat everybody, huwag na pong maghanap ng kayakap. Oo, iligtas na lang po ang sarili at lakasan ang loob at huwag pong mag-give in to the temptation. Ay, naku naman. Diba, kasi naman yung parang madalian, diba? O, nagka-jowa ka nga, o bukas, wala na. Diba, kasi gusto mo lang naman ng kasama sa lamig, diba? Mga ano, kayakap sa gabi, ano ba naman yan? Hindi, kaya yan. Diba? Validated ka, no? Valid na valid yung nararamdaman mo. Oo, hindi na po natin yan parang siksisihin ka pa. Very normal na kapag tag-ulan or umuulan, manlalabagan ka at mag-aanap ka ng katuwang. At malukot naman kasi talaga. But anyways, ingat-ingat everybody and magpray. At syempre, gumawa ng mabuti, wag pong kasamaan. Yan. Doon tayo sa good, wag tayo sa bad. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 35 Star Minutes makalipas ang alas 7 ng gabi, 7:35 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nagtugtugan muna tayo sa ating programang Evening Star Sweep. Kasama kabandingan kabalahan, Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas 9 ng gabi dito po sa programang ito. Kaya naman, baliktugtugan na agad tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
2: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
1: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
2: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
1: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta radyo sa FM?
11: Ayos na!

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
2: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.

0: German Bolero.
1: Ay, may naalala siya sa awitin na iyan. Ang good old days, no? Yung kabataan natin, parang doon na lang ako. Ayoko na dito. Balik niyo ako doon. 2009, ganyan. 2000 year 2009 yan, mga ganyan, diba? Sa isang sulyap mo, yung mga bangs pa yan, nakabangs pa ang mga kalalakihan. Diba? Parang katatapos lang kasi ng emo era. Diba? Kaya naman, para sa inyo po yung awiting sa isang sulyap mo ng 143. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 Star Minutes. Makalipas ang alas 8 ng gabi, 8:26 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ako naman, sinusulyapan. Alam mo kung ilan sa mga dapat meron, ito yung bagay na dapat sinusulyapan mo at dapat alam mo, ha? Oo, hindi porke malamig ngayon, tag-ulan, eh hindi na masyadong magkakaroon ng ganitsyo, diba? Kasi prone, eto ha, sa mga ka-Star Nation natin, ibibigay ko lang naman sa inyo yung tinatawag na acronym. Oh, pag sinabing acronym, ano yun? Ay, an acronym na pagdating sa stroke, yan. Diba kapag kapag tag-araw, diba pag mainit ang panahon, ang stroke ay talamak, no? Or very prominent, no? Na magkaroon talaga ang ilan sa atin. Pero kapag tag-ulan, hindi naman masyado. Pero hindi ibig sabihin noon, eh hindi na po siya present, ha? Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na kapag tag-ulan, eh hindi ka na maaaring magkaroon nito. So, mag-ingat pa rin. Kaya naman, para sa pag-iingat, tandaan po ang tinatawag na acronym na Be Fast. Ayan, Be Fast. Ano bang ibig sabihin? Ito po yun sa mga senyales, ha? Senyales na maaaring ikaw ay or maaaring stroke yung naranasan mo or nararanasan mo. So ang acronym natin dyan ay Be Fast. So ang letter B, balance, no? Or balance, no? Bigla kang nahilo, nawalan ka ng balance, nahirapan kang maglakad. Yun ang letter B. And letter E naman sa Be Fast ay eyes, or yung mata, ano. So nanlalabo yung mata mo, nandidilim yung paningin mo, isa mang mata mo or yung dalawang mata mo. Yun, di ba? At ang letter F naman sa Be Fast ay face, or yung mukha natin, no? Parang hindi panta yung isang nakalaylay, no? Yung isang bahagi ng mukha natin nakalaylay, no? Kapag lalong-lalo na kapag ngumingiti ka. Yan, ito yung very very very very very senyales, no, na probably, no, maaaring stroke talaga yung nararanasan ng isang tao. At yung letter A naman sa Be Fast ay yung arms, o yung kamay, or yung bisig. So nangihina, namamanhid ang inyong mga kamay, or yung arms ninyo, or yung bisig ninyo. And sa letter S, eto pa sa mga ka-Star Nation natin sa Be Fast, yung letter S, yung speech naman, yung pananalita, no, medyo may pag nabubulol na or nahihirapan ng magsalita. At panghuli sa Be Fast na acronym sa mga senyales kung maaaring stroke ang nararanasan ng isang tao, ang letter T po ay time or oras, no? So oras ang katapat. Tumawag na po agad sa malapit na emergency or hospital or 911. Ayan, nasa mga Star Nation natin ang senyales, no? Bigla ang senyales ito na maaring stroke ang nararanasan ng isang tao. Tandaan po ang acronym na Be Fast. Letter B, balance. Letter E, eyes. Letter F, face. Letter A, arms. Letter S, speech. At letter

0: 30 time. Ayan na, be fast para fast din ano. Kailangan mabilis ka din sa pag-action, no, kapag stroke ang maaring nararanasan ng isang tao. Ayan, perfect yan para sa mga emergency situation. Kaya naman kung like mo yan, i-share mo na yan sa katabi mo para lahat tayo ay aware sa acronym na be fast sa mga signs and symptoms or senyales na maaring stroke ang nararanasan ng isang tao. Of course, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang It's Evening. Evening Star Sweep with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa Sargo ng inyong kaliti. Bobolabolain kayo hanggang alas 9 ng gabi muna dito sa ating programang Afternoon Star Sweep. Right now, 30 star minutes past the hour of 8 in the evening. Yes, 8:30 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik, tugtugan muna tayo dito sa ating programang Evening Star Sweep. Dito pa rin po yan, same bilang inyong palaging pinakinggan, it's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
2: Star FM.

0: Duterte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Alos na.

0: Alam nyo, kung napanood nyo na yung music video nitong awiting Paubaya by Moira de la Torre, mapapansin nyo dun sa dulo ng kanyang music video na yung last line na pinapaubaya ko na sa kanya. Itumuro siya sa itaas. Ibig sabihin, ipinapaubaya niya na kay God. Diba? Alam mo, mas maganda yun eh. Sa mga buhay, sa buhay natin, may mga bagay na hindi na natin talaga control. Kaya kailangan natin ipaubaya na lang talaga kay God. Diba? At kasi wala naman na talaga tayong magagawa. Diba? So, yun. Pag sinabing pinaubaya, ibig sabihin, ipinagpa sa Diyos na ano. I mean, si God na ang bahala. Kung ano mangyayari, bahala na. Diba? I mean na ilalagak mo sa kanya. So kapag halimbawa pinaubaya mo na sa kanya, hayaan mo na, dapat wala na sa'yo. Diba? Parang halimbawa pag mag-grocery ka sa isang grocery store, diba? Yung bag mo ilalagay mo doon sa baggage counter. Diba? Para pag binilagay mo na sa baggage counter, hindi mo na siya dala-dala. Diba? Papasok doon sa supermarket. Diba? Mga ganong mga bagay lang naman. But anyways, awiting paubaya mula po kay Moira de la Torre ang inyo napakinggan. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto bago sumapit ang alas 9 ng gabi. 8:55 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Mag-pray po tayo, no? Kung halimbawa matutulog ka na sa mga oras na ito kasi maaga ka pa bukas at masyado kang binugbog ng araw na ito. Naway ka ng Thursday. Pero bukas, babawi tayo, ha? Chill lang muna tayo ngayon. So kailangan mong matulog at ipagpaubaya muna talaga kay God. Ipagpasadyos na lang natin yung mga bagay na hindi na po natin talaga kontrolado. Yan naman. Well, sarap magano, no? Maglakad-lakad sa ulan. Basta shower lang yung ulan, hindi po bagyo at may dalang hangin. Parang hindi natin kaya yon. Sunod na po ang It's all for you in the evening. At antabayan niyo po ang Holy Rosary. Susunod na rin po yan. Yan naman to formally close the program. Ay, maganda ito. Pang senti-senti sa ulan. Mula po sa bandang A1. It's a song called The Walking in the Rain. Ito lang po yan sa impinang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain po kayo hanggang sa susunod na programa. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo, hope.

0: Juan Bolero.
1: Ang lungkot pala ng awitin na iyan. Hay. Tungkol sa pintuan. Ay hindi, di ba? Kapag inintindi mo pala yung ibig sabihin ng kanyang lyrics, o nga, ang lungkot. Ganun malungkot? Awiting Doors mula po yan kay Michael Johnson. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 star minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi, 9:45 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Why do have doors? Kano, bakit daw may mga pintuan pa? Diba? Parang hindi na makaalis. Kunwari, well, may sama. Kasi may ginawa ka nga masama eh. Sabi dun sa lyrics, no, parang gusto, paghingi ng tawad, ganyan. Parang hindi, walk out the door, ganyan. Sana naintindihan nyo. Sana naintindihan nyo yung explanation ko kasi ako din nalito. Basta yun, malungkot siya ha. Pero ito na nga, sa mga ka-Star Nation natin, meron po tayong welcome rights. Welcoming remarks. Sa inyong lahat, dito po sa ating programang It's All For You in the Evening. Ako po muna, ako muli, no, ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan. Sa programang ito, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobalabalain kayo hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa programang ito. At sa mga ito ha, nako, meron po tayong panibagong listener na nagbigay ng kanyang tanong na may problema siya at the moment at very very fresh. Grabe, grabe, grabe. Very fresh ito, no? Kaya tulungan nyo po siya, humingi po siya ng advice ninyo. Nakapost na po ang ating Star Tanong Tonight sa 102.7 Star FM Manila. At comment mo na doon yung pangmalakasan mong advice. Yung ang Star Tanong ng ating listener, sabi niya, may nang liligaw, nang liligaw. Lali pala ito. Nanliligaw. May nanliligaw po sa akin. Pero 1 week na kaming parang medyo nagkakalabuan. Tapos, birthday niya kahapon at nakita kong may picture sila ng ex niya. Woo! Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko or mararamdaman ko. May advice ka ba para sa akin? Ayan, ano yung pangmalakasan mong advice patungkol sa nangyayari sa naranasan ng ating listener? Comment mo yan dun sa post natin sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan. Bilisan mo na! Dahil babasahin natin yan later sa ating live streaming maya-maya lamang din. Ito sa mga ka-Star Nation natin, again, sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan, nakapost yung ating Star Tanong Tonight. So kapag mga ganyang pagkakataon, no, na may nililigawan, 'di ba? Tapos ang sabi pa kasi ng listener natin na ito, alam naman niya na may ex daw eh. Parang sinabi ex na daw sila, ganyan, tapos sa complicated kung bakit sila parang ex na, no? Probably ex na sila doon sa taong iyon, pero doon sa ex nung taong iyon, probably hindi. Mga ganun bagay. Pero yun nga, mga 1 week siguro, konti na lang sila mag-usap, ganyan. Pero birthday niya kahapon, tapos binati naman daw niya ng happy birthday. Pero yung ex nung nito, no, nag-notice sa kanyang Instagram na nag-like ng isang video niya doon sa Instagram. So, nung chinek daw nung ating listener na ito, nakita niya na yun pala yung ex. Perfect. Yun pala yung ex nung naniligaw sa kanya. Tapos nakita niya na may recent photos, no, album na ipinost sa kanyang Instagram. Tapos nakita nito na may pagbati din. May pagbati din siya doon sa naniligaw sa kanya ng happy birthday. Tapos may nakalagay pa nga. Nakita ko eh. May nakita sa akin eh. Nakalagay, love. Yun. So ano ito? Pasabog. Perfect. Oh, dali na i-comment mo yan at babasahin natin yan later sa ating live streaming. So 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po posted na po dyan ang ating star tanong ng ating listener. Meron ka ba katanungan sa buhay? Message mo rin po yan sa 102.7 Star FM Manila. Sa lahat po ng social media accounts at yan po yung ating gagawing star tanong sa mga susunod na pagkakaraon. For now, let's go back to more of the music. I'll be giving you songs, or coming up next, songs from Charlie Puth, All For One, and Air Supply. Ito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Love!

0: German Bolero.
1: Inyong napakinggan, awiting Wildflower. Version po yan ng Color Me Bad. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa mayroon na pong 24 star minutes makalipas ang alas 10 ng gabi. 10:24 in the after evening. Ang ating Philippine Standard Time. At syempre, tayo po ay live. Naka-live streaming tayo right now sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Kaya sa mga wala pong ginagawa sa gabing ito, parang awa mo na. Pumunta ka na sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube. Hanapin mo ang 102.7 Star FM Manila. At syempre, eto na nga. Sa mga ka-Star Nation natin na nandyan na po sa ating live streaming, pindutin mo naman, parang awa mo na. Pindutin mo naman yung ating reaction buttons dyan sa ibaba para magkaroon lang talaga ng design itong ating live. Di ba para may mga lumulutang dito, pindutin mo na yan. At syempre, pindutin mo din ang ating share button. I-share mo na itong ating live streaming para marami pong makapag-comment ng kanilang mga advice dito po sa ating
3: Star Tanong!
1: Ang ating katanungan tonight ay mula sa ating listener at naka-flash na yan right now sa ating live streaming sa Facebook at sa YouTube. Ito po again mula po sa ating listener. So tulungan nyo naman siya, oo. Fresh na fresh ito. Ang kanyang star tanong, sabi niya, may nangliligaw. O pwede naman nangliligaw pala. May nangliligaw, baka nangliligaw, no? Nalimutan ko palitan, sorry na. May nanliligaw po sa akin, pero 1 week na kaming parang medyo nagkakalabuan. Tapos birthday niya kahapon at nakita kong may picture sila ng ex niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. May advice ka ba para sa akin? May advice ka ba para sa listener natin? I-comment mo yan right now sa ating live streaming sa Facebook at sa YouTube, 102.7 Star FM Manila. Diba, ang sabi kasi niya, binati naman daw niya kahapon ng happy birthday ito, ano? Pero kaninang umaga lang daw, nag-like sa video niya, sa isa sa mga video niya sa Instagram, itong ex nung naliligaw sa kanya. So, chinek niya. Pagka-check daw niya, nakita niya yung picture, may pagbate at kasama nga niya yung ex niya sa birthday niya, sa araw ng kanyang kaarawan. Tapos tinawag pa siyang love. So ano yun? Paano daw yun? Nakita ko eh. So kitang ako mismo pinakita sa akin. So it's really, really true. Yeah. So ba ito anong advice mo? Ito ang ilan sa mga pauna nang nag-advise. Sabi ng isa natin, comment so dito. Sabi niya, ex niya pala. Ibig sabihin, wala na. Kung manligaw, subukan at pakiramdaman. O ibig sabihin, hindi pa siya naka-move on sa buhay niya. Totoo naman. Parang sa pakikinig ko kay German, akala ko, bida ang saya. Pero nung naghiwalay kami, mas bumida ako sa pakikinig kay German. Pero kung ako si Spider-Man at ang ex ko, malakas bumitaw. Doon na ako sa Star FM. Kasi I believe, hindi kayo iiwan ng gwapong DJ. Salamat, German. Anyways, hindi masyado magandang ice cream man ang ending. Ay, hindi maganda. Parang feeling ko nga ang corny. Feeling ko lang naman, no? So ito sa mga sabi niya dito, pakiramdaman. Oh, ibig sabihin, hindi pa daw siya naka-move on. Ano ba kasi talaga? Naka-move on, meron bang pinutol na tali, na connection between that person at sa ex niya? Yan. Ito naman sabi ng isa natin komento dito. Balikan mo siya at liligawan mo hanggang mag-asawa kayo at iba pa. Para lang sa'yo ang... Hoy! Ano ba yun? Ano ba to? Para lang sa'yo. Ang poopsicles daw. Ano ba yun? Ang funny-funny. Ay, ito naman. Sabi na yun. Hindi ko kinayo. Oh my goodness. Ito sabi dito, siguro valid naman yung nararamdaman mo. Lalo na kung nakita mong may picture sila ng ex niya. Mismo ng birthday niya. Pero bago ka mag-conclude, alamin mo muna kung ano talaga ang kwento sa likod noon. Hindi rin naman natin alam kung bakit sila nag-picture o kung may meaning pa ba yun sa kanya. Kung hindi ka komportable, okay lang magtanong at maging honest sa nararamdaman mo. Pero kung pakiramdam mo, paulit-ulit ka lang masasaktan at malilito, okay lang din na umatras muna. Minsan kailangan talaga natin bigyan ng space yung sarili natin para malaman kung worth it pa bang ipaglaban o mas kailangan na nating piliin yung peace of mind natin. O ayan ha. Ayan na. Ayan na ang kanyang advice na very perfect naman. Ano. May mga pwede kang piliin. Meron kang mga pwedeng tingnan kung gusto mo bang gawin o hindi yung kanyang advice. Diba? I mean, ano eh. Sige na nga. Pero na kung gustong sabihin, pero wag na lang. Oh, ito na, sabi ng isa ng mga komento natin dito. Sabi niya, valid yung nararamdaman mo. Normal na makaramdam ng selos, pangamba at kalituhan. 1 week pa lang siya or pa lang pero nagkakagusto ka na. Pero biglang may picture ng ex. Siyempre masasaktan ka. Hindi ka OA, usap kayo pero kalmado. Hindi para mag-away, para malinaw ang lahat. Kung kaka-move on niya lang o hindi pa talaga siya sure, kawawa ka lang. Hindi porket na niligaw siya, ibig sabihin, ready na siya. Bigyan mo ng chance na magpaliwanag pero huwag mong i-beg yung sarili mo sa taong may pagdadalawang isip pa. Deserve mo ng taong malinaw yung gusto yung... Malinaw yung gusto. Malinaw kung ano nga ba, ano na nga ba ang nangyari sa kanilang dalawa. Kung sila ba ay sila pa rin o sila ba ay may komunikasyon pa rin. Ang chismis kasi sa akin ano, sabi ng parents daw, continue daw muna nila. Diba? Para sa image, ganong mga eme. And ito daw, yung naliligaw sa kanya, hindi naman na daw... ayaw niya na. Pero nandyan pa rin. Kasi dahil daw sa parent. Ganon. Ang boot. Gusto niyo ba? Huwag na natin i-detalye ko ano ba yung nangyayari. Pero ganyan yung nangyayari. Ito naman sabi ng isa natin komento dito. Sabi niya, magandang gabi po Kuya Star DJ German Bolero. Hindi mali na ma-in-love o magkaroon ng crush. Pero may mga feelings na kailangan nating matutunang hindi sundin. Since boss mo siya... Sino na naman to? Parang iba ito. Iba yung na-type mo sa ChatGPT. Kala ko pa naman maganda yung magiging sagot ng ChatGPT this time. Pero ayan na nga. Sige na, wag na natin basahin. Maraming salamat. Nagkaroon ng boss. Ibang ano yan? Ibang star tanong yan. Kamali ka lang. Nagkamali ka ng pindot. Nagkamali ka ng type. Ay, nako naman. But anyways, ang ating katanungan tonight, flash natin right now. At live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan. At sa YouTube, kaya naman, feel free to react. Pindutin mo yung reaction button dyan sa ibaba at yung ating share button. Paka-share na po ito, please. Parang awa mo na. At syempre, comment ang iyong pangmalakasang advice sa problema ng ating listener right now. Ang kanyang star tanong, may nanliligaw po sa akin pero 1 week na kaming parang medyo nagkakalabuan. Tapos birthday niya kahapon, oh very fresh. At nakita kong may picture sila ng ex niya. Wow na wow! Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. May advice ka ba para sa akin? Ayan, meron na ba tayong mga live comments? Ano ba yung advice mo dito sa tanong ng ating listener? Ano ba yung pwede niyang gawin? Oo, sa ligawan stage na ito. Ang sabi kasi niya, binati naman niya kahapon yung nanliligaw sa kanya ng happy birthday. Pero kaninang umaga lang, nakita niya na nag-like, oo, yung ex sa video nito, sa video niya sa Instagram. So, syempre, chinek niya. Pag-check niya yung unang post, recent post, magkasama pala sila nung ex A. Tapos, ang tawag pa sa kanya nung ex niya, I love. So, ano bang advice mo dito? Dali na, bigay mo na yan. At sabi dito, ano naman yung mga na-hide-hide na yan? Parang intriguing. Star DJ German Bolero, hello po. May swerte sa palengke sa Saturday na. Yes, sa ano tayo ha? Sa Divisoria Mall. Sa Divisoria, syempre. Sa Maynila, ang ating palengke event sa Saturday sa August 18. 15. Tama ba, 15? So, ibig sabihin, may dalawa pa. O, isa na lang. 15 plus 7, 22. Mali ako. Good evening, DJ JV. Good evening. Good evening. Sama ko ulit ang star DJ German Bolero. Sorry na at kinulit kita. O, sabi ni Miss Army, run! Yes, takbo na! Huwag na magpaligaw, ganun ba yun? Ay! O, ayan na live pa rin tayo sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube. Hanapin nyo lang po 102.7 Star FM Manila. Meron ka bang advice para sa katanungan o problema ng ating listener right now? Again, ang kanyang katanungan, may naliligaw po sa akin pero 1 week na kaming parang medyo nagkakalabuan. Tapos birthday niya kahapon at nakita kong may picture sila ng ex niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. May advice ka ba para sa akin? Alam mo na, sa pag-uusap talaga yan. Gusto mo ba bang kausapin? Gusto mo pa ba siyang kausapin, linawin? Sa tingin mo, may sense pa ba? O kaya, gusto mo pa ba? I mean, nahuhulog ka na ba sa kanya? Kung halimbawa, meron ka ng feelings din sa kanya, di dapat talaga kausapin mo siya at magkalinawang kayo. Ano ba yun? Ex na ba talaga? O ano ba? Naniligaw ka tapos hindi pa pala kayo tapos? Yung mga ganon. Diba? So, papaliwanagin mo nga siya. Diba? Bigyan mo siya ng pagkakataon na makapag-explain naman. At mas maganda itong gawin in person. So, magkita kayo. Hindi yung... O kahit tawag, pwede, no? Basta wag sa text, wag sa chat. Either tawag or magkita kayo. Yun lang ang aking masasabi. Hello, hello sa ating mga live streaming viewers right now. Meron bang mga humahabol? Ano ba ito? Hi, Markham. Hindi ako sure. May Bombo Medico ba? Ito, magandang gabi po, DJ German Bolero. Ang advice ko kay listener, nakuhayaan mo na, baka nagkabalikan na uli sila. Actually, yan din yung iniisip ko eh. Diba? Bakit po na-hide yung comment ko ang saklap? I'm so sorry, hindi ko din po alam. Baka may something sa word things. Ayan, pero hello na lang sa iyo. Alg something, ganon yung pangalan. Anyways, magpapatuloy tayo sa pagbabasa ng inyong mga advice sa susunod na oras ng ating segment na Star Tanong. At syempre, kung meron kang mga problema, katanungan sa buhay, i-message mo po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ating gagawing Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. Right now, baliktugtugan tayo sa ating programang It's All For You in the Evening. Punta po kayo sa radyo. At sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila, keep on reacting, keep on commenting, and keep on sharing. Share-share nyo po ito. At syempre, oras natin sa buong Kapuluan ng Pilipinas, 39 star minutes. Makalipas ang alas G's ng gabi, 10:39 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo, dito pa rin po yan. Sa himpilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

serving Mega Manila through music and information. This is 102.7.

ang alas 11. Pero pinag-uusapan tonight dito. Ang ating star, ano? Eto na, magbabasa tayo ng ilan sa mga humabol sa ating star ng tonight. Sabi ni Darwin Rosel, hello DJ German, super pogi. Wow! Nangliligaw pa lang sa'yo, meaning hindi pa official na kayo. Saka 1 week pa lang kayo. Baka ikaw lang yung may gusto sa kanya. Pak! Siya lang yung may ano. Try mo kasing kausapin siya yo, or babalik na siya sa ex niya. Kasi sa iniisip ko sa kanya, kanya aroy. Diba? Diba? Mark, epekto. Sabi mo, naliligaw pa lang siya sa'yo. It means, wala pa akin ang advice ko po. Daman ka. Kasi, Bernie Kaganda. Good evening, DJ German Bolero. Kamusta po? Watching in Tenerife, Spain. The best ka ng Carpathos palagi. Naikinig sa'yo palagi. Maraming salamat. M. Cortel Rontos. Sabi niya, may nanliligaw. Tapos 1 week pa lang pero ramdam mo na yung layo. Tapos births niya. Oo nga naman. Ang normal lang na maguluhan ka at masaktan. Malungkot o pagdududa. Ibig sabihin no, nagmamatter siya sa'yo at may expectations ka na. Uy, pak! Aray ko buo. Pero paano pa sa susunod? Hindi mo yung worth mo. Dapat yung maniligaw sa'yo, magpaparamdam na safe ka at pinipili ka. Hindi ka mahabol sa ating live comments kanina. Mami and pantakip butas to, parang ganon. Kasi kung wala na sila ng ex niya, dapat kaya kung ako dyan sa starkada na yan, kalimutan na lang niya yung naniligaw sa kanya. Masasaktan ka lang. Totoo na ba na no? Parang, bakit nga kasi

0: may picture pa, bakit may picture pa rin? Diba? Ex na nga eh. Tingnan lang natin kung meron pa mga umahabol sa ating start along tonight. Sabi ni Romy Valerio, ipaubayan na lang kasi nagbalikan sila. Ipaubayan na lang kasi nagbalikan sila. Kataon. But anyways, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment ng ating start along. Kung anong mararamdaman ko. May advice ka ba para sa akin? Na lang no, ang deserving ng kaguluhan. Sarili mo, tulungan mo yung sarili mo. It's either clear of it. Hayaan mo na lang ba? I mean, puputulin mo na? O, pumilikit mo. Hindi ka naguguluhan at hindi ka... Maraming salamat sa inyong lahat. Ay, sa mga nagkomento, maraming salamat. Please know na I appreciate. Kung meron ka rin, mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. Sa lahat po ng social media accounts and platforms. At yan po ang ating gagawin. Time, let's go back to more of the music. Ano, para marami pa tayong mapakinggan tonight. It's all for you in the evening. Ako pa rin po inyong kasama, kabandingan, kabalahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Right now, check your time. 25 Star Minutes past the hour of 11 in the evening. 11:25 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love!

0: like more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
0: Good.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star

0: Star Nation, narito na ang ating Top of the Hour News sa oras na ito. Liyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang karagatang malapit sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Nitong madaling araw ng Biyernes, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Una nang iniulat ng ahensya na magnitude 5.9 na lindol ang naganap alas 2:39 na madaling araw na may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan na lindol na may lalim na 48 kilometers. Ayon sa FIVOX, isa itong aftershock ng magnitude 7.8 na offshore Sarangani at magnitude 6.5 na offshore Davao Occidental earthquakes na tumama noong Hunyo 2026. Wala namang inaasang aftershocks at pinsala mula sa naturang lindol.
1: Star FM, Top of the Hour News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating lagay ng panahon, mataas nga ho ang posibilidad na maging tropical depression ang binabatayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Huling namataan ang LPA sa layong 1,950 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Samantala, patuloy naman nakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang southwest monsoon o habagat. Inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kung saan posible ang flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Habang sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang isolated rain showers o thunderstorms at localized thunderstorms na magdadala ng mga pag-ulan.
1: Star FM, Top of the Hour News.
0: Star Nation, para sa iyo pa mga nagbabagang balita sa loob at labas na bansa, pumunta na sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the Top of the Hour News on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
11: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko. Dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swabay pati ang biyahe.
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM.
14: Star FM.
13: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
15: Star FM.
14: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
0: The Philippines number one, Star FM. 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 12 star minuto na, makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:12 in the morning.
5: Star FM, across the nation.
15: Antonio, Lambada.
16: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
4: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
5: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
3: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
4: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Ayos na.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like
0: Arsa Star Asia, Cebu, Kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. At 34 star minuto na, makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:34 in the morning.
2: Good morning.
0: Happy Friday, Star Nation. August 14, 2026. Maganda star morning na sa mga Star Nation natin. Na-excited na pumasok para makauwi na agad. Para day off na agad, no? Ikaw talaga. Pero ano po, sa mga Star Nation natin na inuulan ngayong oras na ito. Dahil pa rin po yan sa ating masamang panahon. Grabe, no? Parang buong, parang simula last week. Talaga naman yung nararamdaman natin mga pag-ulan. Ay talagang grabe talaga. Ay nako. Pero Star Nation dito sa Metro Manila, at natitirang bahagi ng at karating na lugar natin, ay epekto yan ng southwest monsoon. Kaya nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Ganun talaga. Kaya sa mga Star Nation natin na maagang pumapasok, might as well agaan pa natin. Kaya lang problema, no? Lalo na yung mga Star Nation natin na katulad ni Star DJ Antonio Rambada na napaka yung madaling araw ang pasok. Minsan ang mahirap sa atin yung mga bumabiyahe ng mga papubliko sa sakyan. Sana 24 oras yung ano, no? Yung mga PUV natin, no? Siyempre, di naman pwede. Kawawa naman sila manong driver, manong chuper. Magandang Star Morning ho sa mga chuper natin. Yan, sa mga lamanong driver, manong chuper, manong conductor na kayo na humihigop na mainit na kape habang bumabiyahe. Dahan-dahan lang po sa pag-drive, ha? Baka matapot po yung mainit na kape. Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Na ngayon ay nasa pedyo de peligro na. Oh, diba? Pero okay lang yan. Oh, kasi sahod naman ngayong araw na to, di ba? Yung iba. Yung iba kasi yung A15, tumapat ng Sabado. Eh, ibig sabihin yan, yung iba ay Friday, matatanggap na nila ngayong araw. Ang kanilang sahod, uy, it's a payday! Eh, yung mga iba naman yung mga Star Nation na hindi uso sa kanila yung maaga. Dahil tumapat ng Sabado yung A15, malamang sa alamang, Lunes na yan. Pero may mga iba may paniniwala eh. May mga ibang employer ang paniniwala. Bawal magpasahod ng Lunes. Di ko alam kung bakit. Kaya malamang salamang Tuesday na yung iba. Ay nako. Hirap no? Ano yung mga Star Nation natin na talaga namang nanghinayang dun sa pagtaas no? Ng sahod. Dahil nga merong humarang. Tapos, eh, di ba, mag 85 pesos yun eh. Diba? Eh, well, eh, kahit na maliit, pero syempre, kailangan natin ng pandagdag. Ah, so nandun na eh. Merong humarang eh. Eh, ganun talaga. Kaya minsan talaga napapaisip tayo paano tayo mag hanap ng pandagdag. Di ba, sa ating gastusin. Na pandagdag budget. Eh, ang mahalaga dyan, Star Nation, eh, nandito ang papromo ng Bombo Radio at Star FM. Yan! Yan ang ating swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premi na may cash pa. Kung saan, Star Nation, 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide. Okay, sa mga Star Nation natin, makinig mabuti ha. Narito po yung mga maaari po ninyo mapanalunan. Yan. Sa ating papromo. Eh, talaga namang balde-balde papremyo na to ha. Dahil para sa ating meron tayong ilang ways, Star Nation, para manalo kayo sa ating papromo. Meron tayong studio draw at meron tayong palengke draw. Unahin natin, Star Nation, sa studio draw ha. Narito ang inyong pwedeng mapanalunan weekly. Kung saan Sabado. Sabado, alas 3 ng hapon, binabanggita po natin yung ating winner. At Lunes po agad, makukuha na nila yung kanilang papremyo. At live na live po natin silang makakapanayam at live na live po nilang makukuha ang kanilang papremyo. Kasi nakalive tayo sa Facebook at YouTube at tuwing Lunes. Para makita po ninyo na binibigay po natin yung kanilang mga papremyo. So weekly Star Nation sa ating studio ay makakatanggap po ng first prize na 5,000 pesos. Ayan. At sa ating second prize naman ay 4,000 pesos. At sa ating third prize ay 3,000 pesos. But wait, there's more. Dahil meron din tayo bubunuti na tatlong consolation prize na makakatanggap ng tig 1,000 pesos in cash. Yan yung ating studio draw, Star Nation, kung saan linggo-linggo nagbabanggit po tayo ng anim na mananalo. Yan yung tatlong major prize at tatlong consolation prize. I-anunsyo po natin yung ating weekly winners tuwing alas 3 ng hapon bawat Sabado. At ang awarding naman po ng weekly prizes natin ay sa Lunes tuwing alas 10 ng umaga. At syempre, hindi lamang po yan dahil magkakaroon din po tayo meron rin tayong pinamimigay na special prize na araw-araw mula Lunes po yan hanggang Biyernes. Na kung saan araw-araw may isang daily winner ng isang 60th anniversary limited edition na Bombo Radio Philippines exclusive. Na meron pong yan po yung ating pinamimigay na radio na rechargeable AM/FM radio. May kasama na po yung LED light at meron na po kasamang flashlight yan. Kung saan Star Nation, rechargeable, ibig sabihin, disaksak po siya. O di naman kaya kapag meron kayo pupuntahan at gusto nyo kasama ang inyong radio, pwede nyo pong dalhin yan habang nakikinig ng 102.7 Star FM. At agad dapat dyan, Star Nation, ha, hindi po yan fixed dial o hindi po nakapako sa isang istasyon. Kasi meron pong iba na namimigay ng radio pero nakapako lang sa isang istasyon. Bakit yun? Ito sa amin, yung pinamimigay po namin, no fixed dial po ito, ha? Hindi po nakapako sa isang istasyon. Merong mapapakinggan nyo po ang mga AM/FM station. Pero syempre, dapat sa 102.7 Star FM lang. Di ba? Plus, meron pa kayo matatanggap na 500 pesos in cash. O, di ba? So, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Biyernes. At kapag nabanggit po ang inyong pangalan, mayroon lamang po kayong 24 oras para makuha ang special prize na radio at cash. Kaya naman dapat ay palagi po kayo nakatutok sa Star FM. Ngayon, Star Nation, alamin naman po natin ano naman ang aming ipamimigay na prizes sa ating palengke activation every week. Yan, dahil pupunta po tayo sa mga palengke bawat Sabado, ha? O kung saan, ngayong araw po ng sa darating po na Sabado, bukas po yan, August 15, 2026. Magkita-kita po tayo dyan po sa Divisoria Mall! Dyan po tayo sa Divisoria Mall, ha? Dyan po sa lungsod ng Maynila. Dyan po gaganapin ang ating ika-anim na palengke activation. August 15 po yan, 2026, Sabado. Sa ganap na alas 8 po yan ng umaga. Diyan po tayo, Star Nation, ang ating palengke activation. Eh. At syempre, narito po ang ating maaaring mapanalunan na papremyo sa ating palengke draw. Yeah, meron din po tayo. Kung meron studio draw, meron din po tayo palengke draw. Kung saan, meron po tayong bubunuti na 10 mananalo ng tig 1,000 pesos in cash plus 500 pesos worth of gift pack. Ano ba ang laman, Star Nation? Ang ating gift pack na worth 500 pesos. O ito, Star Nation, ha, yun po yung kasama dyan na makukuha ninyo ang isang balde ng Orocan, isang box ng MX3 coffee, na kung saan nga ho, meron po yung 10 pirasong sachet, at meron din pong 2 piraso na delata mula sa Gold Cup Sardines, at meron pong 1 piraso ng Komeya. Ang 3Q Palabo. O yan, Star Nation, ha. Ang laman po ng ating gift pack na mapanalunan nyo kasama ang 1,000 pesos in cash. At ito pa, Star Nation, sa Grandro naman sa darating na September 5. E magpapamigay naman po ang Bomboradio Philippines ng guaranteed prize sa 25 areas na may Star FM at Bomboradio. So ibig sabihin, dito po sa 102.7 Star FM Manila, meron na po tayong guaranteed prize sa ating Grandro September 5. Na kung saan ang ating first prize ay makakatanggap ng 25,000 pesos. Sa ating second prize ay 15,000 pesos. At sa ating third prize ay 10,000 pesos. At muling magpapamigay naman Star Nation ng Bomboradio Philippines na ang tumataginting na 1 million pesos! Kaya naman sali na Star Nation na sa promong handog ng number one and most trusted source of news and information. Ito ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premi na may cash pa. Kung saan 9 million pesos total prizes ang aming pamimigay nationwide. Kaya sali na Star Nation at hulog-hulog pa. Oras na rin sa Buka Bluwa na Pilipinas na minimang star minuto na lang bago sumapit na sa East na umaga. 5:45 in the morning. Balik yung tugat tayo. Ito pa rin po sa inyong impilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
3: 102.7 Star FM.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
5: 102.7
6: Basta!

0: 102.7
1: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan. Maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
16: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masigla ka sa ko. Basta
17: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
18: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako po si Maria Luisa Zeta ng Lagro ng Baliches, Quezon City, ang winner ng major prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026, week number

0: Pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio.
1: Antonio Lambada.
2: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman. Move it!

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Star Nation, oras sa buka puluhan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:32 in the morning.
2: Good morning.
0: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Ready ka na ba? Aba, ready na rin ako.
3: Star Trivia number one.
0: Move it! Star Nation, kapag ganitong maulan, alam na natin may kakibat na mga kidlat ito eh, no? Talaga naman yung kidlat na talaga namang nakakatakot. Di ba? Pero nabalan nyo ba, Star Nation? Ang kidlat pala ay pwedeng umabot ha, sa umigit kumulang 30,000 degrees Celsius. So ibig sabihin, mas mainit pa kaysa sa ibabaw ng araw na nasa 5,500 degrees Celsius lamang.
4: Grabe no. Kidlat yun, Star Nation.
0: Eh dahil nga ako sa sobrang init ito, biglang umiinit ang hangin sa paligid ng kidlat at lumalawak ng mabilis. Kaya naririnig nga natin ang malalakas na kulog, di ba? Kaya kapag may kidlat, Star Nation, huwag maging feeling superhero na magsi-selfie pa sa labas. Oh, dahil hindi ito light effect na parang content, ha? Kapag may pagkidlat, Star Nation, at pagkulog, mas mabuting manatili po tayo sa loob ng bahay, ha? At the same time, i-unplug ang mga mahalagang appliances kung kinakailangan. At unahin ang kaligtasan dahil ang kidlat ho ay hindi lamang po nakasilaw. Dahil sobra ring delikado ito. Kasi di ba, syempre Star Nation, marami tayong nababalita din, di ba, na natatamaan ng kidlat. Kaya hindi tayo, kumbaga, maganda siya sa paningin. Pero nakakatakot pag naramdaman natin. Dahil delikado. O yan, Star Nation, alam na natin, ha?
3: Star Trivia Number 2.
0: Move it! Kaya ayaw natin makarinig, Star Nation, ng ano eh, ng kulog, di ba? Lalo na kapag sobrang lakas. Mas maganda pa makarinig ng mga magagandang musika. Yeah! Sa Star FM. Wow! Alam ba nyo ba, Star Nation, hindi lang tayo nakikinig ha, sa musika. Kasi para nagkakaroon din tayo ng mini party sa ating utak. Oo, kasi may mga pag-aaral ha, na nagsasabing kapag narinig natin ang isang kantang talagang gusto natin, aba, aktibo ho ang mga bahagi ng utak natin ha, na konektado sa emosyon, kasabikan, at maging sa reward. Kaya biglang gumagana yung nagiging ganado tayo at gumagaan yung ating pakiramdam kahit kakagaling mo lang sa stressful na araw. Kaya magandang gawing bagay ng araw-araw ng ano eh, no, ang magagandang musika habang naglilinis ka, di ba, nagluluto, nagtatrabaho, o nagpapahinga. At kumakanta ka pa, di ba, kahit medyo sabihin na natin out of tune ka. Hindi kabisado yung lyrics. Pero feel good ka. At ayaan mo yung tugtugin ng Star FM yan. Ang mga magagandang musika na nakakatagdag ng kulay, nakakatagdag ng energy mo, at good vibes sa araw mo. Kaya mas maganda rin eh, no? Star Nation, kumbaga, mas effective pa din yung makinig ka ng musika habang may ginagawa ka kaysa nanonood ka. Oh, di ba? Aminin niyo yan. Ayan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating natutunan. Ha? Talagang mas gaganaan ka pa. Oh, kapag naririnig mo ang boses si Star DJ Antonio Nambada. Naku, marami na yung mambabas niyan. Oras, Star Nation, sa buka puluhan ng Pilipinas. 37 star minuto na, makalipas sa 6 ng umaga, 6:37 in the morning.
2: Good morning!
0: Balitugtugan tayo dito pa rin po sa inyong himpilan na gatin ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
3: Move it! Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
5: 102.7
6: Star FM.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano.
9: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang may Cebuana Lumiliere.
7: Sangla.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
7: Basta loan.
17: Sa Cebuana.
11: Goods ka.
7: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
12: Bagong plano.
9: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang may Cebuana Lumiliere.
7: Sangla.
12: Personal loan.
14: Jewelry.
13: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
7: Basta loan.
17: Sa Cebuana.
11: Goods ka!
7: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
18: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
19: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
20: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
21: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
22: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Maging balikbayan. Este, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
23: Amoy pa lang. Alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
24: Mmm! Holiday!
23: Almusalin ng nam.
24: Good morning!
23: Pagtanghalian.
24: Uy, may birthday ba?
23: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
24: Wow! Manoche buena!
23: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
24: At holiday beef loaf!
11: Malinam-nam holiday!
25: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
26: Kapit bahay!
27: Hi, Mae!
25: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninam-nam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
26: Kapit ka dyan!
25: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamisaalat at linam-nam?
26: Kapit sarap, kapit saya
25: from Sarsaya!
28: Sarsaya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
29: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
29: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
30: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
31: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
32: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
31: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
32: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loying Street, Pasay City.
31: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
33: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
34: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
33: Orokan Icebox?
34: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa, kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa, kaya rugged at handy, di ba?
33: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
34: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
33: Ayos ah.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
12: 102.7
0: 102.7.
1: Basta! 102.7.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla!

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Star FM. It's all for you.
2: Like
1: mo, share mo. Sa buong kabluhan ng Pilipinas. Limang star minuto na lang bago sumapit na 7 na umaga. 6:55 in the morning.
3: Good morning!
1: Star Nation, hanggang dito na lamang po ang programa Morning Star Stream. Naway na enjoy niyo po ating matugtugan at mga pinag-usapan po natin ngayong madaling araw na ite. Meron muli tayo magkaranigan ha. Mamaya pong alas 8 na umaga, alas 11 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. Makakasama lang po natin nag-iisang Star DJ Kimmy Cora. Pero bago yan, Star Nation, pagpatat na alas 7 na umaga. Natamayan po pangkompleto sarkado sa ating breakfast. I-added po sa ating managbabagang balita sa loob at labas sa bansa ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Mabanoon, Santa Makati at Soundcast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Star Nation, malatina nakatutok. Dito pa rin sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, kalabing apat sa buwan ng Agosto taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather report, abangan mamaya panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mataas ang chance ang maging ganap na bagyo. Ang bilang naman ng mga nasawi dahil sa magkakasunod na kalamidad, umabot na sa 25.
3: Ang Department of Foreign Affairs, binirepika ang ulat sa may 100 Pilipinong inaresto sa China. Si Department of National Defense Secretary Teodoro naman, kinundi na ang naturang operasyon.
2: Sa ibang balita mamaya, ang Senado tiniyak na walang magiging insertion sa 2027 National Budget pagdating yan ng Bicameral Conference Committee.
3: Ang Department of Justice naghahanda ng sigutin ang motion to quash ni Vice President Sara Duterte ukol sa kinakaharap na kasong grave threats.
2: Abangan din sa ating provincial report mamaya, ilang bahagi ng Central Visayas isinailalim muli sa red at yellow alert dahil yan sa manipis na supply ng kuryente.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, ang Ukraine nag-alok ng tigil putukan para sa mga sibilyang target sa Black Sea. Samantala, si Russian President Vladimir Putin kinundi na ng Japan dahil sa pagbisita sa pinagtatalo ng isla malapit sa bansa.
2: At sa sports news, para sa mga NBA fans, si Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards dumating na dito sa Pilipinas. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update!
2: Mataas ang chance ang maging tropical depression ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Uli pong namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 1,978 kilometers. Yan po'y sa silangan ng extreme northern Luzon. Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon, o itong hanging habagat sa Luzon at maging sa kanlurang bahagi ng Visayas area. Inasaan po ang paminsan-minsan mga pagulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kung saan posible ang flash floods at mga pagguho ng lupa dahil yan sa katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan. Makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at mga thunderstorm ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging ang Cagayan Valley, Calabarzon, Central Luzon, Camarines North at iba pang mga probinsya. Habang sa nalalabing bahagi ng Luzon, ngayon pong araw, asahan po ang isolated rain showers sa mga thunderstorms. Kasama rin po dyan ang mga localized thunderstorm na magdadala pa rin ng mga serye ng pagulan na posible pong umabot ng ilang oras. Sa kaugnay pong development, umabot na po sa 25 katawang ang bilang ng mga nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Batay po sa updated report ng Philippine National Police, ayon kay Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco, pinakamataas na naitalang bilang dyan sa may bahagi ng Cordillera Administrative Region kung saan 15 ang nasawi dahil sa mga landslide. 10 rito ay mula sa may Baguio City. Mas mataas ang naturang bilang kumpara sa 21 nasawi na iniulat, opisyal na iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Panglilino naman ni Colonel Ko, maaring magkaiba ang datos dahil yan sa pagkakaiba ng pamantayan dun sa pagtukoy kung direktang dulot ng habagat o bagyo ang mga pagkasawing naiulat.
3: Sa ibang balita naman mga kabombo, nakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa Philippine Embassy sa Beijing at mga Philippine Consulate General sa China para beripikahin ang ulat na mahigit 100 Pilipino ang inaresto ng Chinese authorities. Ayon sa ahensya, inaalam pa ng pamahalaan ang eksaktong bilang ng mga Pilipinong naaresto, mga dahilan ng kanilang pagkakaaresto at ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Sinabi ng ahensya na kinikilala ng Pilipinas sa karapatan ng China na ipatupad ang kanilang immigration laws gaya rin ang karapatan ng bawat estado na ipatupad ang sariling batas sa mga dayuhang nasa kanilang jurisdiction. Gayon man, iginiit ng Foreign Affairs Department na dapat pa rin masunod ang due process at itinatag na legal procedures. Hiniling din ito sa Chinese authorities na tiyakin ang kapakanan ng mga Pilipino at agad ipaalam sa Philippine Foreign Service posts ang kanilang pagkaka-aresto at pagkaka-detine, alinsunod yan sa Vienna Convention on Consular Relations at 2013 Philippines-China Consular Agreement. Samantala, sinabi ng Department of Foreign Affairs na magbibigay ito ng mga kinakailangang consular assistance sa mga apektadong Pilipino habang nagpapatuloy ang verifikasyon sa mga ulat. Kaunay pa niyan, kinundinan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pag-aresto sa mahigit 100 Pilipino sa China na tinawag niyang extortion and blackmail laban sa Pilipinas. Ayon kay Teodoro, hindi katanggap-tanggap ang umano'y operasyon ng Chinese authorities laban sa mga Pilipino dahil walaan niyang kakayahan o intensyon ng mga ito na lumabag sa batas ng China sa lawak na sinasabing ginagawa ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas. Inihalin tulad niya ito sa mga pag-aresto sa ilang Chinese nationals sa bansa na isinagawa umano batay sa search warrants na inilabas ng mga korte. Kabilang dito ang operasyon ng National Bureau of Investigation laban sa isang steel factory sa Pampanga dahil sa umano'y paglabag sa Philippine Standards at Environmental Laws. Sinabi rin ni Secretary Teodoro na ginagamit umano ng China itong issue sa work visas and passports ng mga Pilipino upang pagtakpan ang mga illegal na aktibidad ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas. Iginiit ang opisyal na kung mapatutunayang walang paglabag ang mga Chinese nationals, ituturing silang gaya ng ibang law-abiding foreigners sa bansa. At sa ibang balita muna, mga Kabombot Star Nation, dumepensa naman si House Lead Prosecutor Representative Jerry Luistro sa naunang online post ni Attorney Amando Ligutan ukol sa hindi katanggap-tanggap na paggamit ng misleading questions sa korte. Ayon kay Luistro, wala anumang o walang provision na nalabag si Attorney Amando Ligutan kaugnay ng kanyang post online. Katwiran ng abogadong mambabatas, ang ipinagbabawal lamang ay ang pagbibigay ng komento sa mismong merits o sustansya nitong kaso. Sa halip ay pumapasok lamang anya sa usaping procedural itong online post ni Ligutan upang bigyang linaw ang pampublikong katanungan at hindi mga paksang pagbobotohan ng mga senator judges sa hinaharap. Hanggat procedural lamang anya ang isang komento ay hindi tumutukoy sa merits, pinapayagan ito ng rules ng Senado bilang isang impeachment court. Sa kabila nito, nais din anya ng House panel na magkaroon ng malinaw na guidance mula sa korte ukol sa sub-judicial rule para sa mga striktong pagsunod sa naturang panuntunan.
2: Samantala, sa halos kongre din pong development, mga kabombo, ang Palasyo Malacanang, meron din pong paliwanag doon sa dalawang kinakarap na kaso ni Vice President Sara Duterte. Ito yung impeachment case o impeachment complaint at pangalawa, yung criminal complaint na nakamakailan nga ay inihain po dyan sa may Department of Justice. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombuana Liz Soberano.
4: Nilinaw ng Malacanang na walang conflict ang kasong kriminal na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte at ang nagpapatuloy na impeachment proceedings sa Senado dahil magkaiba ang layunin nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magkaiba ang dalawang proseso. Sa criminal case, pananagutan sa paglabag sa batas ang sinusuri, habang sa impeachment proceedings naman ang tinutukoy kung karapat dapat pa ring mamuno ang isang opisyal. Kabilang umano sa tinitingnan sa impeachment ang kapasidad ng isang leader, kabilang ang kanyang pagiging agresibo at kakayahang kontrolin ang galit o emosyon. Sinabi ng Malacanang na nakabatay sa ebidensya ang pagsasampa ng Department of Justice ng grave threats case laban kay VP Sara. Kabilang sa ebidensya nga ang video ng mga pahayag ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na malawakang napanood na ng publiko. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Iba po ang nature ng criminal case. Iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan.
4: Tiniyak naman ng palasyo na hindi papayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kontrobersyal na leadership funds. Ito ay kasunod sa naging pagbubunyag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigan Bayan na umano'y lahat ng senador noong nagdaang kongreso ay mayroong tig 500 million leadership funds. Giit ni Jose Castro, walang alam si Pangulong Marcos sa nasabing pondo at tila itinago ito sa punong ehekutibo. Ayon pa sa Palace official, kung alam ito ng Pangulo, hindi niya ito papayagan. Muli si Undersecretary Claire Castro.
5: Nangyayari yan, di ba? Parang teacher, kapag kayo yung nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, gano'n lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga gito kasing usapan, minsan, lihim.
4: Tiniyak din ng palasyo na walang leadership fund para sa mga mambabata sa 2027 national budget ng Department of Public Works and Highways. Ayon kasi sa DPWH, ang mga proyektong isusulong sa 2027 budget ay ibabatay sa pangangailangan ng mga lokal at regional government. Kailangan din umanong kumpleto ang mga dokumento at kung kinakailangan may clearance pa mula sa mga development council. Sinabi ni Jose Castro na hindi naman masama ang mga proyektong inirerekomenda ng mga opisyal kung tunay itong pakikinabangan ng publiko at walang kickback o anomalya. Gate pa ni Castro, mas mahigpit umano ngayon ang Pangulo, ang Department of Public Works and Highways at ang Department of Budget and Management upang maiwasan ang mga pang-aabusong nakita sa mga nakaraan kabila na noong mga nagdaang budget. Pakinggan natin si Jose Claire Castro.
5: Masama. Kung mayroong project ang ibang mga officials, kung ito ay talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan, walang kickbacks, walang anumang anomalya. So mainam po na kung talagang may mga proyekto naman at ito ay para sa ikagaganda ng kanilang lugar at para sa ikabubuti ng constituents, wala tayong nakikita na dapat itong tanggihan. Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ng DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari way, way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito.
6: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Nihayag naman ang House of Prosecution Panel na kung may dapat sitahin ang Senate Impeachment Court dahil sa umunoy pagmamaliit sa integridad ng impeachment proceedings, ito ay dapat si Vice President Sara Duterte. Ang House of Prosecution Spokesperson Representative Rene Coe, ulit-ulit umanong kinikwestiyon ni Vice President Duterte ang integridad ng impeachment court kabilang ang kanyang pahayag na may pagbaluktot na batas itong bending the law sa impeachment proceedings. Sinabi rin ni Representative Coe na dapat patas ang pagpapatupad ng mga alituntunin sa lahat ng panig ng paglilitis. Samantala, ayon naman kay Anthony Benjamin Tolosa Jr., ang counsel ng House of Prosecution, maaring punahin ang mga nangyayari sa paglilitis pero hindi dapat anya atakihin ang integridad mismo ng korte. Hinimok naman ni House Prosecutor Representative Chel Jokno ang Senate Impeachment Court na pantay na ipatupad ang sub-judice rules sa prosecution, defense at senator judges. Ayon sa prosecution, sa clown ng naturang rule, maging ang respondent ay maaring mauwi sa contempt pang pag-atake sa integridad ng korte. Iginit naman ni Cole, walang sino man sa panig ng prosecution o defense ang dapat na magkaroon ng espesyal na privilege na sirain itong kredibilidad ng impeachment tribunal.
7: 15 minuto na makalipas, mga kabombo, ang alas 7 ng umaga. Abangan humamaya, makakausap po natin ang Dean ng Graduate School of Law sa San Sebastian College yan po sa may Recoletos. Kaunay pa rin po ito, mga kabombo, sa yung nababanggit ng natin kanina, yung usapin po ng misleading questions, yung usapin po ng sub-judicial rule at iba pang mga kaugnay na development. nito hong 15 araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala sa iba pang mga balita. Sa bahagi po ng mataas ng kapulungan, si Senator Ejercito tiniyak ho na walang magiging insertion sa 2027 National Budget pagsapit po ng Bicameral Conference Committee. My live report si Bombo Angelo Aganan.
8: Bombo Genesis, Bombo Jai, tiniyak ni Senate Committee on Finance Senator J.V. Ejercito na walang magiging insertions o amendments ang mga mambabatas sa Bicameral Conference ng 2027 National Budget. Ayon kay Ejercito, lahat ng magiging amendments o insertions sa deliberasyon ng pambansang budget para sa susunod na taon ay dapat isagawa sa open session at ang lahat ng mga pangangailangan ng mga ahensya ay dapat ilatag sa plenaryo. Tiniyak ng finance chairperson na walang magiging allocable funds para sa mga mambabatas, gayon din ang paglalatag ng mga reforma at safeguards upang hindi na umano maulit pa ang mga nangyaring iskandalo sa flood control projects ng pamahalaan. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito.
9: I am assured that na ako bilang chairman ng bagong chairman ng finance, reforms will continue. No, of course, yung accountability.

0: do it on the floor. Lahat sa floor. Everything will be done in open session. No? Wala na ho yung mga secret bycam. Wala na yung small bycam na tinatawag. So, transparency, unang-una, yan, reforms. Open ang budget hearings. Civil service organizations, academe, stakeholders are welcome anytime. They can access information anytime. So, kung ano yung sinimula noon ni Senwin na reforms ay ipagpapatuloy natin.
1: Sa kabila naman nito, Bombo Genesis, naniniwala naman si Ehersito na dapat ituloy pa rin umano ang mga proyekto ng flood control sa bansa. Ngunit para tapusin lamang ang mga hindi natapos na proyekto. Aniya, sayang naman ang mga nasimulan ng proyekto ngunit hindi pa napapakinabangan. Binigyan din pa ng senador na hindi ibig sabihin aniyang may korupsyon na naganap sa proyekto ay titigil na ito. Nilinaw niyang dapat mapanagot ang mga salarin sa katiwalian, ngunit iginit din niya na mahalagang magpatuloy ang pagpapaunlad ng mga infrastruktura upang magtuloy-tuloy din ang paglago ng ekonomiya sa bansa. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator JV Ehersito.
0: Tinigil totally, no? Na wala yung flood control because of the scandal. Talagang lahat ng flood control projects siniro last year. Siyempre, nagalit na taong bayan. Nagalit yung anger, yung rage, no, was there. Tinigil lahat. Pero sa akin, I think dapat natin payagan yung mga nasimula na. Dahil kasi pag flood control, hindi tinampleto, may mga puwang, useless. Nakita naman natin ang flooding ngayon. Diba? Hindi naman dahil nagkaroon ng scandal, ititigil natin yung mga maayos na proyekto. Nagkaroon, tama, may totoo namang gumawa ng kalokohan. May mga gumos project, dapat managot ng mga salarin doon. We are for accountability, but development has to continue, our economy has to continue, infrastructure has to continue.
1: Samantala, aminado naman si Ehersito na magiging isang malaking hamon hindi lang para sa kanya, kundi sa mga kapwa senador at Senate staff din ang paparating na deliberasyon ng national budget. Aniya, kakaiba ang sitwasyon ng Senado sa kasalukuyan dahil sa nagpapatuloy na impeachment trial kasabay ng sesyon ng Senado. Mahirap at nakakapagod man umano ang tatlong araw mula Lunes hanggang Miyerkules na ginugugol para sa impeachment. Ngunit itutuloy pa rin aniya ang budget hearing sa Webes at Biyernes at posible namang umabot hanggang Sabado kung kinakailangan. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Usaping impeachment pa rin ho tayo magkakabombo Castro Nation, makakasama ho natin si Attorney Rodel Taton, ang nagsisilbing dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College Recoletos. Magandang araw ho sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sa Dean Taton, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jay ho ito.
3: Good morning po. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
2: Thank you so much.
3: Very happy to join the party.
2: Thank you so much for joining us, Dean. Tayo po yung napapanood at napapakinggan live sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko pong itanong ho sa inyo yung ukol ho sa misleading questions. Ano? Usapin ng misleading questions, I should say. Although may paliwanag na ho dati si Attorney Season about ho dun sa context ng nababanggit na Attorney Ferrer na misleading question. Pero without putting any context dito, anong initial na reaction ho ninyo nung marinig ho ninyo yung sagutan din na Attorney Kapunan at Attorney Ferrer about dito sa misleading questions? Sir.
3: Actually, I was listening properly, no, during that time. And kahit ako, no, sa I learned about misleading questions like 20 plus years ago, pero I think I can remember quite pretty well, no, kung ano ang at kailan ba ginagamit ang konsepto ng misleading questions. And I think hindi kailangan siya i-contextualize kasi depende sa tanong kasi, no? It's the question and how the question was asked and on that moment and no other context could be provided for the objection. That's why sinasabi natin na the objection must be timely and proper so as called upon by the circumstances. So if you put up a context in a whole scheme of questioning and all that, I think that would be a different story because kung kami po ay nag-a-appear sa korte, pag nagtanong po yung kalaban, dapat mag-object ka kaagad.

0: No? So, kasi depende sa tanong.
1: So, hindi kailangan ng konteksto. Ngayon, sa classroom setting, sir, paano ho ninyo ito ituturo sa mga estudyante ho ninyo sa College of Law? Lalo ho at, well, televised ho ito.
0: Yes, this is something that we are learning, especially for the students of the law and those who do not understand the rigors of procedure and evidence presentation sa korte, no? Kasi itong subject na ito, pinag-aaralan nito sa subject na evidence, sa rules of court, no? And medyo technical siya, especially that it relates to practice of law. However, I think one lesson here that should be learned is that we should be able to listen properly during the questioning of the other party, and at the same time we are properly responding, no, and the witness is properly tested, no, kung ano ba talaga ang kanyang kinalaman, because remember that the purpose of cross examination is to test the credibility of the witness, but it doesn't necessarily follow that we have to assume facts which were not proven, or we have to assume facts na hindi pa niya natetestify.
1: And without going into the merits noong impeachment complaints, ano, gusto ko rin pong itanong ho sa inyo yung tungkol sa reklamo ho dati or manifestation ni Attorney Ferrer about sa dapat irespeto ng abogado yung kanyang kapwa abogado. She was referring doon sa naunang reaction ni Attorney Kapunan na I was about to spank her, sabi niya, which was quote live on television, na ipalabas din po natin sa Bombo Radio Philippines. Well, I understand na mayroong thin line tungkol rito, pero saan po natin dapat i-draw yung thin line na yan, sir?
0: Yeah, I think it's basic, no, sa mga abogado that we have to respect each other. Because nasa, pag sa korte, we are all officers of the court, no, and I think we have to give utmost respect sa ating mga kalaban, kahit kalaban man sila, no? And because it's a court proceeding, we always have to give the other party that respect that they deserve, no? And under the circumstances, and I think the manifestations are well taken, and I think it should be also reminding all the lawyers appearing before the impeachment court that we are being heard, no, and being watched by the public, no. And I think if the televised hearing is not yet enough, so ano pa ba ang gusto natin, unless we really wanted clout and more clout, no, na we'll be making use of that in the social media, no. But I also cannot prevent, like me, if I have a commentary, sometimes I cannot also prevent myself from putting that on social media, because I think we all are entitled to our own opinions and interpretation of what's happening. And after all, if others na hindi nga nakapag-aral, hindi naka-intindi, may komentaryo, ano pa kaya ang mga mas may nakakaalam, no? So I think it's also has to be viewed in a balanced part, no? Kasi pero pag ikaw po ay nag-a-appear sa korte, as much as possible, you really have to limit these kinds of postings, commentaries, and all that, out of respect not only to the court but also to the opposing counsels, because we are all doing our job lang after all.
1: Mm-mm. Pero sa court decorum, sir, kasi sa mga hindi ho abogado, ano, medyo mahihirapan ho tayong i-draw yung thin line dito, kasi nga may mga abogado talaga na with their experience intimidating yung dating ho nila. So hanggang saan ho ba dapat yung linya ho dyan kung sakasakali?
0: Kasi I think we have to go back to the basic purpose of impeachment. Here we are looking at the truth telling, truth seeking purpose of this, and accountability, but also we know that this is involving political drama. But in the ordinary course of things, no, sa korte halimbawa, hindi naman kailangan nating sumigaw and all the theatrics there. I mean, I've been in the business for like more than 20 years also, and I have seen older lawyers, younger lawyers, and kanya-kanyang style po ang presentation, no? But there are also limits to that we have to be responsible, we have to control our voices, and also I think ang basic lang is tingnan natin kung ano ang ang purpose talaga ng inyong presentation. Kasi if you want political drama, I think that's too much. But I think I would rather refer to this as a strategy or political strategy, and at the same time coupled with legal strategy.
1: Mm-mm. Okay. Bumbujay, with your follow-up kay attorney.
2: Oh, attorney Mayong Aga, sa issue dito kay attorney Ligutan, kasi during the trial, di ba nag-post siya sa Facebook about doon sa misleading questions, sinagot ni attorney Ferrer nga na they are allowed, well, according naman kay attorney Kapunan, di ba, na misleading questions are not allowed on cross. So, sinabi doon ni attorney Ligutan, no, na even the regular law students nakakaintindi noon na yung misleading questions nga eh bawal. Sa issue dito kay attorney Ligutan, ano ba dito attorney nakikita niyo? Legal opinion po ba ito or sub judice, usapin ng sub judice rule?
0: I think here that is why ang sinasabi natin is that if you are a party to the case, if you are appearing as a counsel for the case, and you are posting something against the other party or against the other lawyer, I think there are some ethical questions on that, I believe. Although each of us has an opinion on how things are being done in the impeachment court. However, yun nga ang sinasabi natin na pag tayo po ay may nirepresenta or tayo po ay parte ng impeachment process, tama lamang na nalimitahan natin ang pagsasalita, pagpo-post, kasi po nasa impeachment proceedings tayo, and there are certain rules and regulations dito sa ating impeachment process. I don't think that it is sub judice, but I think it is more of an ethical question.
2: Okay, after that, Attorney Susan raised her manifestation, no? Sinabi doon na, you know, yung sinabi ni Attorney Ligutan na bawal yun during the trial. She even reviewed the transcripts, no? Binasa niya ulit yung transcripts na Attorney Ferrer, hindi niya man na mean doon yung sa misleading questions, yung sinabi niya na they are allowed. Sabi niya, yung sinabi ni Attorney Ferrer na they are allowed ay base doon sa yes or no questions ni Attorney Kapunan. After that, may press conference si defense spokesperson attorney Michael Powa, sinabi niya na highly charged itong si attorney Ferrer, that's why may mga nasasabi siyang terms and where. Gaano ka-importante yun, attorney, no, na ma-separate din yung emotions, kasi according to the House Prosecution Panel, as we interviewed Representative Zamora, na maybe that was, you know, out of her emotion siguro why nasabi niya yung allowed yung misleading questions.
0: I respect the manifestation of attorney Sison, but I think that it's not the best time to call for your mama to support you or to explain something for you or to rescue you. No? But I think attorney Ferrer there did a good job as well, being the counsel for the defendant. But on the manifestation, while she is entitled to make the manifestation, I don't think it's really called for, no, na mag-explain tayo kung paano ang konteksto, ano ang nangyari doon. Kasi lahat naman tayo nakikinig, and even the parties are listening, and even the judges were listening. And I think we have to give it to the benefit of those who are listening and the impeachment court that they have all heard all this, no, and wala namang questions sa kanila. And I think to emphasize on that would simply emphasize that there were some errors and that there is a need for explanation for that. I don't say that there were errors, but it was rather a judgment on the lawyer maybe during that time, and I respect them for that. I mean, this is something for the impeachment court to consider.
2: On Monday, may ilalabas daw na ruling si Presiding Officer Francis Chis Escudero. Kung may rules ng impeachment court, attorney, na i-discipline ang mga counsels, no, may mechanism din ba para sa mga senator judges na magkaroon, no, ng apparent leaning habang ongoing itong trial, attorney?
0: Yes, I agree that more reason that the impeachment court judges should be also reminded of this, because remember that the very first time they were able to take their oath of political neutrality, but apparently there are some senators who are acting as counsels for the either of a proper way to remind some members of the court to do their political drama, political strategy, or whatever political leanings in the regular proceedings of the Senate, but not in the impeachment court.
2: Okay, thank you so much, Attorney Bobojen.
1: Attorney, thank you so much for joining us. I understand na may morning flight ho kayo ngayong umaga. Again, thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, Attorney.
0: Maraming salamat po and mabuhay po kayo and God bless the Philippines.
1: Magandang umaga po, Attorney. Ang Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College Recoleto, si Attorney Rodel Taton, mga kabombo. Meron na lamang ko tayong 29 minutes bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Sa ibang ang mga development ho tayo, isa sa gawa ngayong araw ho ng Biyernes ng Philippine Truth Commission, ang kauna-unahang public truth-telling session kaugnay ng mga pang-aabuso umano sa ilalim ng drug war ng nakalipas ng Duterte administration. Gaganapin ang sesyon alas 8:30 ho ng umaga sa Pius Center dyan sa May Maynila at ipapalabas din ng live. Pangunahan ito ng mga kinatawan ng civil society organization. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court Judge Raul Pangalangan, hindi layunin ng komisyon na magsagawa ng prosecution. Sa halip, nais itong mabigyan ng pagkakataon ng mga biktima na magsalita at may pahayag ang kanilang mga karanasan. Sinabi rin ni Judge Pangalangan na kung may mahahalagang impormasyon na matutuklasan ng komisyon, maaari itong isumite sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at maging sa mga international organization. Dagdag pa niya, mas malawak ang saklaw ng Truth Commission kumpara sa International Criminal Court pagdating sa panahon ng mga krimeng maaring dinggin. Samantala, nakatakdang humarap si former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Nobyembre 30 para yan sa paglilitis sa tatlong counts ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang drug war. Ayon sa government records, mga kabumbo, hindi po bababa sa 6,000 mga namatay sa kampanya habang tinatayang mahigit sa 30,000 naman ang nasawi, batay po yan sa datos ng Commission on Human Rights.
2: Ito mga kabombo, Nation, kuha pa tayo ng mga report. Tinutukan ng ating news team on Department of Justice. Sasagutin itong motion to quash ni Vice President Sara Duterte ukos sa kinakaharap na kasong grave threats. May report si Bombo Grant Hilario.
3: Tinayak ng Department of Justice na kanilang sasagutin ang inihaing motion ni Vice President Sara Duterte sa korteng may hawak ng kinakaharap na kasong grave threats. Sa nagrap na pulong balita ng kagurana, ibinagi mismo ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon na sila'y maghahain ng komento ukol sa naturang motion. Handaan niya itong sagutin ng prosekusyon, ngunit kinakailangan pa raw munang makita ang basis o naging batayan ng kampo ng ikalawang pangulo sa paghahain ng motion to quash. Giyat na opisyal na hindi kasi maaaring hulaan na lamang nila nang basta-basta lamang ang mga nakasad sa motion sa kanilang pagsusumite ng komento sa hukuman. Habang tumanggi ng sagutin ni Prosecutor General Fadulyon ang tanong kung nananatiling kumpiyansa ang Department of Justice na papabura ng korte ang kanilang isinampang kaso kontra sa Vice Presidente.
4: Well, I cannot speak for how the court will rule. However, we will be filing our comment to as soon as we see, no, what the basis is of the defense in asking for the quashal of the information. Malalaman lang namin yan pag nakakuha na kami ng kopya at batay dun sa sagot na ibibia dun sa motion na or mga allegation na nakalagay dun sa motion, yun ang sasagutin natin. So, hindi namin masasabi kung ito ba'y kung ano ang grounds, no, hangkat hindi namin nakikita at hindi namin maaring hulaan, no? Although we do are hopeful that we will be able to give a comment to that said motion.
3: Inamin naman opisyal na kanilang hindi pa formal natatanggap ang kopya ng inihaing motion to quash ng ikalawang pangulo. Tanging kautosan pa lamang daw ng korte ang natanggap, nagsasabi at nag-uutos sa prosekusyon na maghain ng komento kaugnay sa nabanggit na motion.
4: Well, we have not received our copy yet of the motion. We just were forwarded a copy of the order of the court. No, the order of the court stating that the prosecution is given a period to file yung kanyang comment doon sa motion to recall or to hold in abeyance the issuance of the warrant of arrest and motion to quash was received yesterday. So most likely we anticipate that it could have been filed either Tuesday or Wednesday of this week.
3: Kahapon ay kinumpirma mismo ni Prosecutor General Fadulyon ang paghahay ni Vice President Sara Duterte ng motion to quash sa hukuman. Sa pamamagitan nito ay hinihiling ng kampo ng akusado na mabasura o ma-recall ang kasong isinampa ng prosekusyon sa korte. Binigyan ng kagurana ng 5 araw para formal na ihain sa hukuman ang komento o kasagutan ng prosekusyon sa motion ng kabilang kampo.
4: We just received information that the court had already received motions to quash coming from the defense, and the prosecution was given a period of 5 days within which to file its comment to the same before it will resolve the issue. So on the matter of the details pertaining to the case itself, it will all depend on how the court will resolve the motion. No, we have not received it, and we are expecting to get hold of a copy before the end of the week, and we will be filing our comment forthwith. After that, we'll find out what the ruling of the court is on the motion to quash.
3: Si Vice President Sara Duterte ay naharap sa kasong grave threats dahil sa pagbabanta nito sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos, at former House Speaker Martin Romualdez.
5: Ito po si Bongbong Grant Hilario, and this is Bomb Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Abangan humamaya mga kabombo, makakausap po natin ang dating chief ng Philippine National Police, dating 4-star general at NPOY general manager ng Metropolitan Manila Development Authority, si General Nicolas Torre III. Kongreho dito sa mga serye ng clearing operation na ginawa ho ng Metropolitan Manila dito sa National Capital Region, dahil nagkaroon po tayo ng mga matatawag na ilong ng basura. Kasunod po yan ng mga pagbaha lately dito po sa National Capital Region. Samantala sa iba pang mga balita.
2: Sinabi niya dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan na nabuo ang tinatawag na Senate Leadership Fund matapos mabahala umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa laki ng mga congressional insertion sa national budget. Nabatid na binuo ang Senate Leadership Fund upang mabawasan ang posibilidad na baguhin o bawasan ng mga mambabatas itong budget ng Department of Public Works and Highways para sa kanilang mga proyekto. Nagsimulaan niya ang problema noong taong 2023 nang mabawasan ng malaki ang pondo para sa mga foreign assisted project ng Public Works and Highways Department mula kasi sa 70.71 billion pesos ay naging 7.9 billion pesos na lamang ito. Lumobo rin daw ang naging inserted projects sa mahigit 8,000 noong taong 2023 o itong 2023 General Appropriations Act. Ayon kay Bunoan, na bahala ang Pangulo at nagbigay ng direktiba na tiyaking patas itong distribusyon ng resources, lalo na sa mga mahihirap na lalawigan. Dahil dito, iminungkahi umano ni Bunoan ang Senate Leadership Fund para maisama na sa proposed DPWH budget ang mga priority project ng mga senador. Una na sinabi ni Bunoan na may tig 500 million pesos na mga allocable ang bawat senador, habang umaabot naman sa 1 billion pesos para sa Senate President at mga chairperson ng komite. Gayunpaman, sinabi ni Bunoan na hindi naging epektibo ang Senate Leadership Fund sa pagpigil sa budget insertions. Ayon sa kanya, mas dumami pa ang congressional activities and initiatives sa taong 2024 and 2025, kabilang itong pagtaas ng budget ng Public Works and Highways Department dahil sa mga idinagdag ng mga proyekto. Isinumite ni Bunoan itong affidavit bilang prosecution witness laban kay former Senator Bong Revilla na nahaharap sa 92.8 million pesos na malversation kaugnay ng umano'y maanumaliang flood control projects. Si Bunoan mismo, mga kabombo, ay nahaharap din sa plunder case kasama si Senator Jingo Estrada. Interesado naman ang Office of the Ombudsman na gamitin si Bunoan bilang state witness laban kay former House Speaker Martin Romualdez.
1: Meron na lamang ko tayong 21 minutes bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. At tulad po ng ating nababanggit kanina, mga kaumbo, makakausap po natin ang dating nagsilbi bilang chief ng Philippine National Police at 4-star General Nicolas Torre III, ang kasalukuyan pong General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Thank you so much for joining us. Magandang umaga po sa inyo, and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, General Nick Torre III, sir.
6: Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
1: Thank you so much for joining us. Tayo po ay napapanood at napapakinggan ng live sa ating 32 stations nationwide, si Bombo Genesis at Bombo J po ito. Unahin ko po yung naging assessment po ninyo sa aftermath po ng resulta po ng mga bangyo at mga pag-ulang dulot po ng habagat, sir. Ano? Tumambad po sa atin sa Metro Manila ang napakalawak ko na, I believe, ang tawag ko dito, mga ilog ng basura, ano, General?
7: Hello,
1: sir. Yes, sir. Apo.
7: Yes. Sa ngayon naman ay nasa assessment na tayo ng unang pagbaha, ng unang bugso ng mga ulan at mga pagbaha in the past week. At ngayon naman ay naghahanda na uli tayo sa panibagong mga weather disturbances na na-forecast ng PAGASA. So sa ngayon ay tuloy nating ino-audit yung mga areas kung saan ay meron pa rin natirang mga problem areas gaya ng sa south ng Manila, Parañaque, Las Piñas, kung ano mga nangyari dyan. At pagkatapos, tinitingnan din natin na at dapat na ma-maintain yung mga pag-ease up ng mga flooding incidents sa ibang areas naman na dati ay binabaha ng todo gaya ng areas ng Quezon City at ng Camanaba.
1: Mm-mm. Pero yung pinuntahan po ninyo dyan sa may part ng Parañaque area, General, ano to, parang biglaan ho yata na lumubo yung napakaraming basura sa isang ilog ho dyan? Waterway?
7: Opo. Opo. Well, kasi ang waterway is medyo makipot na channel yan, ano? Pero napakarami ng basura na nakita natin dyan dahil biglang pumasok after na nadala ng tides yun. Ang nakita natin doon is nadala ng tide, papasok dito sa waterway at hindi na uling nakalabas at lalo nag-accumulate ng lumakas ang ulan at ang tides ay papunta rito sa loob. Kaya ito nakita natin. Tapos isa pa nakita natin doon dahil meron tayong thrust trap doon supposedly sa mas malayo, eh naputol yun at nakapasok ang mga basura dito sa loob ng waterway. At siguro naman, blessing in disguise na rin yun. At least nakita natin na ganito karami at natanggal. Natanggal natin sa waterway at nailagay na natin sa ating landfill. So hopefully, ang ating mga kababayan ay nakita na ang epekto nung paanong nangyayari pag nagtatapon tayo ng basura sa mga lugar na hindi dapat pagtapunan. Kaya sana ay ma-prevent na ang ganitong occurrences.
1: Mm. And so far, naayos na po yun, sir? I mean, natanggal na po yung mga basura na yun?
7: Yes. So far, nakuha na natin yung mga, yung major bulk niya, no? Mahigit 200 truck ang ating nakuha dyan.
1: Grabe.
7: At ang mga natira na lang, syempre, yung mga maliliit na dapat ay hindi na dumami pa.
1: Grabe yung 200 na truck ng basura, no? Abo Mujay, with your follow-up kay General.
2: General, kumusta naman yung mga pump stations ng Metropolitan Manila Development Authority so far after ng ilang araw ng mga pagbaha?
7: Lahat ng pumping station natin, 71 pumping stations of MMDA are working at pagkatapos meron tayong mga naka-deploy na mga mobile pump, booster pumps na ginagamit natin sa mga lugar na inland na may nakitang inland flooding tapos na pwedeng dalhin sa kalapit na waterway at ito ay ginagamit natin pag hindi na kaya ng gravity or nung natural na daloy ng tubig papunta sa ating mga waterway. So okay naman sa ngayon at may mga nakikita tayong mga kailangan maintain, routine maintenance ng mga water pump at ng mga pumping station which is just normal. At ito ay ginagawa natin habang hindi pa dumarating ang kasunod na mga pag-ulan.
2: Since typhoon na season na nga, ano, General, ano yung mga preparations ng MMDA sa mga next pa na mga bagyo, ilang mga kalamidad pa na darating?
7: Ang working theme namin dito sa MMDA is always na prepared, not surprised. So gusto namin na ang aming footing ay palagi nakahanda at in-anticipate kung ano ang kasunod na mga epekto ng mga naku-forecast na weather disturbances ng ating PAGASA. So sa ngayon, tuloy-tuloy ang aming audit ng lahat ng mga waterways, sinisiguro na walang mga bara at hindi silted at siguraduhin natin na ito ay kaya ang capacity or working at the optimum capacity. Pagkatapos, meron din tayo na preposition na mga tauhan natin na ready na mag-deploy yung upland manananggal na tinatawag namin na ready deploy sa mga lugar na specifically ay magkaroon ng mga pagbara ng mga water ng mga inlet ng ating mga waterways, yung iba pang mga lumilitaw na problema pag dumarating na ang tubig. At ang pangatlo ay meron kaming mga naka-preposition din ng mga assets sa mga lugar na baka mga ilangan na in-anticipate natin ng mga ilangan ng rescue ang ating mga kababayan if ever na tumaas pa rin ang tubig at kailangan na nilang iligas sa mas ligtas na lugar.
2: Okay, Bombo Jen.
1: Sir, doon sa may part naman nila Bay Ho pala, parang isinara ko yata yung sa may Dolomite Beach lately dahil sa napuno din po ng basura. No? Eto, nahakot na po ba ito so far?
7: Yes, nakita rin natin na meron ding mga napadpad na mga basura dito sa Dolomite Beach at sa paligid niya. At ito ay patuloy nating hinahakot. Kahapon, nag-deploy na kami ng mga trucks din at mga tauhan para kunin ang mga basura nito. So, we'll update you pag nakompleto na. At ito naman ay isa rin major na operations namin.
1: One last topic na lamang po, General, ano, bago namin kayo pakawalan. Si Apollo Kibuloy, meron pong extradition para po sa kanya. Kayo po ang nanguna doon sa manhunt. Ilang araw po na manhunt ito, ano? Isa sa pinaka... matagumpay ng manhunt dyan sa may part po ng Mindanao area. Anong reaction po ninyo dito sa extradition kay Kibuloy, sir?
7: Well, gusto kong i-highlight lang at bigyan ng credit ang aking mga kasamahan na sumama sa akin sa isang napakabigat na operasyon noong time na yon sa Davao para hanapin si Apollo Kibuloy doon sa kanyang KOJC compound. At itong lahat ng ito, ang pag-request ng US ng kanyang extradition ay isang validation na tama ang aming ginawa at talagang hindi lang siya wanted dito sa Pilipinas, kundi wanted din siya sa ibang bansa. Kaya ako'y relieved na parang kami ay nabulutan ng tinik sa mga agam-agam at sa mga questions na palaging binabato sa amin ang kanyang mga supporters at aming mga kritiko, dahil sa ngayon ay nakita nga natin validated ang ating actions at pati ang US ay gusto na siyang i-prosecute at hinihingi na ang extradition papunta sa US.
1: Okay. General, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, sir.
7: Maraming salamat din po, sir.
1: Ang dati pong chief ng Philippine National Police at four-star General Nicolas Toro III, kasalukuyan pong general manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Bago tayo dumako sa ating mga balita sa probinsya, tiniyak ho ni Senator Panfilo Lacson na wala na sa 2026 National Budget ang tinatawag na Leadership Fund at hindi na rin ito dapat may balik sa panukalang 2027 National Budget. Kasunod dito ng testimonya nga ni dating Public Works Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan ukol yan sa mga discretionary allocation para sa mga pambabatas sa mga nakaraang budget cycle. Ayon sa Senador, nakakagambala sa regular na proseso ng pagbabudget ang naturang mga allocable funds. Anya, nagsimula ang ganitong sistema matapos ngang ma-abolish ang Priority Development Assistance Fund o pork barrel noong 2013, kung saan umano'y inalok ang ilang mambabatas ng project allocations habang binubuo pa lamang ang National Expenditure Program ng ating bansa para huyan sa ating pambansang pondo sa naturang taon. Oras natin, meron na lamang ho tayong 10 minuto bago sumapit, mga kabombo, ang alas 8 ng umaga. Bumujay.
2: Sa bagay ito, dumako na tayo sa mga balita tinutukan ng ating provincial stations. Itong litigation expert, iginiit na hindi dapat maging confrontational ang argumento ng depensa at ng prosecution. Kuha tayo ng report sa Bombo Radio Rojas.
8: Hindi dapat maging confrontational ang mga argumento sa loob ng impeachment trial sa pagitan ng depensa at prosecution. Ito ang pahayagan ng litigation expert kaugnay sa mainit na palitan ng argumento sa pagitan ni na Defense Counsel Attorney Christian Ferrer at Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan noong 15th araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa paniyam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Carlo Ibanez, sinabi nitong tila na bypass ang tungkulin ni Presiding Officer Francis Chies Escudero sa mga nangyayari sa impeachment. Ayon kay Ibanez, dapat munang idirekta sa presiding officer ang mga objection at argumento upang agad itong mapagdesisyonan bago payagang makasagot ang kabilang panig. Ngunit lumalabas na hindi nasunod ang naturang proseso sa proceedings dahil direkta na nga nagtatalo ang mga miyembro ng depensa at prosecution. Payad niya hindi pa natatapos ni Atty. Capunan ang paglalahad ng kanyang objection nang siya in-interrupt ng depensa. Dagdag pa ng litigation expert, mahalagang papel ng presiding officer sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtiyak na nasusunod ang mga alituntunin sa impeachment trial.
9: Parang nababypass si Senate Presiding Officer Chies Escudero, no? Ang arguments kasi in the Senate impeachment trial, hindi dapat confrontational. So ibig sabihin, pag mayroong objection or pag mayroong mga sinasabi, dapat dadaan muna sa Senate Presiding Officer bago yung Senate Presiding Officer ang mag-rule tungkol doon.
8: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rahasa para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jemilus Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
1: Ang Commission on Human Rights naman nanindigan na hindi magiging solusyon ang pagpapababa ng edad ng criminal liability. Yan ay sa mga issue ng juvenile crimes. May update po dyan ng Bombo Radio Tugigaraw.
10: Naniniwala ang Commission on Human Rights na sapat na ang kasalukuyang edad ng criminal liability at hindi solusyon ang pagbaba nito para matugunan na ang pagkakasangkot ng mga menor de edad sa krimen. Na. Ayon kay CHR Commissioner Beda Espres, Focal Commissioner for the Rights of the Youth and Children, mas kailangan ang intervensyon at paggabay ng pamilya, komunidad at lokal na pamahalaan. Aniya, mahalaga ang multi-sectoral approach sa paghubog sa mga kabataan, kabilang ang wastong paggabay sa paggamit ng social media. Kapag nahaharap sa kaso ang mga menor de edad, inilalagay sila sa bahay pag-asa habang dinidinig ang kanilang kaso at hindi isinasama sa Regular Persons Deprived of Liberty o PDL. Hinikayat din na Espres ang aktibong pakikilahok ng mga kabataan sa mga gawain sa komunidad at iginiit ang kanilang mahalagang papel sa eleksyon bilang malaking bahagi ng voter turnout. Samantala, pinangunahan ni Espres ang Youth Fest 2026 sa Lambak, Cagayan na nagtatampok sa mga produkto, inovasyon at skills ng mga kabataan. Layunin ng programa na mahikayat ang mga kabataan na matuto ng livelihood at entrepreneurship skills at magkaroon ng produktibidad na pagkakaabalahan upang maiwasan ang pagkakasangkot sa krimen.
11: Ang nabanggit nga po natin kanina, no, that the youth ay hindi lang sila yung ating future, kundi sila yung present. Sila po ang partners na po natin sila in shaping our community. So with this theme, Tinig ang Galaw, ang gusto po nating mangyari ay the youth should actively participate in all issues concerning them. Una kasi, dapat malaman ng mga kabataan ano-ano yung kanilang karapatan. Kasi hindi po sila makakapagreklamo na nava-violate na yung kanilang karapatan kung hindi nila alam in the first place ano yung kanilang karapatan.
10: At yan ang balita mula rito sa impila ng Bombo Radyo Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Erica Janine de la Cruz and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
2: Ilang bahagi naman ng Central Visayas ay sinailalim sa red at yellow alert. May report ang Bombo Radyo Cebu.
12: Isinilalim ng National Grid Corporations of the Philippines Visayas sa red alert at yellow alert status ang ilang bahagi ng Central Visayas kabilang ang ilang bahagi ng lalawigan ng Cebu dahil sa patuloy na kukulangan ng supply sa kuryente. Ayon kay Michael Ortega Ligalig, Communications and Public Affairs Senior Specialist sa Cebu Bohol, na ang kukulangan ng supply umabot lamang sa available capacity na 2,283 megawatts at ang demand para sa kuryente ay umabot na sa 2,360 megawatts. Ito ay dahil sa sunod-sunod na rotational power interruption sa ilang bahagi ng Visayas dahil na rin sa hindi pagana ng Terma Visayas Unit 1 at Terma Visayas Unit 2 at 13 pang ibang power plant na may derated capacity na hanggang 903 megawatts na nawala mula sa Visayas grid. Dagdag paliwanag ni Ligalig na ang load dropping o rotational power interruptions ay kinakailangan kung sakaling lumampas ang peak demand sa available capacity upang mapanatili ang pagdakbo ng buong Visayas grid. Dagdag paanya ang pagpapatupad ng mga rotational power interruption sa isang mahusay na koordinasyon sa mga distribution ng power plant upang matiyak ang maayos na balansi ng supply, ngunit hindi posible na sabay-sabay na bawasan ang lahat ng distribution upang mabalansi ang supply ng grid. Kaya naman binigyang diin ni Ligalig na ang lalawigan ng Cebu ang pinakamaapektuhan ng mababang pagbaba ng NGCP kumpara sa lalawigan ng Bohol dahil ang lalawigan ay kumukonsumo ng higit 50% kumpara sa ibang mga lugar at idinagdag na ang Cebu ang sentro ng ekonomiya, kaya naman maraming tao ang apektado rito.
13: Nag-issue ang NGCP ng red alert status for Visayas grid. Dahil lang ito, dahil ang ating Visayas grid ngayon, ang available power or available capacity natin, nagkaroon lang tayo ng 2,283 megawatts. Samantala, yung peak demand natin for today, mataas, nasa 2,360 megawatts. So, mas mataas ang demand kaysa available capacity.
12: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Joanna Kanyati, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
14: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Para sa balita ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabombo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, huling araw po ng trading ngayong araw na ito, mga kabombo. Kaya tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa mga pagbabago. Pero ang ating pong ihahatid sa inyo na palitan ay yung pong resulta ho ng trading nitong nakalipas na araw, araw ng Huwebes, mga kabombo. Ang isang US dollar, bate po sa naturang trading, ay katumbas na po ng 61 pesos and 34 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 82 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 47 pesos and 92 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 33 centavos. At ang isang Euro, katumbas po yan ng 70 pesos and 67 centavos. Bate po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. 32 fully digitalized AM at FM stations, mga kabombo. Pwede po ninyong subaybayan yan sa pamagitan po ng kanilang sariling social media pages. Meron po tayong social media page sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, maging sa X. At of course, pwede po ninyo kaming i-follow sa www.bomboradio.com. I-follow, pwede kayong mag-subscribe, pwede po ninyong subaybayan. Lalo po ngayon, at meron pong panibagong low pressure area dyan sa may Northern Luzon. So sa mga kababayan po natin dyan, sa may bahagi po ng Northern Luzon area, nariyan pong Bombo Radio Kawayan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may bahagi po ng Pangasinan, sa probinsya ng Benguet at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa may bahagi po ng Southern Luzon area, sa bahagi ng Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi at dito po sa National Capital Region, ang Star FM Manila.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tigigiraw. Nariyan din ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
15: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Bago tayo tuloy ang magtapos atin pong newscast, mga kabombo, abangan po mamayang tanghali ang Bombo Network News Noontime Edition. Yan po'y ganap na alas 12 po ng katanghalian at susundan po ito ng Bombo Network News Evening Edition. Magsisimula po yan alas 6 hanggang alas 7 ho ng gabi, mga kabombo, kung saan mas marami mga balita at mga mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan. At dyan na po ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
16: Like mo! Share mo!
17: Basta Radio! Bombo!
18: Star FM,
19: the best music station across the nation.
20: Kwelang-kwela ng mga DJs.
19: Ang galing sa information.
18: Fully digitalized. It's all for you.
21: Star FM across the nation.
0: It's time to fiesta with Bet88.
21: Come dance with me.
0: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
22: It's always a party at Bet88.
23: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
24: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
25: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
26: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
27: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s.